ẹyọ gbogbo ẹyin ọmọ Ọlọrun bibeli lo ni ka hu ihu ayọ si o ni ka fi ayọ si Oluwa ka wa si ẹnu ọna rẹ ti ọpẹ ati eyin ati si agbala rẹ o ni ka ma dupe fun eni baba mo dupe lọwọ rẹ fun ikan ojo kan anu fun ikan ojo kan ore mo gbe oga fun atileyin mi ogo ni fun Jesus oni ni ojo Sunday ati da ojo ojo pe ada osu osu ko oni ni asikagba birthday woli on dekunle Epaphras ah eyin omo Olorun ipele awon marun ni ma gbadua fun laaro yi ninu service bo ka tun se yen se le ba mi ki hallelujah oni ni ojo ketala number ti o se pin ni a ki hallelujah nla meje to tumo si pipe ati ogo mefa to tumo si se ojo kefa nigba ti pipe ba pade eni ti mo se asepe gbogbo nkan si jora won I mo di iranlowo eyin wo le fe iranlowo Oluwa wa ba wa ki hallelujah meje eyin wo le fe iranlowo eniyan wa ba wa ki ogo mefa nibi te ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo

0: go ogo fun Messiah na mama tewo siwaju dadi e tewo siwaju mo fi majemu ati ipe Olorun ninu aye mi so tele gbogbo n to ti se ni aseti lati ojo keta lai lo gba emi ase yori in the name of Jesus Christ mo so fun eyan mo Olorun oniruru ebun lo wa ati oniruru ise iranse ikan ni ise iranse to n gbo yi kini pa ti ise iranse yi nko ninu awujo kini awon ise ti ise iranse yi kini se ta fi n pe ni Comfort Life Mission International ati ye wo bo lati bi ose meji seyin lagbara Olorun a si tun te siwaju ninu e awon aye to ti fowo kan ayo to wa je ayo to dun mo waju o ni igbala okan mi niyan transformation of the souls of people iyipada ati bi Olorun se n gba okan la bi nkan kan ba nbe ti mo n sogo re loni o ni iyipada okan ati itusile ninu igbekun ki igbekun ti awon mi niyan bara won a se bebe laaro yi ipade toni o ni anointing on inu gbogbo eyin te ti gba ipade toni yi ni gbogbo Sona Church won a fi anointing on ina le eyin na lowo ipade toni ati fun awon kan ni iyo ta fe fi gbadua ni next week ose ta fe mu ila mo lo iyo lati gbadua won a fun awon eyan lo fe li ni ipade adua ipade taro yi mo so nkan kan ni won ba omi 77 kinkini won a ni lati mu lo si gbogbo Sona Church and lagbara eni to ni aye atorun die na wa ni wema ipade toni ipade weje wemu ni bi ogo se nje ti Olorun mo si so pe gbogbo eyin te wa Sona Church mo boda lati wa si wema ibi gbogbo te wa ibe ni Jesu olugbala yo ti gbo bukata ibe ni o ti ni weje wemu o ti waye won ti ati fi gbogbo te ni lo ranse the only thing te kan se laaro in gbogbo Sona Church ni pe e so fun pastor yin pe oya e connect mo headquarter and bi an ba se connect mo gbogbo ta n se nbi leyin na mo gbadun be e to wa daju laaro yi e je n tun gbe royin ayo ipa ti church re yi nko ninu aye awon eniyan engineer lai ni waste akoko e pe awon eyan wole leyo kokan ki won mo so nti baba mi ologun ajobo ti danwo ninu ipin rawo
1: oruko mi ni Mr. Adesanya Omolara mo wa lata apata
2: apata ni baje
1: 2020 ni mo join ijoy
2: nice
1: omo lo gbe mi debi
2: omo le nwa
1: ati jebu ni mo tin gba program yi gba mo wa debi omo ti mo bi mo leti pe 18 years
2: aish
1: ati 18 years
2: le bi eleile
1: be ni
2: ah anawo e mi o ba gbogbo eyan soro eyin 777 mo kigbe egan ojo pipe lara re egan ojo pipe lara re ateyin te wo mi le loruko Jesu o ya pare o ta se family planning fun won straight won lo mo ta won bi omo ti kekele ile o ti pe 18 years so won ti reni ti omo pomo
1: oko mi wa leko
2: aish
1: awon ore wa nso fun pe solomon kan lo fe ma tele kiri
2: aish
1: mo sha mo dupe lowo eni tolorun yan fun mi o wa ni to ba ye pe eyo kan yen ni kolorun ma pa fun wa o sha mo sha tera mo shoshi mo bere si wa mo join ni choir mo bere si wa nipa to di wo yo odun to koja program to n pele ni
2: mo wa
1: leni lopodu kan mo wa wa emi ati omo mi yen lajo wa awa joko soke baba wa ni kẹyàn jẹjẹ kó fi nǹkan ẹ̀mí kó jẹjẹ kó fi nǹkan tì
2: í
1: pé mo ṣàwà lọ́jọ́ yìí wọ́n ní ẹni tó ń wọ́ ọmọ kó gbọ̀jà dání èmi ò ti ẹ̀rántí mú kankan skáàfù tí mo wé ni mo fi sán ọjà bàbá wa sọ pé oyè ọmọ ọjọ́ orí wa ni ká dá ọrẹ nígbà yẹn mo ṣàṣe mo fọ́mọ̀ mi lówó pé kó dá ọrẹ ó ní kí n ṣa gbogbo ẹ̀jọ́ kó lè péye éèjì mi mo wá sọ owó yẹn pé kó tó di wòye ọdún tó ń bọ̀ igbe ọmọ ni mo n pariwo ni gbogbo igba jẹ ka adura mi change mo dupẹ lọdun yi pe adura mi change
2: adura mi change ki won gbe wa yi
3: ore o
2: ki lo pọmọ yin
4: tiresi mi
2: mo like e gan afigba won pada tiresi ya yi a tun ti si di adura ba mi mi iwo lo kan so tó gbọ́ nǹkan a tún ṣerú ẹ̀mí láàárọ̀ yìí níbi táwọn èèyàn ti du ẹnìkan ní owó yìí náà ni ṣé ẹnì kọ̀ọ̀kan tí mo ní lọ́jọ́ orí rẹ̀
0: fi 100 naira si odun mewa a ma se powo kan to po ni
3: no
0: awo ni da olam ti n ba si gbo nkan mi ni so pe ke se olufe in to ni a se laaro ipele marun ni ma gbadua fun number 1 gbogbo yin te n gba olohun gbo fun omo mo gba fun won lojo monday ni jo sunday ni ojo jesus city dan ki sa won nikan gbogbo yin te gba olohun gbo fun oko ati aya eyin ni ma fi side loni o di meji gbogbo yin te n gba olohun gbo fun traveling o mama ko ni career ni outside the country ma gbadua e mu passport yin dani bi ogo se nje ti olohun eleketa gbogbo eyin te gba olohun gbo fun ile kiko ma gbadua fun yin o to di woya modun obodo mama ko ma so testimony bo se ko ile number 5 gbogbo eyin te fe taja odun te gba olohun gbo fun owo oja o n gba olohun gbo fun owo ise o n gba olohun gbo fun ise rere akopo ni gbogbo yen se ri ipele mararun ah in wa mama pe gbogbo awon to je wipe iyen ma fi gbadua fun gbogbo awon to je pe won ni aisan kan tabo mi nigba tin ba pe gbogbo awon to fe gba ye won fun jesu so bo se je be fa niyan bo marun la fi gbogbo e se marun la ku gbogbo e si labe eyin ayan fe ago meje la bere laaro yi e lo mura o ohun olohun tun so eyin te ba nwoju oluwa fun omo mu oja dani ki nkan pase ni oni la se kagba ojo ibi woli odekunle epafras me kukuri bo se sele in jesus city ngbo ba do la mama ki gbogbo awon eni bi eni awon eyan bi eyan ti won appear ninu ipade agbara nla yi engineer ki tun ni ipa ti ijo itun ti ko ikan lo konu aye obirin olodun 18 eja tun wo mi
1: oruko mi ni adeniyi motunrayo mo wa lati egbeda
5: egbeda bayi
1: beni sir ni last year bate ese kan ni mo wa ti program yi
5: kin le wo wa
1: bate ese

don't give up. Ma sorry tinu ma para re ma si ropo ti tan ko tan for anybody. Micah, iwe Micah chapter 7 verse 8. Ma yo mi iwo ta mi nigba ti mo ba subu emi yo dide nigba ti mo ba joko ninu okunkun oluwa yo je imole fun mi ileri olorun re fun gogbo eda pe ta ba subu olorun ma ma gbe wa dide pada ko wa si eni to tan fun tabe eni to buru fun ti olorun ko le fa soke business e ba collapse ki gbogbo etan ki nkan ma lo dede mo iyen ki si opin e o le dide pada o le pada bo sin tolorun so tori nigba mi ninu owe wa o ni ile oba to jo e wa lo buse then olorun je enikan to ma nya mi lenu to je pe time gba teyan ba ropo ton fun ton igba yen lolorun to ma njade siyan te ba fe mo ti tobi e iwo je ko da be n po ton fun e ko da be ni pe won nikan lo ku nbe igba na lori oba awon oba especially to ba tun wa ni olorun to gbagbo ninu re don't give up now focus when you focus in finding strength in Jesus Christ ko le re lati ma focus si ati wa okun ninu Jesus Christ reminding believers that according to Galatians chapter 6 verse 9 pe a o pada ka ta ba ka re bi a o ba gara o ba da wa ni rere se o la won ta se rere oni ta lo ni ka da won do oni a o ka reward is coming for those who that does not relent in doing goods. Irembo anu simbo lori awon ti o dawo nkan rere duro tori a o ka ti asiko ba to ninu iji ninu wahala ninu irukerudo to ba ya idakoro yo wa talafia yo si joba awon kan koko die ti mo fe ke mo nipa ona to fi le gba so retinu number 1 trust in divine timing ko si bo se ji ato laye igba kan bo ti aye ma tan ala nikan ya were enikan o de pray fun ara e de ya fun ra e o ni glo se mi awon yan fun won sa seyin o ni ara mi ya e ba mi soro won lo ri bo se doti ni ati mo ri on bi o ti todun marun anybody o de pray fun ara kan ya igba tan wa ba wadi won wa ni ogun tan fi se tan fi ya were kini on pada soko lara e iyen ni pe inti babalawo ri mole ara kan le sanjo kan ti o de paje na wo mejeji soke to ba wa mi mo boya parise bukule olori to fe so retinu boya won di nkan pon tori e gan tori e gbogbo nkan daru ko yi omo o fe le lo pare e gan ise buku yen ma tu ka lori e sami dada duro de time trusting God with his divine timing gbagbo ninu asiko ti yo je ti e fi won le awon to re lowo ma sunkun ma de ronu ma de soro won laida ma wa bi eni to go se jabo o ma ro pe to ba ja won bo ni wo se dide no do the time che olorun ma ni timing fe

apale olo se mo fokan bale ijo time e ba de wa mo pon olohun gbagbe e fun mi lani kan lo nawo soke kia kia ko to peju asiko ayo e de sebi ati gbo bi mo ka fun ni Micah 7:8 o di ma yo mi se iwo ta mi bi mo ba subu o emi o dide o di bi mo ba joko sinu okokun oluwa yo je imole fun

Atunke ope tuku ajobe toni ajilo ribi bi akabo sone titun sojo kini ose titu mo latu dase wa ye elekwa je o se wa si rewo ire iku ti se ba le toro gbo wa karita je se gbo on ta fe kologun o se yi ta fe kologun ba wa le danu si gbo mo gbe kini onde o atupa le iroyin awon iroyin agbo so gbanu agbo si fila si gele agbo ko agbo re agbo la mi loju gbo e gbogbo e o di lori atupa le iroyin fo toni e ja mo de wa fun lara wa koko yin toni Are Tinubu ti se daro kori aro leyin alaga papo egbe iselu PDP tele ri ni ba manga tuko Lori aro egbe iselu APC lori jawo ko se simi a lori iko awon onkankan eyi to jagbe lero nita nipase awon erongba ti mo ni mo fe ni lati se tin ba dare atiku lo so be fun ikankan to je abesikawo Tinubu iyen ogram Ajo INEC ise agbejade oruko awon moye ti won fe dije dupo lole asofin apapo ninu eto dibo odun 2007 lati pele Kwara Omoye egbe oselu NPP omo kan ere o mo se leri pe wo won fun yin ni Kwara titun eyin eyan ipele Kwara oni idukoko kaka ko si fowo o si kemi soke lori ore egbe oselu APC tabi PDP Lori eto idibo odun 2007 na ni mo wa o egbe oselu PDP nipinle osun ati egbe oselu akodu ni adeun ti won ni ti se be o ti dopin o ti tanu pe dobro lori momi o iyen leyin eto idibo gomina to waye nbe akowe kan nlo so be to je akowe owo nipinle ondo ni mo wa bayi o ijoba fofide anta awon ogogoro eyi ti won ko se be ti won yewu daada o taba won agbo to logogoro nu o eleyi ti won pe leyin ti eyan bi ogbon ti won padanu emi won o nigba ti won mu ohun ogogoro kan to je agbo ti won pe ni monkey tail tan o nile o kerere awon orilede ton be ninu BRICS ni o won se be won pe fun ki tesiwaju ko le wa lekun Middle East won ni e ja faye gba lafia ko gbogbo ko le ma lo ni melo melo ati oro katakara ni eka tere idaraya lori idije odun 2006 yen to je ti idije fi eye agbaye ta won obirin tojo won wa labe ogun odun aduku se leri o pe se ri ko faconet te ri o awon ni foju di new calendonia o Ewo yi ati opo lopo royin na ni mo ko de toni ti mo fi ki ale kan si pe mo ko ojumo e ka ro ni bi gbogbo te ti lori ofi atanfani eleyi ti e tin gbo ikan ni yin yen Diamond 88.7 FM ni lo te lori olanre waju ogun ni yopa ibi ti lo ko temi e je mu kiri ohun ni papapa lati nu we royin tribune to wa lodo temi bi o nibi ti are Bola Tinubu ti kori aro leyin ipapoda eni tin se alaga papo tele re ni fun egbe oselu people democratic party PDP o yen ba manga muhammed tuko o se kawere o ni ikan lani leka to selu ati oro akole to ni se pelu oro aje nile nigeria gabe tribune se gbe royin won ni tuko te ri hun ma ni se governor tele re ni

ìpínlẹ̀ John John ìyẹn Gongola State ti John o minister o tun je minister fọrọ ti awon ile ise o ko to ri pe o pada jade laye o ni ojo aba meta leni adorun odun 90 years o apile ko ti won fi lede lana ojo aba meta latodo eni tin se olugbani ni mara pataki lori oro ton lo re iyen bayo onanuga nibe ni tinubu ti sakawe tuku bi ikan lakan ile to je pe o ti la opolopo ipa o ninu anse joba ni oro ile ise ni oro eto oselu ni koda ninu idari to ni se pelu oko nile adulawo tribune na lu gboroyin mo ti wa ninu wero daily post lodo mi bi o ni bi te omo oye to ndije dupo are labe asi egbe oselu african democratic Democratic Congress ADC iyen Atiku Abubakar o lanojo aba meta o ti benu atelu olugbani mara pataki lori oro iroyin otun se are Bola Tinubu iyen ogbeni Otega Ogra o nibi ti o ti salaye pe se ni o se agbe kale ro ati ahunjo awon onkankan o eleyi ti o nlomo erogba tohun pe ohun se bayi lori oro epo ati oro yiyo ikopa epo eyi to nso o nipa atileyin to ntun ni ohun to fe se to je ebu fopo labele nile Nigeria gabi daily post se jabo royin o article lo salaye pe erogba tohun lati satileye fa won to je ebu fopo labele o ni lati pe ki oro ipese epo jade ko le ba dinwo leyi ti o se mu ki iye ti won ta epo ati awon oja ki gbogbo e ko le ba rorun fa won mo Nigeria lati mo ra ki gbogbo e ko le dinwo fa won mo Nigeria daily post na lugbe mo ti wa ninu yara iroyin wa Diamond FM nibe ni mo ti ri iroyin yi o nibe ti ajo lominira to seto dibo nile wa INEC ni o won ti se be se agbejade awon oruko o ati ekunrere awon moye eyi ti awon egbe oselu kokan ti won gbe kale o fun ile asofin agba ati ile asoju sofin fun eto dibo todun 2007 nipele Kwara o won ni awon oruko na ni won se be gbejade ni olule ise olule ajo na o to wa ni Olorun Sogo nilu Ilorin lanojo aba meta o nibeti ile ise wa Diamond FM won se woyi beto na se lo awon egbe oselu eleyi ti won ko omoye won ti won ko won jade nibe lati re egbe oselu bi Action Alliance AA Allied People Party APP African Democratic Congress ADC to fi mo egbe oselu New Nigeria Democratic Congress NNDC ati egbe oselu People Democratic Party PDP to fi mo egbe oselu Allied People Movement APM ati egbe oselu All Progressive Congress APC nise ni yara royin wa na gbero yin ohun.

0: mi o ti kuro ni yara iroyin wa lojumo tun ni o nibete eni ti se omoye to fe dije dupo gomina o labe ase egbe oselu New Nigeria People's Party NNPP ye omoba adetoye se omokaye nipele yi o ni o ti se lere o ni Kwara otun o mo lohun se be gbe wa fawon eyan ipele Kwara o ti won ba dibo yan ohun bi gomina ninu eto dibo todun 2027 ni se lokede wipe o ko makaya soke rara lori awon egbe oselu eyi to ti wa tele o bi egbe oselu eyi to se joba lowo iyen All Progressive Congress APC abi egbe oselu People Democratic Party PDP o omo kai lokede oro na sita iyen nibi ti won ti joko oro to ni se pelu ikede re bi gomina eyi ebi ani to fe dije dupo gomina labe ase egbe oselu NNPP yi to waye ni ojuko ta won iroyin NUJ to wa nilu Ilorin nibi ti okale ti kede rungba re ti won si ti kede re bi eni to je omoye ti o dupo gomina o latodo eni ti se alaga egbe oselu na Alhaji Isiaka Kanila Mide o koda se ni won tun kede Aji Asururat Romakesu Barbe eni ti o dije dupo igbakeji gomina pelu re o nigba ti won soro nibi eto na ti le se wa Diamond FM eyi ti won gbe se ni omakaye salaye pe se re o ti gbaradi lakotun to si je pe bo se gbaradi lekurere yi se ni on yo lo gbogbo to lohun fohun to won lo asiko won koda won tun lo agbara to ni lati pe egbe awon egbe oselu to ku nija o eyi ti won ti saju fese rile nipele yi o o kede si waju se pe sere egbe oselu NNPP won kaju osu won awon won si kaju lo lati fe yan yan egbe oselu eyi to se gbogi ninu ipele yi bi egbe oselu APC PDP ati egbe oselu ADC lati fe yin won lati fi kele yara royin wa na lo tun gberoyin o ti wa ninu wo royin punch lodo mi o nibi ti eni tin se yen treasurer ni o apapo fun egbe oselu PDP ni ipinle osun mo ni iyen ogbeni diran ode yemi o mo ti kala yi oro so o oniseri ajosepo leyi tawon ni lare egbe oselu awon ati egbe oselu accord party to wa nipinle osun ni kini ohun lo mo ti jerodo lori emomi o leyi tawon se to dibo gomina tan lojo kedogun ninu osu kejo gabe punch bo se gbe iroyin na jade o won ni ode yemi leni to kede wipe sere awon moye to je ti egbe oselu awon ninu eto dibo apapo to nbo lona yi la won mo ngbarade lati pe awon se awon eto ipologo ibo won saju eto ibo na eleyi to nbo lona o punch na lo gberoyin mo ti wa ninu we royin vanguard lodo mi o nibi ti joba ipinle ondo ti fofede anra abi anta in to pe ni agbo to ni ogogoro ninu ta bawon ohun mimu ogogoro ti won ko ba yewo dada ninu ipinle ohun o gabi fangad se gberoyin ijoba ni igbese won na waye o leyin ti eyan bi ogbon ti won padanu emi won o ti awon eyan bi 50 mi si wa ni ile iwosan o yen leyin ti won ni won mu ohun mimu to je agbo ibile ohun to logogoro ninu tan eyi ti awon eyan pe ni monkey tail o ni ijoba abile odigbo ni ipinle ohun o apile ko ti won fi lede latoro commissioner to wa foro to lo ati ilale loye won honorable iduwo ajanaku o salaye pe igbese na la won gbe lati pe awon kode ki awon eyo to ma padanu emi won gege bi awon to se fe pinwo isele be lojo waju vanguard na lo gberoyin atupale na le n 30 si o lati damode 3.7 fm ni lorin e ba gbagbe pe le tele wa lawo ojo opo itakwa lo ya wa bi www.damodefm.net tabi gbagbe awon ojo opo tan lo lori ero ayelu jara e je nde lu ebo ki muroyin wa fun yin be mo ti wa ni yara iroyin to je ti aljazeera o nibi ti awon egbe to je ti orilede ti won pe ni BRICS o ti won kanle ti fowo si papo wipe eja kede ka pe fun ki alafia ko joba ni eku Middle East o pelu ni na waja awon ise ajosepo won si waju lati ri pe ohun gbogbo nlo dede to fi mo eto katakara lagbaye o ati awon igbese mi o won ni se ni apero na ni won fi dire lole lanojo abameta ni New Delhi nibi ti ati ri olotu joba ile India iyen Narendra Modi o eyi to ngbalejo ipade olojo meji na lara awon to wa nibi ipade ola ti ri are le China Xi Jinping are ti le Russia Vladimir Putin to fi mo are le Iran Masoud Pezeshkian ati awon mi ti won wa ninu ijoko ipade ohun Aljazeera ni yara royin to gbe leka tere idaraya daily post ibe na ni mo wo lo o nibi ti eni tin se akorimo agba iko agbabolu faconet mo ni iyen Moses Aduko o ti sai pe iko agbabolu hun ni awon woni foju di ni calendonia o ni ipele iyen idije eleketa ti won yo gba ni ipele akoko inu idije to je ti fi eye agbaye awon obirin tojo wa lo labe ogun odun ti odun 2026 o Aduko ni iko agbabolu re ohun ni won yo mo woye lati pe awon ja ribori akoko ninu meta ti won ti gba o ninu idije na nigba ti won ba nkoju awon ti won yo ba koju ohun ni papa isere ti Stadium Mess Jeki LKS to wa ni loss ni osan oni ojo aiku o nigba to nsoro saju ifese won se ti o wa ye ohun Aduko fi dani loju e poni seri awon wa gbagbolu to won yi won yo sa gbogbo ipa ati agbara won lati pe won ja olubore Daily Post na lu gberoyin Eje nse be ki ma lo Adeyemi Adewale na lo ko ijo re gesi to so lo tu royin ola ti re waju ogun ni yopa ibiti na lo tu local lede abini bi si eti gboyin eje ma nse be ka jo ma tata kuse tori pe precious afolabi ona ti royin de o fe ka sin leti lede fiti fiti iyan lede gesi ni o se ni oru royin lori o eyi to ro wo o ni lagun yobo ninu esi ko lowo ba mi koda kun ko mi so o na layo ti alafia ni o titi gba mi ta ma pade e ma gbagbe o e ka ipolowo oja na ni mo ti to be ko lori eto ibe na ni o tun kuro lori eto futo ni won wa fi sinu banuje o logo tolohun o si tun ni bayi ninu banuje titi gba ta wa ma pade opo ebi tun so fun wa pe ire o ire
1: aye ba guti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo eje mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo eje asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin o lanfani to le se fun ni aso iwoku o to so mo luabi rara ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto so mo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sho global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

0: ṣàgùtà kọ́nà bù tí ń ṣe atọ́kùn ètò ìbéèrè àti ìdáhùn láti inú bíbélì fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lásìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ onígbọ̀wọ́ ètò yìí ni yamba foundation ọ̀pẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí fún wa ní ìmọ̀ràn lórí ètò yìí àti gbogbo àwọn tí fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ àgbàládùá pé olúwa yóò gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún gbogbo níwájú mi ní ẹni ẹni ọ̀wọ̀ Emmanuel Ayébùlúwà láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn lónìí ẹni ọ̀wọ̀ Ayébùlú àmọ́ kí yín pé
1: kí atọ́kùn mo kí àwọn olólùfẹ́ wa náà pé ṣe dáadáa làbá yín o
0: ẹ ṣeun ètò tá à ń bá lọ náà ni a tún tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ àwọn social
1: bẹ́ẹ̀ni
0: social media òun náà yà á ṣiṣẹ́ lé lórí kí a tó bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ ní àwọn ìkàkọ́ tí ẹjẹ́ àgbàdua
1: ni
0: ó dàbẹ̀ ní
1: bẹ́ẹ̀ni bàbá
0: ẹjẹ́ àgbàdua lórúkọ jésù olúwa ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ń lọ lórí ètò ìbáwa lọ máa tẹ̀lé wa olúwa bá wa ṣe májá ṣìwé májá ṣìsọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó tẹnu wa jáde tí ó bí ẹ̀yàn ọlọ́run wa nínú olúwa májò tẹnu wa jáde àti àwa àti olùgbọ́ lórúkọ jésù já fìjọba ọ̀run sí ni jẹ́ ògo ni fún orúkọ
1: rẹ
0: torí a fi gbàgbọ́ béèrè lórúkọ jésù kristi olúwa àti olùgbọ́ la wa.
1: Ẹ̀yin
0: gẹ́gẹ́ mo ti ń sọ orí social media ni a ti wà lórí a ti sọ àǹfààní tó wà bẹ́ẹ̀ àti àwọn ìkùnà tí a máa ń bá pàdé tí a bá tẹ̀lé mọ́ social media iná gbogbo ẹ̀ láti jẹ́ kó
1: dé wọn pa àwọn ọ̀dọ́ wa
0: àwọn ọ̀dọ́ wa náà a bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni a bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹgbọ́ ìkan tá a bá yín sọ o rí mọ̀ pé ẹ tẹ̀lé ìmọ̀ràn wa ìmọ̀ràn àgbà ni o ẹ tẹ̀lé o ẹ tẹ̀lé kó lè dára fún yín ẹ jọ̀ọ́ ṣé a tún ní àwọn nǹkan mìíràn tí ẹ fẹ́ bá wa sọ lórí social media
1: bẹ́ẹ̀ni àwọn wò
0: pé bí a ṣe ń le yé
1: bí a ṣe lè ṣe àdínkù àti lo rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni
0: ṣe a ó possible is it possible ká lè ṣe àdínkù rẹ̀
1: we are giving possible or a lè pè ní àmọ̀ràn sá
0: àmọ̀ràn
1: tó work lọ́dọ̀ wa lè mọ́
0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ tó sì ní yọ
1: àwọn possible solution la kàn fẹ́ sọ lónìí
0: ìlú gangan ni lórí ibi tí ó kọjú sẹ́lò mìíràn
1: ìlú kọjú sẹ́lò mìíràn
0: ìlú kọjú sẹ́lò mìíràn
1: òótọ́ sí ni
0: ṣùgbọ́n
1: òótọ́
0: lọ̀rọ̀ yín ìyẹn ni a ṣiṣẹ́ lé lórí lónìí kí ni ẹ fẹ́ sọ fún wa lórí
1: èlé. ẹsẹ̀un kí a tó tẹ̀síwájú yẹ ká gbé bíbélì wa ìwé ìwé orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún Proverbs 4:23.
0: ju gbogbo ohun tí a ń pa mọ́ lọ pa àyà rẹ mọ́ nítorí pé láti inú rẹ̀ wá ni orísun
1: iye wà kápá ọkàn wa mọ́ kúrò lọ́wọ́ ìkíná ń pè èérí ju bá a ti ń pa fóònù mọ́ lọ ju bá a ti ń pa oúnjẹ mọ́ lọ a kò sínú ike a de kí nǹkan kan mọ̀ sí torí ìlera wa wọn ní kí a pa àyà wa mọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ orí bẹ̀ lórísun iye o tí nǹkan kan bá sì ti fọwọ́ kàn án yóò di bálabàla tí ó mọ̀ jáde ń bẹ̀ tí ó mọ̀ produce àti òní o àti ayérayé tó ń bọ̀ ó máa ṣàkóbá rẹ̀ tó ní àgbúdọ̀ kí ìsara dáadáa a ti ń tẹ̀síwájú a fẹ́ wo àwọn tó bí a ṣe lè ṣe àdínkù bá a sì lo ẹ̀rọ ayélujára tàbí ní social media tó a sì ń gbìyànjú pé a lè parí ẹ̀kọ́ yìí lónìí ká tún mú àkórí mìíràn number one set boundaries ní gbèdéke drive mọ́tò tí ò bá níjàánu wàhálà ni o a gbúdọ̀ lè set boundary wa tó bá possible bá yẹ pé ẹ márùn abẹ́ ẹ̀mẹ wá bá yẹ pé wákàtí márùn la ń lò lórí rẹ lójúmọ́ kí ló dé tàdé kò sí méjì kò sí tí ń fi ń ṣèyàn sà kò sí tí ó fi ń ṣèyàn ìyẹn ò ní kọ́ sick ìyẹn ò sì ní kébi mọ́ pa ọ́ wá ọ̀nà àti jẹ rẹ tó bá yẹ pé orí rẹ náà ló ti ń ṣiṣẹ́ yes a gbà pé ó ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ in a positive way that will bring you income and will influence the society in a better way. There's nothing bad there. Again, number one, set boundaries. Ohun tó ń wò ń bẹ̀, ṣe túláàsì lọ gbúdọ̀ wò ni tó o bá wò kí ló máa ṣẹlẹ̀. ati so nipa hours you are spending ono ma ba ti tun de rest your brain rest your body isimi da o for stress ikunle o bp in high lojojumo be no very careful be careful number 2 be mindful ni sora da da pe kiti eni pa to nko lori aye mi o se koko o turopo lopo gba mo ma nkesi na a mo jeun a mo te phone a nkawe a tun te phone ko de lobi na le gbadu ako te phone oni wa su ori keta ese kini oni ohun gbogbo le akoko wa fun o ba ti tin jeun na o le ko le gbe phone kale ki lo le to be lobi na ndana na phone na lo nte titin to se fi jona ko ti eran ti mo tori in idiwo to wa lowo wa in fact in je mo pe ko da iwa ibaje ni ki o ko mo soro si yawo
0: ko ma telephone
1: tabi ki yawo mo soro so ko ma telephone you need to live for that moment ko pay attention
0: be ka gbalagba ma ba iyan soro ko ma telephone
1: baba no kini in fact ba si jojo ko isa to ba leni to pe mi ta jo nsoro ti mo si ri pe any yi important call money mo ni lati to excuse
0: me ba be to role mo be ejo
1: ma ti e bebe ni
0: ejo
1: sa mo binu se mo le gbe call yi
0: ah
1: ama elomi akan gbe ni
0: be ni
1: no
0: ni feti si kan to oluwa e ba so mo
1: ba se le sadiku re la nba wa so o farabale foko re o ba nbo soro ejo sa ale se lo so gambi se ni
0: nibo
1: amo possible na mo le se
0: o le se sa
1: o mo le se o ko ba se
0: ta familiarity o le wa sa
1: eh ari fin na npe eh ejo sa ah amba bi yan ye keyan tun ra ibi fa jo be able to think what is correct
0: eh o se se ki oga ti bara eje lodo
1: okay ma pe mi loruko ame nuno agbon
0: be ni
1: ya oda eyin to ti ba de be to olorun a mo ba yin yanju
0: amen
1: So be mindful. Number 3, use responsibly. Be intentional about it. She open dandan. Tabi ko pon dandan. Ti o ba ti pon dandan. Fiile. Iwa baje lo ba wa de inu church, inu sin ni waju Olorun, a mo gbadu Olorun mo receive call. O lo ba wa de bi pe a mo wa su lowo, a mo sesin lowo, o mo text message, o mo chat. Imi ta Olorun fin de. Abi ko Olorun ko gba wa. Number 4. To se awon scammer po, awon to awon intruder po. Ton ma hack your account eniyan. Use strong password. Make sure that you have unique password. Ten e kankan o ma. Complex password for each platform. Beni. To ba nlo the same password for all ta ma ti le hack o kan, wo wo gbogbo re. Takudo case ara daada. Kaki sara daada opopoloko wa se na isi te lo awon nkan to je ti bible lati fi se password e le dike lo mi nlo Jesus is Lord as password ara gan ye se wa to kana Jesus is coming back won nlo as password
0: no
1: e ja fi yen le e bere pe se mi na nlo ni dawun ori afefe ko niyan a mo so leyin sin number 5 be caution with personal information gbogbo information yan kan na nju sori afefe bayi o kan mo lo mu se ibi ti photo bayi ko Olorun gba wa kan mo lo lo photo wa fun kan ti o da won kan se be so you have to you must avoid sensitive information online ere lo mi ko ni ko ye ojo tan bi ko de lo mi fi info number sibe mo ko de lo mi ba kan for date of birth bo kan le ko 16 May ko ni ko year si our fighter information, please keep it safe with you. Then come in and verify sources. What the reason to offer my bank belong go there? Say no, see, say fake call. Elumina can come on logun. Hey, Ugolia Fefe, say correct, say Konija Palara, one test here medically, one prescribe go before, and a cock and the nail can read, or see ra, or see but a sin loo, or the jay palara phone. Alafia ara re ko to mo share e jo toro lo e je ka ki sara gbogbo nkan ko le yan share o bi eni to ti resource to ti ri bo ba wa di to ba share bi wahala ba de bolopa ba re se mo bo ba re se wona to share to le jo n gbe fake news clean opolopo o mo yen agbodo ki sara daada wa di orisun re daada se o ton ne ke to mo se are to ba je pe oro olorun na ni se ile so ti ka apolopo laika
0: be ni
1: laika
0: be ni
1: aka ti ri topic oya ona mo se elomi ati e wa ba de bi pe ka ma fi se pe boya to ba ti se nkan mi olorun ni gbadu abi ko ni dan fun elomi ran ni help me share it amate so pe help o te tun da share it you want to be blessed o ba fe la odun yi ja fi atejise yin ranse si
0: gbogbo ayan mewa ogoji
1: ogoji ko 400 ni
0: 400 ni nibo le ti fe re
1: awon yan na si mo nse
0: be ni
1: awon iwo ko lo ma determine ori re mi owo olon lo wa bi mi ba si an to te bayi so aye mi o ni da irogu
0: iro
1: awon kan na si wa won don tan who are you to be telling me pe ora data fun mi ni ko to ni ki mo si se yan mewa e ja gbagbe re number 7 amara ni o bi a se le si adinku ero aye lo jara ti bi a se le lo lona so number 7 take break e je ka ma gba break na ka ma ni sasa ko si nteyan se laye ti o ba ti ni break ti o ba ti gba break wahala ni bi rafa ba wa moto ti o ni ti o fi igba si lati simi
0: e dakoro
1: na be ni now to je pe rafa ti wa moto lata aro
0: o ye ko duro
1: o de tun ma ji o de duro gbe awon to gbe lopade o ma gbe won wa le laaro ojo keji ti o si sun
0: wahala ni o
1: e o
0: ona jo ni wa ani mo wa moto lati osogbo wa si ilorin lojo kan lale aji ni ago merin la wa nbo gbogbo awon to wa ninu moto mi lo sun
1: to
0: emi mo se wa
1: mo oh e gbodo sun
0: gbogbo ti sun nigba to di ekan ni afi igba ti mu ta se ese
1: aya eyin na tin ta si aya ke jaje
0: oru ye wa
1: o te se ni to ma so pe
0: ko se ni to
1: se ni ba ti lo de
0: eh to le ba mi mo ra park
1: o better sir
0: mo si sun fo se du mewa e je je mo pe gbogbo awon to wa ninu moto won omo gba
1: ti park pa ri ti no bayi if na e bara yin ni odikeji
0: bede
1: odikeji odo
0: igba ti mo si wa ji tan mo mo wa ri moto yen wa daada ti ti mo fi de lo
1: a o pade le ti odo
0: ya ti pade le ti odo mi o se fe ka
1: to ina e je ka sora ye ka sora eh now another thing na ni pe take break o rest your brain and ambition ni kun oju wa papa screen won yi o boju je o ya o da number 8 nurture real life relationship to awon mi ri yawo fe lo online to
0: be ni
1: olohun ba won se amo
0: igbe yin
1: re e wa die daada
0: o igbe yin re buru igbe yin re buru se
1: eh match making e wa die daada o mi ni soju be lo mi ni ko le work o in fact nurture your life relationship online dating business selling and buying wa die daada awa won yin ra daada omiran e ri on yawo ran na tobi igba tan ma ra de ko ni ju ori owo lo in town te ri aworan re to tobi online ma tan ma ra te order ide
0: te eyan ba lo phone yen o ikan kekere o le mbu
1: aba e ro ko tobi na wa order fun to ma de bayi obi n te lo te ma se original le se speak to mi won ma nda pada na to abuta gbudo case sara daada to
0: ka wa di e
1: daada number 9 avoid comparing yourself to others ka ma fi ara wa su di won ni keji se ri fake life kun ri social media sa bo ni mo se mo gbogbo aso gbogbo photo te nri be ko le niyan ri o ko de ni number 2 elomiran te ri ninu moto to nwa moto ninu social media ai ni o ko mo ni moto
0: ani mo ani okan omo kan gbe photo mi wa
1: to be ni
0: ha
1: be ni
0: ko wa ni emi ni
1: be ni
0: lo wa nbi
1: be ni
0: a mo wa so ti won wo sara ya mo ri mo fe a emi ko lele
1: be ni
0: a but oju mi joju
1: o jo eyin ni
0: emi na ni
1: ko da mo re se joko
0: o le mi ni o ni aso yen lo n paro
1: be o paro aso yin ni bẹẹni
0: o paro aso
1: ankara te wo yi emi gan le se baba yin se nsin agbada to le to da agbada to je pe opa kan 1 million ni mo le gbe sorun yin
0: eh
1: awon mi awon ma binu yin ani eh owo e ti de
0: owo e ti de
1: eh don't compare yourself n to yi lo so se ko elomi na to ri sa mo le gbe ara mi si lo oyibo bayi te ma mo rin pelu awon oyibo bẹẹni mi de airport ri se ri pe awon ma jo wu mi a fe para e
0: elomiran ka to lagbara
1: kile nwi
0: aya photo re pelu ka yen ni be ni pe oun lo ni ka
1: o wa mo sara se pajude Nagbaja ti ra mo ko mo ti ra o mo para e.
0: Ko ra.
1: So now don't stop comparing yourself. Then number 10. Follow a account that inspire and educate you. Se ro wa nbe. Like you are, follow wa. Te ba ti te follow. Wo gun tin ban post yo ma wa so do yin. Bo se yin ogun na ni mo te follow won. Gbogbo ntan ba nse. Ma mo ri every second ton ba tin te ba lodo won. Yo wa do mi yo wa pin kaakiri. O ni follow yen too much si.
0: Okay.
1: Sugbon sora ni yo meni ton follow. Bo lo follow re lo orun apadi. Bo lo follow re lo. Ki lo mo npa le ko to ma tele. E ja wo yan follow. Watch who you follow. Even the group you belong. Ki lo se ni group yan ama yan to ma hard music group. Iye group ti mo wa ba lo lo mo yi e. A kan tun dede ri an tun gbe wa. Elomi mama be who are you please? What is the purpose of this platform? Je ki mo.
0: Okay,
1: boy, come once. Message here, Lord, means you to 1,000 something. Me, she didn't send here. Name on research you group Melo Mofemasi. A group who talk about the way, Bebassi, about 3,000 messages. They're ticker. So, and your pretty tell my pay in Tonja Dembe, only Kibino who are speaking, who the help me. Follow a can that inspire and educate you. So, then, elomi ane type to go fire. Manti wa man tawa wa type to go fire. Number 11, stay up to date. Regularly update your social media apps. Yo mangbewa and software. Ani update. Te ba update, really more function. But ye ki o function. O wore re, o unje re. Manko bubure, sorry data. To the coffee was a so media. Underwater, Rodaro. Ben, your oriti, phone, say. Once a courier or receive, damn a wall, listen. Yo, all over motto new, Jacko, watch church. I'm all you can eat there, or such a tall war bed.
0: Ben, the book well, Jumalora data. Well, look at data, huh?
1: Oba possible, oba lady, safe, who make all our cement, I be called a block. O better. No more no. Ojo la awon kan lo nba build aye won iwo o se ri nkan kan. Number 12 Kolade, block all report users who engage in bullying and behavior or harassment. Gbogbo awon to ba ti se si boss account won to ri pe ntan se nbe o da block won. Amo ya awon me kan send message. Awon mi kan send message and please I have accident. Awon ya for lost P2 help me. My account number. Luani, please send this to me. In the next 1 hour, I will return it back to you. Block where? Mother, Kale Meji. Oba si le Kale Meji wala ni. Uluwa ni jeka otari wamu. Number 13, seek for help from friends, from authority or pastors. Toba ti mako ti wa dikte o ti welara. O si ti koso wo. Ba anwa inyo ore to mako serious. Kan lo lo kan gba wala mana. Ba anwa pastor. Lati gba wala mana. Ile idara o jupe kwa baye reje. Number 14, monitor your online presence. Regularly search your name. Wo oruko re. Se won ti po oruko mi da. Se won ti change profile account mi. Se awon hackers o ti wo be. To ba ti de be to wo in fact once in a day. But ti wa se mo won le fi account oluwa sise bi. Iwo na si ma trace tori wo lo ni account. Be ni ma wo wa wo lore kore se ko se eni to ti wonu account mi to ti baje oluwa yo ran wa lowo ohun miran o na ni pe use privacy setting control who can see your post and who cannot see your post. Ma join group ti o da. Don't just like any group because of you want to be known. E je ka sora ohun miran na ni pe be careful and be mindful of what you post. Omo di pe wa lo di ru ewon nipa ohun ti ohun post tabi ohun to ko si ina re. Number 18, use the platform to spread the gospel. E je ka lo an platform wa ge bi Christiani lati kede ihin rere. Ko si bi o se se ninu eniyan mewa meji ma ka meji ma wo ise ranse nte siwaju na niyan e mo je ka yonda account wa fun isu lati mo lo on our behalf ajeje omo olorun o ye o te ti dun se bayi o le joko ko kan se bi iseju marun ko fi gbadua ko waasu e wa ri pe an ri thousands of online pastors elomini adura iseju keyo kan na ni si gba si send there kawo yan ma fi bless aye ara won awon ri TikTok pastors Facebook pastors oda osin to buru nbe to ba je pe o to la gbe dani o the last one don't abuse Christian platform for your own interest I want kan to ba ma gbe si Christian platform ma preach ere si nbe e to ba ye dake ye ka won to ye soro npa e to ba mo ni ko wi adura mi ni wi pe mo ba ta le wi nipa lilo ero ayelujara oluwa yo ye ko so esore ninu aye wa bi ni ati danu duro e je ki a ma gbadura lori re ka si ma sasaro lori re o gbadura pe a ni jebi ngba ta ba de odo lorun
0: amen
1: e ku o je ti leko
0: e se pupo lataro e ku atotonu
1: adupe
0: eh kini e se oro ti e fe fun wa bayi
1: Matthew chapter 5 verse 16 oni eyin ni imale aye 14 lo ti bere na the system of control to summarize eyin ni imale aye e jo je ki imale wa o ma ta
0: ko tan ki gbogbo aye ko le
1: mo le mo be ni
0: e ma je ka fi social media e ka fi di ara wa lowo
1: to ko mo gbo wa lojo orun apadi
0: ko ma mu wa lo sorun apadi dipo ka ma fi waaso ko je pe isokuso iwe ko rokoro
1: orin igbagbo na ka post
0: be ni orin ko ni Yeah, ma fi se yi o se da o nitori na e ja lo social media yi lati fi kede irere
1: yes
0: ka wa suna
1: be
0: ni nigba to wo ati igba ti ko wo e ma ja lo phone wa pe nigba to wa ati igba to wo pe na ni ni ni ati duro ta ba re ni keni ti o ni
1: ya ka to lo be ibere wa
0: e jo a ni ibere kan kini ibere ta ka to ni ibere yan kini
1: ko abi no la so laipe ki mo le wa ko
0: ki mo le wa ko mo le to be ge
1: gogo
0: kini ibere wa
1: awon okunrin 16 ti oluwa bukun fun ninu bibeli
0: okay enye na ni ke won ko sile o bi e ba ti ko ke fi sowo si wa ni
1: si oke segun ni taiwo sale
0: be bi e ba ri gate man box kan wa nbe ti e le ju si o a fe lori radio abi lori phone o aha ko ni se mark lori lori phone o e je ki akosi iwe ni o ka to ma lo ta ba de ni keni ti o da be ni pe o fe pe wa lori ero yi ki se ti a nlo ni diamond radio no e to je ti wa
1: won amara fun
0: ti won le pe wa si o na ni o se mi o
1: 070 33 33 46 46 61 61 41
0: at
1: 081 081 61 67 67 99 98 98
0: I'm for akoko idupe lowo olorun to ba wa se toni ta ni gbagbo ati daniloju pe yo tun ba wa se ti ojo mejo loni ati pe yo dai mi wa si ki ato ma lo adupe lowo iranse olorun ti a pe wa sori eto yi yi ni ni eni owo Emmanuel Ayegulo
1: olorun alase pe olorun alagbara lowo gba ope wa
0: amen
1: eko yi ta ti bere ta ti n dara wa leko ninu re ateni to nko ni ateni to gbo ta nko oluwa jowo
0: amen o
1: mo je kaye fi ja wa
0: amen
1: mo ja ara ja lu
0: mo
1: ja ara re lu sanu fun wa
0: amen
1: ise wa maji odise
0: amen
1: je o to wa je ko ton seku
0: amen
1: ile se diamond dafe oluwa yo te si waju yo ma ga soke
0: amen
1: irin se gbogbo ni yonu
0: amen
1: awon olusise ninu re won ni ra ku ba
0: amen
1: olugbo wo eto jo bank foundation oruko ti jesus e o ni mo nira e o ni mo koro owo oluwa ko wa lara yin fun igbega fun itesiwaju fun ayo fun isegun ati eri to po jesus christi oluwa wa
0: ah

0: erin ton fin jeje iliri gbogbo eni ti olorun ba kadara pe ko te atejise yes si number te abe pele ri eto yi ah mo kin ko rire
1: eh olorun o e bo ba je mi ni nti nkokko se bayi ni pe ero ba ni soro mi ni mu dani e mu ero ba ni soro yin dani be tin gbo ohun mo mama ni kan ma ti pe ni o e mo pe eyan ma mura sile ngba mi de orire elomi isire orire oba nibi to wa yo to mo ogo e baba ni ase ni sin amo bi ti oja si ina lo tun ti fe ko mo si ohun bo ba je eyan ti ma ronu pe e nton gbe wa yi so le work fun mi sa o ni tete ni lo si waju o kokko gbe igbesi ologbon igbesi ologbon to ba wa gbe ohun o gangan ni o wa fun o ni akomona tan so le kan pe success pathway o ni fun o mu ero ba ni soro re dani ke ma wo ra yin bi igba te eyan wo oro ti o ma je dale bi igba te wo lo kan ni o si mu ero ba ni soro dani e ba pe number fun won
0: olotu kin to pe number yen gbogbo eti tin gbo mi mo ki won ku orire ni dede akoko yi tori eto yi ni mo gbo ni bi odun melo kan seyin bi odun die bayi seyin to yi igbesi aye mi pada si dada eni mo je agbabolu nigba kan ri to je pe ise bolu gba ni mo mu layo gege bi career mi to mo gbo bolu ti mo pa fe tin bi ise bolu ni leyin gba ti mo fi ise bolu le eto design life international ni mo gbo ti olorun fi se gbigbadura fun mi
1: ero le meji
0: leni mo ti wa lara won top earners idi ni ti a fi gbe eto yi kale lati fi ko awon eyan ni formula bi eyan se le di olowo oloro lati fi di eni to le da business ara re sile ati lati fi fe business won loju iwo kan gbianju ko wa lara won ti yo kopa nibi dan leko yi
2: ni ojo Saturday September 19 ni NUT Hall Asadam ni adojuko I-7 to wa ni ilu Ilorin ipele meji lo ma waye ikan ma waye ni gerege ago mewa aro fun won to ba ma raye ni aro ikeji ma waye ni osan ni ago meji gerege fun won ti o ba ma raye ni osan
0: mo fi da yin loju pe eyin na ma wa lara won to ma dupe fun Olorun to si ja si pe mbi si gbogbo egbe yin ba tin na owo eni ba won na gidi
1: ah be ti to lesese yi Olorun o dun mo mi tori mo ma pe gbogbo awon ti won ba le lanfani ati kopa ni bi eto yi igbesi aye ti won na yo yi pada si ti dada ibi awa ti lo le kan ni pe yes teni ka won eyan teun e da ko e ba n pe number eti awon eyan te yes un si atejise yes lasan bo ba je mi ni won ni e ti wonu message mi kale e ti kokko te yes un to lawon to ba tu kokko te yes un to kokko wole anfani kan tun be loto ti won ti pele mi ran kale fun won ti won fun awon yi un ba n te yes un kale ki won wa pe number e ba n pe number yen fun won
0: so olotu ka to pe number na siwaju gbogbo eyan ti o ba fe ko pa nbi anfani eto rire yi
2: 10,000 ni owo ticket ti won fi wole sibe
0: amo eyan 75 to ba kokko te atejise yes wole ko soju saju nbe orogun ya mi ni se mi o si nbe gbogbo awon 75 to ba kokko pe to kokko wole si ori ero bani soro wa
2: 1,000 ni o fi se owo wole sibe
0: gege bi n te so anfani to agbe kale fun awon to ba kokko wole niyan
1: edu o e tin da kini ohun po o se awon ti won ba je 75 ni isin ti won ba kokko te aje ye yes to ba kokko wole te wo daada te gbe sira won olorun o bo ba je mi ni won ni se success pathway ina lele ilu oto awon to ba wa te wole to je pe o pe leyin awon 75 fun e da ko tete ba release number
0: okay number ti won te atejise si o ni
2: 081-63-88-9444 lẹ́ẹ̀kan sí 081-63-88-9444.
1: Nọ́mbà tẹ́ ẹ pè ń ẹ̀dàkùn ẹ bá ń tún pè lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kan sì ń bẹ́ẹ̀ bí dán wá báyìí torí fóònù mọ̀mọ́ ẹlòmíì ni ó lò ẹlòmíì fóònù ọkọ rẹ̀ ni ọ̀sẹ̀ máa dúpẹ́ pé bàbá alágbájá ẹ sáré fún mi fóònù yín toro fẹ́ kópa níbi eríire yìí ẹ bá tún nọ́mbà yẹn pè lẹ́ẹ̀kan sí.
2: 081-63-88-9444 lẹ́ẹ̀kan sí 081-63-88-9444.
1: Ẹ ṣeun, gbogbo ohun tí a ti ń sọ láti ẹ̀ka yìí tá a mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ Design Your Life International òun ni pé kò dí ọ lọ́wọ́ kó o ṣiṣẹ́ ìjọba kọ́ ọmọ kópa kò dí ọ lọ́wọ́ kó o ní bísínẹ́ẹ̀sì rẹ tó ń ṣe kọ́ ọmọ kópa ìbíjọ́ ni mọ́rúwá ni mọ́rúwá ti ń ṣe ìtítọ́mi jẹ kó tó jẹ o tori n to fi ile domo aroma domo re ti won je nbe ti o ma je anfani ti awon molebi re o tun ma wa we ninu re to je pe won ni le we tan titi ayeraye ina lo ye ka won o fi ile o ma wa won baba baba tan ti lohun eri awon mi ni si won la won ja sile ile tawon baba won fi ile ni won ja si kini won na fe fi ile fomo darapo mo le se design your life international loni ko le ri ogun ayeraye fi ile fomo re e wo elaku number yen se e ba tun pe fun won si
2: 081-63-88-9444 lekansi 081-63-88-9444
1: oda number ina leti gbon airefun tale meji gbon mi dada airefun tale meji ekan ina ni elomi odun to koja olohun o ba won ti seto le radio ba ba seto tan bayi e mo gbo edakun a ti jeun ni a ti se gba ni ngba o je pe nta ba gbe wa fun yin ti o se yin lanfani e tete mu ibi la tu gbede yi o ko ba da ko tete ronu jile ko darapo mo le se design your life international ki won na o le di eni ti o mo fun yan to wo ri o mo wa loke ti o ni mo wa anile mo ni gbagbo edakun e ba ngba won tan gbo wa niyanju e ba ngba won ni mo gbo won tan gbo wa nisin e ba ngba won ni mo
0: gbogbo ara le to ngbo mi adura elomi ti gba ti pe but I na kesi ati idagunla lo fa elomi ni soro ton ba gbe en to ma se elomi lanfani ta da re o fi gba e pe mo so pe ngba ti mo toro lodo olohun pe ko sina fun mi eto yi olohun lo fun mi iwo to ngbo mi bayi olohun ti fe lo eto yi fun lati yi igbesi aye re pada so tete tara ko mu phone re ko te message yes si number ta so kale ni
1: e seun gan gbogbo eyin ti e ngbo wa fun dede akoko yi ki dun ko po soki lo be oge o ati se ri resi ni to nso pe ko je ojina hun ati mu wa si dede owo arowo to re bayi iwo lo wa ku ko pinu mo fe je eyan lodun ni mo fe wa loju kan ni o wa lowo re o titi gba mi te tun mo lanfani lati pade mi lori akanse eto yi envias ko so fo pe ile ise design your life international awon lo le yo kuro ninu osi ti won si so do

bẹẹni eto oye ijinle lati nu bibeli gbara otun wo lori kanin diamond 88.7 fm nilu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluso agutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluso agutan ak ogunyemi lati csc oke mole to wa ni opopuna unity nilu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e ja jo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi john bat foundation ni onigbowo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko mo ba se si o jesus ni oro iye na e ja jo ma gbo

0: We're up to date news reported across the globe. But rest assured, you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station.
1: Ati wakati, le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo. Diamond 88.7 FM, e lo fokan bale. Bo ba je leka ere idaraya, ifikuluko, leka amuludun, ere onise ati awon orin aladidun. Fun igbadun tin nikan ni o Diamond FM ikoni tonton nyerin
2: Latino yara iroyin Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin ekunrere
3: Shaju egbo awon koko to wa ninu iroyin na igba keji are leje ise ti ma si daro latari ipapoda alaga apapo telere fegbe selo PDP ba manga tuko. Gomina Abdulrazak Seneto Mustafa awon olodije mewa miran oniyojo mu kanle lati soju awon eyan arin gbogbo ipinle Kora ninu eto idibo odun to nbo. Ile ise ologun ile yi fide mule ipe won ti ko awon oniwasu elesin Islam mefa nigbekun ni ipinle Sanfara. Ni ile okere awon mefa dagbere faye won do lai mi awon eyan ti won le ni ogorun kan boku ojo mi kan se ri ni ile Indonesia sori okun Jaffa. Iroyin ere idaraya oluko ni fun iko Falconet Adoku fide mule kon se tan lati gbewuro si oju ile New Caledonia bo se pade nije agbaye awon obirin. Eka san akiwa wipe aku isimi oni opore lashi laye. Iroyin ekwere re lati kayin Diamond 88.7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi iroyin yen ka so fun yin pe ele gbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net ko nambo leyin simi ranpe yi lekan si akiyin pe eku ikale.
4: Ta ni mola so digbe ile yen lo da soju agbara
5: baba ta ni mola e ti gbagbe pe eni ni kile aye o da o ni kan kan ni yo jere e be si ni ile aye o do fe ni kan soso e kuku mo pe
6: ijoba oni dawo duro lati ma dekun dida ile soju agbara to nfa ise lomi yale agbara ya sobu ile riri ile didawo ati awon ijamba mi to le tete so ni da line ile lori e si mo ja gbagbe ipe agbara ma gbe tomodi atagba lo e sa fun ile dida soju agbara
7: ile dida soju agbara ko dara kaye fowa ara wa sera wa
8: oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.
3: E ka bo pada iroyin na re ni ekun re igba keji arele ye Kashim Shettima ati salaye ipapoda gomina teleri fun ipinle Gongola atijo Aje Bamanga Muhammad Tuko ibadanu la funle Nigeria ati ile Adulawo Shettima sala ekwe tuko to je tafida ilu Adamawa lo fa koyo ege bi osise ile ise ijoba oloselu to si nipa rere ni eka ise to ni se lori oro ojo mi o sala e gbe si akin fun idasile ile adani lorilede yi ninu ise ibanikedun to lede loni fo awon iroyin ni ilu Abuja atowo abesinkawo agba pataki ni ile ise arele yi fun oro royin ati ibara ni soro ni office igbakeji arele yi Stanley Nkocha Shettima salaye wipe iku tuko oni o je adanu la fun ipinle Adamawa ijoba fo bima ati Ladulawo pe Nigeria lapapo tuko to fi igba kan jara gbapo gbe sele PDP lagbere faye ni ana ojo aba meta ojo keje la osu kesan ni eni adorun odun bi osu pojo meta to pe eni odun mokan le ni adorun. Nenu iroyin miran agbami oselu ni ipinle Kwara lo tin sokuti wowo bi egbe bi ajile to idibo le yi INEC sise loju awon moye fun ijoko yin legbemo asofin agba ile yi fun eto idibo odun to nbo ninu oruko to lede ohun oni gomina Abraham Abdulrazak lo ti wa ko pelu senator to nsoju awon eyan arigbogun ipinle Kwara lowo Salio Mustafa oni DJ fun ijoko ohun aworuko to tun lede oni Adesola Kende to DJ labi asia egbe oselu AA gani omo labi ADP Bade Sogun Olufemi Adeleke APP Abdullahi Risika Timotunayo ADC Anjorin John Temidayo APM Abdulkarim Adisa Meyam Ayola Fadekemi LP Adefolu Adekunle NRM Lawa Abdulrakim Toyin NMPP Ati Sulaiman Abdulrashidi Olufemi Omoda NDC Gomina Abrahama Yo DJ Labi asia egbe oselu APC Mustafa yo DJ Labi asia egbe oselu Abuada PDP ni ipinle Oyo bi awon ile eko sisile kun pada fun eto ko tuntun ni ola ni ipinle Oyo ijoba ipin won ti fi lede ifarajin re lati ri pe pakoyo ni eka eto eko ni eko ladani ati ile ijoba kakiri tibutoro ipinle ohun commissioner fun eto eko Mosalensi ati imajinle oro Olusegun Olayiwola lo fun lede ninu ise ikini to fi ki akọ pada sile eko ni oruko gomina Seyi Makinde Olayiwola salaye pe satutun ohun o ni anfani fun awon akeko lati ri pe won teramo eto eko won commissioner wa ke si awon oluko ke se gege bi ise papa julo kan ipin faran ni enu ise won ni ipinle Ebonyi gomina Francis Nwoforo ti fohun ranse si awon eyan to nbu enu atari isakoso re lojopo ayelujara papa julo tan foju tembele o asiyori re sagito dibo gomina to waye ni ipinle ohun ni odun to nbo nigba to sodo ni eto kan to waye gomina Nwoforo lo kan minu papa julo bi awon yen se fenu sata isakoso re pe ko sin kankan fun odun meta o wa ke si awon olugbe ipinle ohun kan dagunla si oro ta yan so ni tori oro oselu gomina hun wa ke si awon eyan ton lojo pa lojara kan jawo lati ma sa yin lona lori isakoso re wa da ko pe awon eyan kan ma lowo ninu awon sele to le fa ifanfa oro oselu ni ipinle ohun ile ise ologun ile ye ti fide mule wi pe won ti ko awon oniwaasu elesi islam kan nigbekun ni ipinle sanfara o se tako aye soro ipe won ko won nigbekun nilegbe gomina teleri ni ipinle sanfara of the sisi yari ni talata nijoba bile mafara ni ipinle ohun ilese ologun salaye pe awon ise lorun ohun oni won irin ajo ni ati agbegbe igbo agenji subugbu ni ijoba ibile bakura lo si talata mafara ti jade kan to lede latowo adele igbakeji adari oro royin fun awon ologun awo kejo ti operation fansayama lieutenant kone olaniyi osoba ile ise ologun salaye kan ti bere igbese latowo awon ologun to salabo to ku lati de pe won do la emi awon eyan kuro nigbekun awon ajinigbe iroyin ekunre ni amuwasi ti gboyin lati kan diamond 8.7 to wa ni lore ni ipinle Kwara leyin simi ranpe yi alo si ile okere nibi ti won ti kede awon to da gbere faye nigba ti oko jo mi kan ri lori okun Jaffa ile Indonesia lekan si akiyin pe eku ikale
9: iroyin iroyin ekun rere lati de ise diamond
3: fm eka bo pada iroyin ekun re na ni amuwa si ti gboyin lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwajo ni ile okere eyan mefa lo dagbere faye to se dola mi awon eyan ti won je mejele ni 100 kan nigba ti oko ojo mi kan ri ni orukun Jaffa ni le Indonesia ko je fide mule atowo ajo to dola mi ni ile ohun salaye pe oko ojo mi ohun oni won bere lati ma wa kete kan ri ba soro mo nigba to koju ijelele ko je fide mule won salaye ipe awon sise ajo awon to ndola mi awon omo ologun ori omi awon ile ise olopa ori omi atawon to ku lo ti bere igbese ati dola emi awon eyan hun won lo oko jomi ati oko baalu lati di pe o fe dola emi awon eyan ohun ti won ni won ri ni ori okun Jaffa sibe ni ile okere olotu ijoba ile India Narendra Modi ati are ile China Xi Jinping ti fi enuko lati ri pin pariwo gungun to lede langile mejeji lori oro enu ala ile ise ijoba toris o le kere ni le india natigade to bu walu salaye pare mejeji gba lati le pe gungun onu won pare tun aye lori enu ala won adare mejeji fidia mle kon se tan lati pare awo ohun adari ile china oni yo se abewo si le india fun gba koko leyin odun mefa tamuru gbona woju ara won ni ala ohun to nfa ifanfa laarin ile mejeji labala eroyin ere edaraya oluko ni fun iko agba bolu faconetti moses adoko ti sile de pe ko hun yo fa koyo nigba to ba wa ko pelu ile new caledonia ni oni adoko tan ko se tan o de pe won gboruro soju awon alatako won iko new caledonia to fara ni jeun fun gba koko oni o fi dire mi si owo ile china ati ile spain ile nigeria loni ami ayo kan ninu ideje ohun pelu bo se gba omi ayo eleyin pelu ile china ni ojobo faconetti budo je awon to po lati oyin kenke si apara to kan ninu ideje ohun to le kan si awon koko na re a ka fun yin pe agba keji are le yi se ti ma se daro latari ipapoda alaga papo teleri fun egbe selu PDP tuko akafin pe gomina abraza seto mustafa yo jo mu kan le pelu awon oredeje mewa ati soju awe eyan arigbogun ipinle kwara ninu eto idibo odun to nbo atuka fun pe ile ise ologun le yi fidi e mule pe won ti ko awon ni wasu le si islam mefa nigbekun ni ipinle sanfara ni ile okere awon eyan mefa dagbere faye won do la mi awon eyan meta din ni adofa nigba ti oko ojo mi kan ri ni ori okun jafa ni le indonesia la ko tan a so fun yin pe oluko ni fun ifo faconetti adoku se le ri pe iko hun to gbowuro si oju ile ni caledonia mo se pade loni dije agbaye awon obirin to je won ko ti to ogun odun around 2014 oni ajagun feyinti Benjamin Adekunle topo loko mo si the black scorpion dagbere faye papa julo ofa koyo nigba ti won ja ogun abele Nigeria dagbere faye ni eni odun meji deni ogorin to eyi lo pin iroyin ohun abiodun akiwumi ni olotu iroyin taiwo adeyemi lotu toka se ti gboyin lekan si akiwa pe aku isimi oni opo re lasilaye ami

ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo ewa eje ki a korin si oluwa eje ki a ho ihwa yo si apata igbala wa eje ki a fi ope wa si waju re ki a si fi orin mimo ho ihwa yo si odo re nitori oluwa olorun ti o tobi ni ati oba ti o tobi ju gbogbo orisa lo ni ikawo eni ti bi ogbun ile wa giga awon oke nla ni tire pelu tire li okun ohun li o si da owo re li o si da iyangbe ile ewa je ki a wole ki a teriba e je ki a kunle ni waju oluwa eleda wa eke haleluya adupe fun ore ofe nla ta rigba lati wa laarin awon alaye niyan ti yo ma yin oba awon oba loni ti se ojo isinmi keji ninu osu kesan odun 2026 bayi la se ma yin olorun ni gbogbo ojo mejo loni eyin dafidi akanse ni yo je tori awon iyin rere nla nla la fe fi ti oni yi se fanfani eyin te n gbo wa fun igba koko la go meji si meta osan a ma yin olorun ni ori eto eyin dafidi abala to gbe eyin re la fi n se dupe tire ti awon eyan si n so oro eri won lori eto yi loni a ni awon asoju eka kan awon omo leyin kristi ni yara igbohun safefe bakan na ni a n reti awon asoju ijo kirubu sirafu ni tesi waju fun akanse eto pataki agba aladura wipe loni oluwa yo bukun fun awa ati loruko jesu laifi akoko sofo a bere pelu ohun orin wa awon asoju awon ajo omo leyin kristi wa nihi pelu wa ti a o jo ma gbe ohun ope si oba awon oba oya o

0: ẹṣeun ni gbolohun kan ki baba wa Reverend Isaac Adesiyan ki won ba wa ran awon eyan leti lekan si ki a ma fi yen se lo ni abala akoko yi
1: mo gbagbo wi pe Olorun setan lati sise agbara re ninu aye awon ni ojipo to ba wa sibi isoji nitori pe iwe mimo je ko di mimo fun wa wi pe nipase agbara Olorun eto ju gbogbo agbara lo ko si ohun ti Olorun ko le se
0: beni
1: we Luke chapter 1 verse 37 wi o si sise iyanu yen ninu aye Sarah ti gbogbo wa le rika ninu we Genesis chapter 18 ni verse 14 eni ti won ti ro bi pe ko le bimo to ti darugo ti o ni reti kankan mo sugbon Olorun bu jade ninu aye nipase agbara re o so gbogbo ko se se o so di sise tori na mo gbagbo bo ba le wa o ri iyanu Olorun
0: amen
1: number ti e le tun pe wa si onu fe tun so lekan si 080 3535 94 74 74 0707.
0: Ẹṣeun gan ni adupe o oun na ni e ti gbọ yen gbogbo eyin eniyan Olorun a ma reti yin nibi akanse isoji awon mo leyin Christy Khan oko erin irewolede neighborhood adupe o ẹṣeun gan ni.

0: Efata Orunshi.
1: Orunshi Efata.
0: Ojo anu ko bere si ni ro le awa ti yin lori ni gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbo wa losan oni.
1: Eshi o eyin lekun ageraye.
0: Pe e lanfani ati gbo yin Dafidi losan toni double blessing ni fun yin.
1: Eshi o gbogbo oro to ti
0: awon iranse olorun jankan jankan ti wa ni yara igbohun safefe lati owo otun mi ni iranse olorun wole Moses Ademola eba mi ki awon eniyan
2: gbogbo ti ton bo mi jaki dadu agbaye mo ki ni oruko olorun alaye ni ko agbara je Jesu Christi igbesa ye otun eyi ti oluwa pese le fun wa a wo nu ifarahan re lo loruko Jesu
0: amen Jesu
2: e ka san
0: bakan na Apostle Ajayi Okasanmi wa ni yara igbohun safefe losan oni pelu wa e ba mi ki awon eniyan Olorun ti won gbo wa sa
3: ehin eniyan wa tuku asun e de ku mura fun eto wa ton bo ni ojo merin ni agbara Olorun ayo ta won wa o ma te wa lowo
0: ami Jesu bakan na eyan mi eyan yin okan ninu awa odo ti wo fi ara won jin fun ise yin rere wa ni yara igbohun safefe pelu wa lagba Samuel e ba mi ki awon eniyan Olorun
2: aki gbogbo wa asugbadura pe Olorun ni fi wa sile
0: ami Jesu woli kini Olorun tun ti pese fun wa ni osu yi gege bi ati mo pe osoosu ni Efata Thursday eleketa lo ma nwaye
2: adupe lowo Olorun
0: Oluwa seun
2: fun ti osu to koja
0: adupe
2: ti Efata fi pe odun kan
0: be ni
2: gbogbo agbaye lo gbo pe Oluwa se ya
0: o metiti oro keke
2: be ni so lori signature Efata mo fe ki gbogbo ti to gbo mi pe happy new year
0: happy new year
2: tori ati wa ni new year
0: be ni
2: Efata and ni ti osu
0: emi wa o se pupo e
2: ami ni ti osu yi
0: yes sir
2: into Oluwa fun wa a o ri ninu iwe Hebrew 10 19 to 20
0: Eberu orikewa
2: ese kese kokanini ogun titi di ogun taba ka unso nipa igbesi aye otun
0: okay
2: yes so the theme for this month is opening a new and a living way sisi ona titun ati aye sisi
0: ona titun
2: ati aye
0: beni
2: opening a new and a living way Romu so wi pe Romu kejo oni ebi ko si ni sisin yi fun awon to wa ninu Christi Jesu o se se wi pe igbesi aye ti emi ati yin gbe tele boya igbesi aye ebi ni won ma nda idile yin lebi e kin koja 40 ninu iran yin inu iran yin won ti le bi enikan to je ori afi ke ma siyan ke ma siyan ke ma siyan ninu iran yin e ko si enikan to le toka si wi pe o le gbayan sise abo n sise kan ti yo le ran lowo ati jeun ati mu o di wahala ni iran yin asthma le fin sayo
0: oluwa o
2: ni iran yin won ti da isan kan momo yin ni iran yin ti e ba de le oko meta e kin ri bujoko ni iran yin ti o ba ti pe 40 ba yawa ku mo olori
0: oluwa o
2: ti o ba ku oni ti oko ti baba o ba ku omo oni rise awon nkan won yi
0: awon nkan orisirisi
2: ni oluwa nso fun wa pe sisi ilekun fun igbesi aye otun
0: gbogbo awon kan buruku yen kuro
2: so igbesi aye te n gbe tele o ti kuro nbe
0: amen Jesu
2: new life has been opened
0: amen
2: because Jesus Christ has cleared the way the Bible says when he died only aso ipele temple fire
0: ben.
2: So every things of the world the Bible say behold all things have passed away and all have become new. So we are launching people into the new life, a new way of living, a new success, a new victory, a new upliftment.
0: Amen.
2: So ati si awon ilekun otun o so fun wa pe sisi ona titun ati aye ona ta ri tele ti o fun wa layo Oluwa ti so fun wa pe odun yi ona titun ti se fun wa
0: amen Jesu mo ki gbogbo eyin eyan kaabo si odun titun gege bi wole ti so apostle wa kini awon eto to ti wa nle a mo pe ijo CNS movement number 1 e ni awon eto a si dupe lọwọ Ọlọrun fun bi Oluwa se ran yin lọwọ pelu awon nkan ti a tin se bo tori nkan ta fi ma nso ni gbogbo igba ni tori awon eniyan ti won ko bi ara si tele sugbon ti won wa ri pe gbegbegbe won tin gbe seyin ko le o eni to ri lana to wa ni po eyin o ma tin depo waju se won no wa ni tara sasabai ko gbera bawo ni efata ti osu yi se ma lo sa
3: gbogbo eni to ba wa si efata wa to su to koja ni ti a fi se anniversary odun kan won ma mo wi pe ni to to Ọlọrun wa ninu pe Ọlọrun gangan lo gbe
0: kale. The Lord is in the midst of his people.
3: In the midst of the people and ya no dey shele.
0: Hallelujah.
3: Ko yi pada eto wa o yi pada. Gbogbo nkan ti a nse o mi ni o ta ma fi gbadura. Ọlọrun ti permanently se to yen sile.
0: Ọlọjọ meta la se losu to koja. Ọjọ melo ni eleyi?
3: Iya to ri pe o je anniversary la fi se ọjọ meta.
0: Okay.
3: But ti a tun ti pada si ba se ma nse losu osu.
0: Osu osu.
3: Thursday keta ninu osu o la ma nse.
0: Ijọ marun oni.
3: Ijọ marun oni.
0: Ta ba ka ni toyinbo ijọ merin.
3: Ijọ merin bẹni. So omi ma wa nle fun wa. Awọn moto to ma gbe awon yan pada sibi kibi to ma ti nbo ni ilorin ati agbegbe ilorin to ma ti wa awon moto ti wa nle deni to abo na o wa nle bo se ma wa nle and awon eyan Ọlọrun ti Ọlọrun ti fun ni ase pe lati owo wa ni e ti ma ri ise ami ati yanu
0: hallelujah
3: ti wa Ọlọrun ti pese gbogbo won sile fun wa so nkan to kan ku wa ku ni pe ka mu igbagbo wa dani se mo te ba ranti ni osu bi meji meta seyin
0: an
3: je ka won yan mo pe te ba tin bo ke mu irinse yin kokan dani
0: beni
3: and awon yen tin give ori won tin fun wa ni orisirisi eri
0: hallelujah
3: nipa ise won ati nkan to mu dani even lemi gogo ti mo ba yin soro ajeri na ma pe
0: eleri lemi na ta leri kan
3: beni emi de emi leri
0: ta leri
3: so e ma bo e mu gbagbo yin dani e ma ro pe e fe wa ba eyan e ma ro pe nitori pe won e mo pe Ọlọrun le fe ba pade Ọlọrun ni sokale but lowo awon eyan to Ọlọrun ti pese ise Ọlọrun ma ma di sise e mu igbagbo yin dani then ebe bi wodi wa se so nu church lenko awon to ba nbo na awon kan lomo ni loyinbo awon kan lomo ni to e pe o ma
0: lo jiji
3: won so pe bo je picture won na the last time finish and e bo je picture
0: bo je picture eni tokun e gbadua fun to fe kun na janfani yi tonu e deji e mu picture e dani
3: so te ba ti de e se Ọlọrun e ma e friend e ma tun ma so fun awon eyan pe ah Ọlọrun wa ni eto e fa
0: ko si bi oju ojo ti le sare to a ma se oju opo le bo je iseju mewa a fun awon eyan lanfani lati je eri mo de fe bere nkan kan se aye ma wa ni gbogan inu ijo Ọlọrun lati le jeri to ba dojo Thursday
3: aye wa fun eri jije
0: e seun
3: aye wa in fact a ma announce number mo wo lino se ma announce number e te pe even ko to dijo yen boba je return ni
0: sare
3: send e sori number
0: through WhatsApp
3: sori WhatsApp te ba de ready ati office e kwa kan ma nbero ati jeri but a ma nfi se didi ni fi gbogbo e return ko ba mu wa
2: eni to ba fe taku
3: to ba fe taku
2: emi e ni lo si o
3: so e fi e mu eri yin wa bo je nipa kiko abi
0: your testimony is covered in the blood of Jesus
3: so aye wa fun eri ni ojo Thursday
2: why we need to share testimony is because is another tools for deliverance
0: beni
2: ani irinse ta fi jagun irinse po lorisisi adura wa nbe
0: ben
2: iyin wa nbe testimony wa lara n ta fi jagun
0: eri jije
2: ben bibeli so pe a si segun dragon nipa oro eri ko ni adura la fi segun ko so pe orin so n ta fi segun isu eri ni o
0: nipa ijo adura gotan ati oro eri enu wa
2: so o ni awon ogun kan baba ti jewo bayi ni awon ogun yo kle
0: amen
2: so anu lati jeri
0: e seun alagba samueli bawo ni ati se odun kan koja atun ti bere odun titun bayi kini oro yin fun awon eyan bi temi eyan bi tiyin awon elegbe wa ti won je odo ti won reti nkan latodo Ọlọrun elomiin se reti call up letter fun NYSC lati serve elomiin ti pari elomiin wa admission so nti yo je imoran yin fun won ati awon nkan ribiribi to Ọlọrun se fa wa odo na ninu efata
4: akoko adupe lo Ọlọrun
0: hallelujah
4: fun ton Ọlọrun se fa odo
0: oluwa se
4: testimony wa lori awon odo bo se n tesiwaju
0: oluwa se
4: awon to ra admission
0: oluwa se
4: ti o ti mo awon te pe won reti call up letters won ti ri then fa awon to se reti ti o ti wa advice kan ti mo de fun eniyan gbugbu eniyan ti ma ni to ba mi advice mo de fun ni pe e de ka gbe kole Ọlọrun
0: ka fọkan wa sọdọ ọlọrun
4: ko si kan tọlọrun le se
0: be ni
4: gẹgẹ bi akọ yi program ta be se tose ton boy o ni tose ta wa yi o ni bibi igbe aye tutun o di mi fa jade nbe
0: okay
4: to so much pe aye kan wa ti yan tin gbe awon woli awon ma so ni oni ti o lade aye kan ti e ba ngbe ti kokun si awon ona kankan fun eniyan so ti yan ba gbe igbe aye tutun awon ona tuntun lo ma n jade wa fun eniyan so gẹgẹ bi odo ma advice wa be ka tu bodo sumo olorun dada si
0: e seun adupe
4: ka de wa si program yi dada
0: won ni awa odo e je ka sumo olorun ka gbokan le igba to ga samuel ni awon tolorun ti to nreti ti won awon tolorun ti se fun ko
4: ka no se ma bo ko si ma bo
0: ki n tolorun se fun e ko ma ba ke su ma ba jagba ele tolorun ti se wa protect e o wa fi adua dabobo adupe ma se oju opo sile 0913655692 bi abari eyin ti e n pe wa lati le ti e ni oro eri kan tabi omiran boya lori eto eyin dafidi boya ninu akanse eto efata ti olorun ti n lu awon iranse re lati odun kan o le seyin ni ijo Sinless Movement number 1 to kale si Muritala Ilorin je kin sare ya si eka ipolowo oja tin ba de lati eka ipolowo oja ma si oju opo yen sile ma binu eyin te tin dro de wa loju opo

0: la fi wole losan yi emi mimo ko gba ope wa
1: amen
0: alagba gbogbo aye ko gba iye wa
1: amen
0: ah ki la dupe le lori a o tu ope o ki eniyan bere irin ajo iso oro 33 days gbako nipa ori ofe olorun ko si si ojo kankan ti a fi sare
1: oluwa
0: se ko si ojo kankan ti wa lati damu ti oni ja tesiwaju de ba wa
1: oluwa se
0: ko si ojo kankan nu enu eti olorun ti kara re ko fara han
1: oluwa
0: a fi ogo fun oluwa oluwa gba ope wa
1: amen
0: gbogbo awon ti won wa adupe fun ori ofe olorun ati agbara re to fi ba ene kokan pade loruko jesu oluwa gba iye wa
1: amen jesu
0: ah leyin gba ta pa 3 days iso isin tesiwaju mo gbadua pe ke gba okun
1: amen
0: ke gba agbara
1: amen
0: ke gba ori ofe lati ma tesiwaju
1: ogo
0: ni fun oruko oluwa
1: hallelujah
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ni agbara olorun bakan na ni ojo wednesday to nbo yi ah ogo owuro mi ni olorun ni ka ma fi gbadua ni gbogbo ojo wednesday ni eye nkorin ni orisun anu otito lere word outreach ni agbara lowo lo ogo owuro mi mo gbadua fo bi ti ogo aye re bo si bi to go owuro re bo si oluwa yo sawari e
1: fo ami jesu
0: iraga e wi pe ta lo ti ri ileyi ri ogo re isaju opolopo lo logo ni beri aye won iwo na wo aye jobu ogo ti olorun se fun a fi gba ti satan ri pe ohun towo bo sugbon lo pin ajo o gba ogo re pada o gba ogo re pada ibe ni pe ngba ti oluwa si da eku lo job pada eri bayi when the lord returned the captivity of job iyanu ni o tun wa fi kun ojo ori re gbogbo nti esu gba lowo olorun da pada ni loko
1: amen
0: iwo to ngbo mi yi gbogbo nti esu gba lowo re gbogbo nti ota fe tan gba lowo re a da pada loruko
1: jesu amen jesu
0: se ba wo nu iwe awon oba na bakan na won ni tedo oluyi dara bi oluwa mi ti ri ni oba ti bi oluwa mi ti ri ni igba kan ri o ni sugbon ni isin eri bayi ile ti sa god bless you o mi koro sugbon olorun so aso tele si odo mara nipase awon woli ogo isaju odo yen de pada o de ni loni la se awotan le ki yo si kuma tabi arun tabi gbigbe eri bayi iwo na emi o mo n to nla koja lowo lowo sugbon olorun ki so fo pe ninu wednesday ti a n ba lo yi olorun yo da ogo re pada
1: ami jesu
0: oluwa yo so aye re do to
1: amen
0: awon anfani rere to ti sonu oluwa yo da pada fo
1: amen
0: ti we samu wi pe igba ti oluwa da eko lo si one pada won da bi eni ti nla ala enu won ku fun erin ete won yo won wa wi laarin awon kefiri pe oluwa se o nla fun wa nitori na
1: awa yo
0: inu eni ti o yo lo pin odun aka omo won
1: amen
0: to bara mi se mo la aka omo won
1: amen
0: lekun anu to titi o si fun o
1: amen
0: lekun serere si fun o wa de ri owo olorun
1: amen
0: to na mo ro ni gbogbo bi to ba wa lagbaye tabi bi to ti n gbo mi eyan ki fi se gbon se ran mo ai fa ri leyin olori ba ti mewu ko fi se reran eni kenu fura re lo pariwo jesu omo david saanu fun mi aye ni o panu mo tun kigbe lo rara a fi gba ti jesu dese duro de pe e pe wa o le n pe bo o bo agbada esonu pa loni ti mo ti ni ibapade pelu jesu aye mi ni wa bakana don na iwo ni o dide fu ma so fun yen pe e ba n gbadua bo e dadi e gbadua fun wa iro o wa fenu re beere nto fe lowo olorun ibo la ti yan oje ibo la ti gba ogo lowo re nibo la ti lati fetan gba ogo re se ba lo po oju orun ni janka wo oju aye ni olorun setan lati lo agbara re nitori lati gba aye joanu ijobo olorun fi di afagbara wo awon alagbara se kilo
1: wan de
0: bagba come and take your own back by force
1: Amen.
0: Come and take it back come and take
1: Amen.
0: Your glory back
1: Amen.
0: Come and take that lost opportunity back
1: Amen.
0: Come and take that business back
1: Amen.
0: Come and take your husband back
1: Amen.
0: Come and take your children back
1: Amen.
0: Everything that you desire in life God is ready to give to you
1: Amen.
0: But you need to stand up oni party lati ko nilo lati dide you need to come unto Jesus he said come unto me all ye that labor and heavy laden and I will give you rest da ba da ogo re pada isin mi ma de ayo ma de iwo to ye ki won ma sin ti wona wan sin loruko oluwa loni a o gba asu eru lara re
1: amen
0: a o gba osu kaaru lori re
1: amen
0: a o de fo nisimi idile to so pe a o gbe eru wo re ko lori re a o si gbe eru wo ko leje ka re nipa ifami royan by the reason of the anointing I break every yoke of poverty in your life
1: amen.
0: I break every yoke of heavy lead in your life
1: amen.
0: I break every yoke of slavery in your life
1: amen.
0: In the name of Jesus
1: amen.
0: So shall it be
1: amen
0: ise yenikan ni gbogbo ojo Friday ni isoru leye nkore ati loko irin bi ni agbara lowo lati bari ta 3 days so awon to wa loko irin na ti pada soko irin ni gbogbo ojo Thursday wakati kan laaro ni adua alase yori laarin ago mesan sa ago mewa mo nso fun won loni pe oni oro ti mo ran jade ko ne pada sodo mi lai se ti mo ran oni yo de se ase pe loruko Jesu oro na yo se ase pe nu aye re ki to lo sinu oro Olorun toni mo kan fe ran wa leti lokunrin lobirin lomode lagba ni bi gbogbo te ba wa ni agbaye oku erin neighborhood camp won se isoji ye bere loni ojo ketala osu kesan o ma lagbara mi na ti wa around nipa ori ofi Olorun e je ka pade yo si dara fun
1: amen
0: amen mo le gbadua
1: oruko Jesu
0: amen Jesu
1: Olorun aye daye gba ope ra
0: amen Jesu
1: adupe fun ori ofe re adupe fun majemu re
0: ko
1: tun wa ri Sunday keji
0: ninu
1: osu kesan aye ologun baba gba ope ra losan ibala pade sise agbara sise iyanu majemu ire ko fara ran ninu aye wa ebo Kristi ko di aye wa mu anu ko fun ka yin Olorun ogo ni foruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa
0: amen ami ami loruko e laarin se joku mo fe ran ile tin ta nsoro ile lori e wa ise sise there's beauty in service there's dignity in service e ja wo Jesu olugbala wa gangan ninu we Johanu ori kejo ori kefa ese 28 mo fe ba o soro pe esa e to openu ojo ti to lai nise lai labo eri oni fi gbagbo re fi ise re han mi emi o si fi gbagbo re ho igbagbo lai ni ise oku ni excuse me sir o sa ni o counselor ni o hospitality ni o sanctuary keeper ni o choir ni o drummer ni o crew ni o gbogbo ise to ko ma se ni Olorun ma je ki won ma duo di o bibeli wi pe eni keni ti ba ibukuni fo okunrin na ti Oluwa re yo ba ko ma sona eri bayi ibukun pe yan tete de church there's a blessing in coming to sanctuary earlier bibeli wi pe orere kan ko ni fa seyin lodo awon ti rede de opolopo loni e pariwo ko si yanu e ko si bukun ko si nkan ke iwo lo miss e akoko ibewu re o si loju ise o si loju ise to ba le fi tokan tinu tinu sise fun Olorun Olorun ki je ni keni gbe mo so fun church loni lati atiti ko se ni ise ti wa esa eni to ba so fo pe ise ise a ma payan ise oniro patapata gba ni ise lo lereju ise on lo lereju ise a ma tan ise eri bayi ise a ma tan iya sugbo opolopo ti yo le a fe nkan ofe ni church a fe ofe okan ni bi ise a fe nkan ofe ni gboro idi ni yen ti so pe ka wa gba rice ofe ka wa gba semo ofe gbogbo wa ran lo be awon kan lo sise fun aye ki saye ofe nigba Jacob gbare lofe omo lo sise re pada lodo labani ju bo se ye ko se lo opolopo nu wa ta ngba oko ofe loni a nju awon omo wa soko eru ni bibeli so fun wa ni jejo oni wa re yo wa lara wa ati ogo re lara awon omo wa awon te ri loke loni ta awon omo won na nfo un loke awon baba awon ti sise wonu majemu nitori na ori ofe Olorun to fun won e ma gbagbe e wo ise ti Jonathan se ninu re ajo Dafidi nigbati Dafidi dori oye o ni nje enikan wa nile Saulu temi ba sori owo mi fun nigbati won ma sa
1: nitori Jonathan
0: nitori Jonathan nitori ta lo pe nitori Jonathan esa ke la ofe ranti idile re ki la fi ranti dire ki loju se re ninu ijo Olorun ki ni se re ninu ijo Olorun won soro baba wa kan lori lede are ni laye ologun are ni laye alagbada dise lo se relevant bo ti dagba to gbogbo eyan to nwari fun mo wa bere tan aye re won ni nigba to wa ni kekere won fe sise kan ni church bi ti baba re wa won wa lo fi baba yi se ofa won lo fi yawo ki won le sise Oluwa won ni baba to wa wa lori ijo wa sure pe bi aye ba nje aye won mo sin omokunrin yi ni o a mo sin Nigeria titi do ni esa kini ran re fi ile fun ti wo ba wa fi nkan kan le fo so ye ki wo na o ma to gbiyanju lati se nkan kan ninu aye kini wo na fe fi fo mo re mo mi e ba nkan ese kan ta ba le ri kakia kia
1: ngba na ni won wi fu pe
0: ngba na won wi pe
1: kini awa o wa se ya le se so
0: ni wa ri bayi won ri e wa se na ra jesu won ri ogo olorun lara jesu won ri awon gbogbo ti jesu nse awon meyin lo wa ye pe kini ka wa nu o se ka wa nu o le sise oluwa sugbon ke se si oluwa ye lo wa lokan won ohun ti won je ni won ba wa bo se rinu ijo loni niyan te ba sare ka ta ba le sare ka e ri e
1: so yesu ti da won wi fun won pe eyin ni ise olorun pe ki eyin ki o gba eni ti o ran gbo
0: o le sise nu ijo lai gba pastor re gbo o opo nu wa la gba pastor wa gbo a n ba won ja a n kun si won gbogbo se ti en ka se la gbagbo nitori pe en ta fe je nbe o nikan la nlepa ke se lati sise ye yes mommy
1: nigba na ni won wi fun pe ise mi kini won se ki a wa le ri ki a si gbagbo
0: ite awa kiri loni niyan ise mi ni ise mi lohun abajo ni ise mi wo lo se o da won lohun bi ko ni pe o wo ni fi ise mi kankan yen bi ko se ise mi jona woli to gbe ojo meta ninu eja ki la tun reti ajinde niyan ajinde niyan o ku lojo meta o si jinde loju ku o si jinde lojo keta so opolopo loni nta je la nwa ka ba ra wa leyin won le lomi ma pon la ko si nti ele ni o se church afi anfani lo kokon nlepa o lepa se yori paul apostle ni gbogbo nti ba je ere fun mi o ni mo ka si ofo kemi o le jere jesu bo ba fe jere olorun o gboro kokon yo ndara re patapata fun olorun ko gba eni ti won ran gbo you cannot be a good leader if you are not a good follower there's no way you can do it nitori akoko mi e ja lo si john yen ori kerin e ja ka ese 34 boya nikan la ka loni lojo mejo a wa tu wele wele
1: jesu wi fun won pe
0: jesu wi fun won
1: pe o je ni lati se ife eni ti o ran
0: ni jede jesu ti olorun ti jeun won wa ni ta lo fun jesu lo nje o lo nje mi lati se ife eni igba
1: ati
0: lati pari ise re eri bayi o nje mi lati se ife eni to ran mi ati lati pari ise re nigbati si osan oru nbo tenikeni o le ri se kankan mo akoko to ni ni mami e won ba to ku lodun ise wo lo fe se in church ma ise wo lo fe se in church sa ise wo lo fe se ninu ise oluwa to ba ti je osise gbogbo iye odun to ku to wo to lo ni church o ni pa o ni pa o nigba ta ba pa ta fi aye osi ati are sile ta se awon iwe kan ati awon iwe kan mami nibo la koruko re si daddy nibo la ti sawari oruko re ma de gbagbe o irunu piwada ko si ni saoku nibi temi ati enre o ori ofe lo ni lati gbo nto ngbo yi o ori ofe lo ni lati ri nto ri o mo gbadua pe loruko jesu ise wa ni waju oluwa ko ne jona
1: amen
0: emi mo ba ope wa dawo agbara re le wa yonde mi re sinu wa ori ofe lati se fo oluwa yonde fun wa
1: gbogbo
0: eyin o se le se e ni se lasan igbega itesiwaju isere yo ma de baye agbadua fo lori ile se oluwa ko di won mu won ma se lasan ise to gbo won soke ko ne da won bo
1: ni
0: kan ya aye ti wa na a jo de jobo olorun
1: amen jesu
0: ko ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa mo reti re o lojo wednesday god bless you
2: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi eja tu pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o.
3: The time is 3 o'clock.
4: Agometa tilu.

0: alakoko ohun ni pe ngba te bere question e di person kankan pe nje gomina bara lu soro lori e abi nje ijoba ki mo ni gomina nje ijoba bara lu soro lori e
1: lori ye ti won na lori e
0: lori ye ti won na nkan to nfa wuyo wuyo to nlo to nbo ohun na niyan se mo pe ilu te yan ba nse ta na owo ara ilu o se pataki fun eni ta fun so to wa leri aga ko bara ilu soro ko je kon mo pe ise ta se yi o iye ta na sibe re o anfani ti o si se fun yin re a ki se joba pe in to ba wu mi ni mo fe se o abi awon eyan be mi o le ba won soro o ani lati bara ilu soro lati je kon mo ohun lo fa atoku te ba won sin e mo ri pe opolopo oro nje jade ngba ti project yi o bere in ti ijoba gbe jade oro akoko ton bara ilu so ni pe 17.8 billion naira
1: nigba tan bara ilu soro ngba na
0: nigba ti won fe bere ise yen pe 17.8 billion naira la won fe fi sise yen o fa riwo nigba yen pe hotel ta fe renovate abi ta fe rehabilitate ti se pa sese fe ko lati block akoko to je pe hotel yen tin o ti wa ogire re o la panu re o yo a kan fe rehabilitate ka transform re ni ka tun se ni you se je 17.8 billion naira la fe fi se o ko opolopo ara lu minu awon yen de soro nigba yen pe owo yen dabi igba to po ka ma ka consider iru anfani wo lo fe se fun
1: ara ilu
0: ara ilu awon yen gbe bo ngba ti o fi di 2025 oro to jade pe 27.7 billion naira no won ti na lori e bi billion mewa o ti tukun e tun gba won mi to won so pe 30 billion naira ni won ma fi se e tun gba won mi to won so pe 40 billion naira ni won ma fi se se lati kini ati keji ati keta tin tan won yen ba so gbogbo bo si wo ko le ri to to ba se pe ijoba jade o ba awon eyan soro n pe project ti mo se yi o iye bayi ni mo fi n se o gbogbo ahiso yen o ni si nbe
1: ti ijoba ba so pe iye bayi
0: la mo na pe iye ti mo ti na lori project yi ni e ni rawon eyan to mo so pe 30 billion ni 40 billion ni a koko clear iyen an kini ma nfa yen atokun ninu project sise transparency gbodo wa nbe tori pe ko sa asiri nbe nkan kan wa ton pe ni procurement processes nigba ta ba fe se iru project be yen a ta tender owo ta fe se o wa lori e awon eyan o bid fun e ma binu oro oro te bi mi yo gba time there awon eyan o bid fun to mo fe koro yen yan awon ara le ta awon eyan ba bid fun a announce pe contractor ba ile agbe fun niye bayi iye bayi la fi gbe fun contractor bayi gbogbo olu o mo okay gba ta so pe a fi 17.8 billion naira gbe se kale la koko to je poporo opolopo processes yen ko da sa awon eyan loju nigba ti o di 27.7 billion kilo fa tori atokun bi project ba fe yi pada awon kan meji kan wa ti mo saba fa ke se pe aburu abi ke se pe ko possible ki owo ta fe se project yi pada o se se be amon kan meji kan wa to wa important to ba fe yi pada alakoko inu ko je pe scope review wa pe ba se la fe se lalaga meji tele o a fe so lalaga meta adudun tunro
1: ati tunro
0: review ni yen scope yen ti change o le fa ko wo yen yato igba ta gbe jade ni 2022 abi 2021 o ta gbe se ijade o cement nigba yen 10,000 won ta o cement wa ti di 30,000 nisin o 20,000 ti kun o mi pe agbodo se variation ati scope review ati variation ko se le ti joba jade to ba awon eyan so
1: sugbon ninu oro yin sa e ma gbagbe pe ni 17.8 ni joba kokko jade
0: ni bere ni
1: ni bere ti ka won bo si ni yen to nigbati a wa n gbọ ibini 30 billion ni 27 billion ni a jẹ pe o ko ma jẹ pe AI abawon alaye soro ni kan gbele yon jade
0: atokun o jade ko atokun ijoba o jade kan ni ko ri be
1: bi awon yen se n gbe abi ijoba o ti gbọ
0: won to ri 27.7 billion naira ijoba na lo gbe yen jade
1: sugbon ni ijoba o bara ilu soro
0: e ma gbọ nti mo nso ni pe nigba ton wo bere project information assessment lo gbe jade pe project tun se o ti 27.7 but kilo fa to fi 27.7 billion naira ko se n to mo
1: pe on to fa to fi
0: se scope ni se review scope ni se variation ni ko se n to mo ti ru yen ba n clear se ti awon eyan se mo pe okan yen o mo pe reason ti kini yi fi je beyen ni o fi wan di 30 billion a fi wan gbo 40 billion naira ko si akoko ti mo fe so lori e niyan lori oro transparency ati variation e je ka wa lo oro impact e ri gbe ti mo ti gbo oro mi atokun ni pe baba fe se project in ta gboro koko wo ohun ni pe kini measurable impact ti project yen ma ni
1: ipati oni lara
0: ara lu oda ta ba la gbe owo to to be yen ta bi se project to to beyen ni Kwara state a ma bira wa pe ta ba wo component ilu pe kini nje Kwara a ri farmer nbe ti nje agbe be ni abiweko
1: agboye
0: a ri transporter nbe a ri artisan nbe a ri orisirisi awon iran la ma ri nbe ara awon educationist nbe ta ba wa assess project ibo we se tobi to yi impact wo lo ni ninu awon ta nso yi okay okay aji da 30 billion naira o Kwara aji da 17.8 billion naira aji da 27 billion eto wu ko je ninu gbogbo awon owo yi to je won ijoba fi se a wo pe impact wo lo fe ninu ara ilu
1: se lero pe owo ori tawon eyan to ba wa lati le okere tan ba nde sibe ti won ma san awon ara ipinle Kwara na ni o ma se lori
0: atoku lodun melo ni ijoba ba won eyan soro pe return yen o fi de Kwara e mo pe se ri oro project okay awon eyan wa lati le okere won de Kwara hotel ti wa nbe tele awon eyan wa lati okere won lodge sibe tele awon eyan wa lati America won everywhere na won lodge si tele tele won de generate revenue nbe okay yo increase owo ta invest sibe yi bi investments yen se huge to odun melo la fe fi recover owo yen ti o fi ba nfa ni to fe se fun ara ilu yato si pe a ngba tax lowo ara ilu awa injectors iru nkan to ba je bi ayin atokun
1: ni ko pe iyen yi sona bayo fara
0: ona bayo ko ara ilu ajako
1: owo ti won na yen ki sona bayo rara
0: e je kin fun yin example
1: abi
0: tag be sira won jara
1: okay
0: ni 2009 Dr. Abubakar Bukola Saraki o gba bond 17 billion naira te ba wo ti ijoba yi fi se Kwara hotel ani 17.8 billion naira ni 2009 si gba ta wa yi 17 years ni atoku
1: agboye
0: 17 years ni now Dr. Saraki gba bond ni Kwara won wa explicitly so pe bond 17 billion ti mo gba yi o inu re ni won ti se Kwasu ninu e ni Dr. Abubakar Saraki se Kwasu ninu e ni won ti se aviation college international aviation college ninu 17 billion naira ni won ti se atogun tele mi
1: agboye
0: ninu e ohun won si se harmony diagnostic center ninu 17 billion naira ni ninu e ohun won ti se water regulation project in Ilorin metropolis ninu 17 billion ni inu e ni won ti se remodeling Ilorin stadium atogun project bank marun
1: awon yo wa so pe september na dollar o ti igbera so bayi o
0: gbayo ni mo se so year difference o wa nbe fun yin mo se so year difference o wa nbe fun yin se ri owo ti won na si un agbu ti mo fe lo ko yen but eric mo koko establish pe 17 billion naira ni Dr. Saraki gba ni bond won da owo yen pada fully ni 2014 ni gbogbo won repay owo yen ni
1: gbogbo e patapata
0: lori megida tenor
1: okay
0: gbogbo yen ti wa repaid amo bond ti won gba ni 2009 yen awon project ti won fi se ni mo so yi Motika Kwasu Motika Aviation College Motika Education Project Motika Money Diagnosis Center Motika Modeling Stadium Ilorin Stadium se mo pe eni to gba 17 billion naira bond to fi se awon project yen to ba lo ori ofe 17 billion ninu akoto ijoba ni state yo se dada ju beyen lo ama ki wa ni impact atokun a se project agba bond kan I initiate si establish education system to je pe omo olokada o lo
1: elo ni bond yen te
0: 17 billion
1: nigba na yato fun ele tan fi sakan si ise abi ele tan fi sakan
0: se 17 billion ni we bi se gbogbo aset mo so yi gbogbo mo se ka gbogbo aset mo ko yi eyen si lo 17.8 billion o fi bere Kwara hotel now e je ka gbe Kwara hotel ata won se ti mo wi e ja ka gbe segbe ara won
1: a wa gbe dollar na segbe ara won
0: egbe yin o segbe kan e ri ke ibi ti mo ti bero mi ni pe oro impact
1: ipa ti o la la la
0: se mo pe eyin oniroyin ni e le jade lo sodo ilu e le se iwadi lodo awon eyan oro ti mo e ri pe mo ti ka awon eyan mo wa so pe gbogbo owo to wu ki joba o na le ri project impact re la fe assess ibe lati ma mo kini value owo yen faralu mo wa so fun yin pe ni Kwasu omo lokada o lo be omo ni maruwa o lo be omo agbe o lo be omo iya loja o lo be value o la fe so pe Kwara hotel se fun gbogbo awon ti mo so yi
1: pe won le mo lori ofe ati lo Kwara hotel
0: kini won fe lo se nbe esun ti won fe lo se nbe
1: se kin si ona lati generate owo fun Kwara
0: e gbowo ji generate se gbe kan se Kwasu o generate owo ni Safiyese College o generate owo ni
1: so o wa le dabi ti Kwara hotel
0: atokun eyin le measure yun but nkan temi n so fun yin ni pe Kwasu generate owo average generator o si mu o si ni impact tin se fara ilu lese kuku kora eni ti o mona kwara hotel ti o de kwasu ri impact re n ba kaluku ni ilu ibi ti mo lo gangan niyan e wa ma gbo o e ri pe ngba ti mo gbe oro kwasu kale mo so awon oro kan awon value kan beta gboro le establish njo to gbe kwasu kale won ti any special university special university in the sense that once see any situation community development base ni won se kwasu fun
1: nigba ti won gbe kale
0: ati entrepreneurship o je special thing to wa nipa kwasu ta ri lopolopo university mi gina me by community development you ma develop go community in be lagbegbe re ati kwara at large that is why te ba lo malete leni o ti kwasu ti transform malete o ti so the city ti o ti ni o ti se economic expansion sibe gbogbo awon community to wa legbe kwasu patapata to e pe rura ira na wa tele agani agbakuni asipani asomuni elemere ni bubeni ga gbogbo e ga yi kale ni gbogbo e se wa yen o ti integrate won o ti boost economy won yato fun pe won ni awon omo won ta won na lo university yen kwasu wa ni program e mo gbo kwasu wa ni program tan ma nse gbe ba lo elemere solar power bowl to wa nbe project kwasu to da se fun community ni
1: la be se joba wo
0: ni kwasu kwasu
1: ani kwasu funra won lo gbe wa
0: kwasu ge se joba se government kwasu as a government tori pe o tali pelu agenda establishment kwasu
1: tali
0: community development nijo ton wa nsoro sola yen ton commission yen won se je ki awon ara le mi ni mama yi pe awon fun awon mo yin 15 ni scholarship ni ni admission ko wa study ni kwasu meaning da gbogbo awon mo community one opportunity la e ma wo impact ti kini yen ni ninu community lo mo den so fun yin pe okan ninu awon nkan ti mo so yi okan ninu awon nkan to je impact establishment kwasu ti won fi ninu 17 billion naira bond ti state gba tan fi dale
1: gba na
0: se mo pe eyan o gbe eyan o gbe kora o te kale eyan o wa bere si ni assess pe in the next 10 years value wo ni omo community fe je nbe egbe gbe ro internal generator gbogbo awon ta so na na generate internal revenue
1: relede kan egbe oselu pdp eh faramo iye wo ti won na lati sapo
0: owo yen o ni impact ninu
1: ara abi atun se re le faramo
0: atokun to ba se to ba da to ba se po ni impact ninu ara ilu to ba se pe ati eniti nbe lese kuku ati talika ati mekunu yo ni value ti o contribute to life won ki la condemn se atokun nkan ta wa wa fun ni pe gbogbo nta ba gbe lowo ta ba fe se
1: a gbodo
0: measure pe ki lo fe kan ra lu nbe o ni mo fi fun ile example kwasu e je kin ko nbe ko ti ko e ma ja ko nbe o yan
1: a ti le ko be a le pada sibe na
0: e mo e mo
1: e mo wa e sare mo
0: e wo aviation college international aviation college dr saraki dale e ri pe inu risk na bi dale ni pe a n ri opolopo profession ni kwara medical doctors wa lawyers wa engineers wa o won ninu awon ta ri pe pilot ni won kini se to mo kwara na o le je pilot won gbe international aviation ya to fun pe gbogbo awon different state abi country mo wa se training be yo ma generate owo fun state o won wa pe awon tin je coherence gangan lese kuku won gbodo awon na gbodo develop se mo ke vision yen won gbe aviation college wa ngba ton wa gbe de won wa pe kila won le build around there ti o fi je pe mo kaluku na o generate nbe kaluku na o je anfani nbe gbogbo awon to wa je local government chairman to won see joba ni local won wa mandate fun won pe ninu owo local e gbodo sponsor scholarship omo kokan o kereju ti o lo aviation college ti o graduate nbe ba se nsoro yin ni se alomo pilot tojo mo oke lele to je pe aviation kwara ilorin bi na lo ti graduate
1: to mo fe bere pe sa ti wa re omo kwara kankan to wa je pilot
0: emi
1: pas won ti dale
0: emi personally ni 2022 eyan meta la to je pilot ni mo ba so lori fun ti mo gather data won tojo mo kwara ton de confirm fun mi bayi pe pilot la won tawon dem tawon de tin gbe woni sin
1: se lati aviation college
0: lati aviation college to wan lo rin bi mo nso fun impact ni atokun baba fe inject owo ara ilu sibi kan agboro le measure impact kini yen ma ni won wa so pe kan ma se beyen won generate won wa gba awon yanjo won sponsor won leni bi tawon na wa bread ni winner ni won ni family won won de nje faari ilu yi tawon na ti di pilot latara ise ti joba kan se tan fowo ara ilu se agboro le measure pe kini kwara hotel fe se
1: se pe ko le generate owo fun pele kwara le nwo abi owo yen o le ko ni impact
0: na rara owo ta fe fi se kini
1: se bi to ba wole won fi so na fi so mi se na se bugu
0: e je kini lohun be olokada generate owo fun state be na be ko oni ma run generate owo fun state bank abi beko ya loja loja generate owo fun se an gbo owo lowo won na ta ba fe se nka agbodo lo so bawo ni ta fe se fe ni impact inu ti won na revenue generation egbe kan lo wa ama nta fowo ta generate lodo won se atowo ilu
1: owo ta gba lowo won
0: agbodo je nti o mo kan awon na ni gbesi aye won ibi to ron lo gangan niyan ni mo je so fun yin pe e wa vision college se mo pe mi o ti lo awon amuni dagun center mo ninu awon mejeji ti mo ti so yi ninu nkan ta fi 17 billion naira bond owo kwara ta ya ta san pada 2014 inu ta fi se mo nso yi mo wa la na 30 billion ana 27.7 billion ana 40 billion le di kwara hotel agbodo le establish anfani woni o se fara ilu ijoba si se niyan
1: e bi joba inu ba soro won ni awon ba won gbese kan le eh ti joba ta na ti je ta tan je le awon ba nle
0: bi ba ko won fi gbese atokun I'm 17.7 billion naira bond. You see, no business. Don't buy it.
1: We job at the clear.
0: 2014,
1: what
0: you clear?
1: Job at today.
0: Yeah, because lojo don't defend. Yeah, now what is set? It been dig. Kwe learning. Buy it. Buy
1: it. Add
0: the way. Buy it. I'm a buy. Say yeah, we are calling it pataki. Buy it low. What's it pataki? I want a whole low phone. I want no my jerry. I want no my jam fan. What's it pataki? E je ke wa le kini kan sin
1: e mo ke to lo sori oro
0: mi mo fe so aviation college mo fe so un pelu kwasu papo
1: e so po ke wa lo sori oro mi
0: nigba ti won da kwasu le se ngbo mi inu awon department abi faculty ti won da le nbe to je new one to si pataki to je pe vision to da le o so papo ma aviation ohun ni aeronautical and astronautical engineering faculty
1: department okay
0: department ni under faculty of engineering won dale ebi ta tin ko eto eko ti university pe baba fe wa balu baba fe se bayi abi a fe tun se won dale awon omo kwara won la admission be tun won ko eko yen now e je kin wa le kini kan sin ni ko pe ibi april 20th iroyin kan gba ode omo kan to jo omo kwara nbi bayi especially to jo omo ilorin ni le ipako yi ni popo gbona sẹmọ pé
1: sẹmọ tó àdírẹsì délé
0: délé káwọn yẹn lè béèrè pé sórí bí àbí òrí bẹẹ nílé pàkó yìí ní púpọ̀ ògbọ́nà tẹ̀sílímàt abiola nurudin lọmọ yẹn jẹ ọjẹ student ní kwasu ní department tí mo dákọ yẹn aeronautical and astronautical department ọjọ́ mọ 500 level ọ wá fẹ́ẹ́ sí sáwẹ́ẹ̀sì ẹ sẹmọ pé wọ́n ṣe sáwẹ́ẹ̀sì olóṣù mẹ́fà ọ wá lọ sí ní aviation college sẹmọ pé undergraduate to kokko fly balu ri for 24 minutes loan ni kan tenikan kan support e omo yi ni aviation college bi na lo ti fly iroyin yen gba everywhere pe ah mo nso fun yin pe o keko ni kwasu o lo confirm e ni aviation ijoba kan lo gbe kwasu kale ijoba kan lo gbe aviation kale ni le pako yi ni popo ogbona tawon eyan le mo ro pe en to le je pilot le jade nbe laye abi nile otu koko ladeta tele de yan le ro pe seni to le je pilot le jade nbe lai lai ijoba kan ro pe ani development a fe se ese kuku logbodo ti ma wa won wa build the system kale for generations to nbo
1: ba won ko ba so bi oro yin sa won ni se ba asiko ijoba to wa lode loni o na lo fly pilot
0: emi o jin o
1: won ni boye bi won ba moju to ba ba file pe
0: I'm going to go to the aviation college.
1: Ki won ran lowo
0: ijoba kan ti pari titi e o ti gbe kale e build lori e ni special sponsorship bo go ro wa fun omo yen because passion re niyan ani lati develop e so digba tan wa la da si ala mi awon kan pe awon to je pe private ni won so digba tan ba wa da si ni iru nkan be yen la gboro encourage ibi ti mo ti bere ni pe e ri pe inu bond kan ti ijoba kan gba ti je 17 billion ibe ni kwasu ti dide establishment kwasu lo encourage third fund at nel fund town na fibere sinu wa ko infrastructure sinu e mi mdh ni won ministry development and agency ti federal e so fun mi kini mdh fe invest ni kwara hotel na ma invest leri ke lo be drive
1: e bi loro kan e ri akansi se bi se to le sara
0: e ri pe nkan ti mo nso fun yin
1: pe ko le sara lo lo re rara
0: ori re da je ka so ni
1: oda eja lo sori oro bayi
0: mo wa fe keyin mo wa fe keyin eyin gege bi onise onise royin e wo igboro lo e lo bi olokada wa oni mo ruwa wa e lo bi ti loja loja wa eni e gbo pe ijoba Kwara na 30 billion abi ke pe 17.8 billion abi ke pe 27.7 billion leri Kwara hotel o injan fani kan be ti o se feyin
1: oda
0: eyin se ido o lefun arabo
1: ibere le bere eyin eja a gbogbo se ta ba gbogbo se a mo je ke
0: oda mo fe ke se do
1: eja wa ka lo si ori oro to ni se pelu awon omo egbe oselu APC ti won ni won ya won egbe oselu PDP ni enujo mi loye bi won se ni won ya logoro ati lopo lopo eyin opolopo bi won ba so won ni e asiko oselu la wa jare se ba ara omo egbe oselu PDP na ti won na won na ya lo egbe oselu APC kini kan ni se ba ri fanran re lori kini akoko na iya lo egbe oselu PDP latodo awon egbe oselu to wa njoba kini leyin tumo si ni pele yi elekeji ni pe gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú yín a rí pé àwọn méjì tán jẹ́ ọmọ ilé asòfin ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n láwọn wọ ẹgbẹ́ òṣèlú yín láti ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọn ni wọ́n kéde ìjókòó àyè ìjókòó wọn bí èyí tó ṣófo kí ni ìhà tẹ ẹ kọ sọ̀rọ̀ ìtòró dàbí pé ẹ fọ̀ láti jọ tọ̀rọ̀ ìti sẹlẹ̀.
0: Atọ́kù ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ defection.
1: Ok.
0: Nínú ètò òṣèlú ká kú ní ẹgbẹ́ kan ká lọ sẹ́gbẹ́ mi oríṣiríṣi nǹkan ni mo ń fà.
1: Ok.
0: Kódà lọ́jọ́ mi àmọ́ ẹ̀jẹ̀ interest in the personal interest.
1: Pé ìfẹ́ inú tèmi kan ni personally fún ara mi.
0: Ẹlòmíì ó lè rí better offer. Ṣé mọ̀ pé every human being tó wà láyé náà máa ń gbàgbọ́ pé ní price. Ẹlòmíì wà sọ pé price rẹ̀ ṣòwò. Ó lè jẹ́ influence ni o. So ká rí pínyẹn kò nu ẹgbẹ́ kan sẹ́gbẹ́ kan. In man shele no politics case se nkan ta ma condemn
1: okay
0: because of interest amule tin shele lowo lowo yi e ri pe te ba case dada inu ton fa ni pe egbe APC lack internal democracy
1: e woni nje ba
0: internal democracy ni eto oro oselu ti wantiwa
1: to je ti
0: nu egbe laarin ara wa tawon yen ba fe defect se mo pe won so reason tawon fe fi defect reason wo le fin defect awon e believe pe APC ese bi to ni future fa won nitori pe gbogbo nkan ti won yan nbe enikan kan joko ni koro yara kan o kan yan ni because ka to gba won yan sinu egbe se mo pe opolopo oro laso e ma je ka gbagbe o pe nu awon tin defect wa sinu egbe wa awon block kan wa to je pe G15 ni won awon mo won won wa sinu egbe ketiketi latara reason pe internal democracy to expect a to ise
1: tarawa
0: ninu egbe ni tu tarawa won ni gbagbo pe ko muna doko to a le bu won nitori pe oro democracy interest ni oro party politics interest ni won ni lati lo bi tan ba fi ipaye ti ma gba won tan ba ri negotiation se akoko niyan elekeji awon eyan wo pe in be nu awon eyan ko te to disin tan so pe lojo ta gbe omi o to ge kana in ta so pa fe se fara lukola nse awon yen already won so ninu egbe APC pe they didn't promise ara lukola nso yi awa o a le continue pelu egbe yi mo in principle won believe o ye ka won kuro won mo so fun be oro pe reason ti kaluku fin kuro
1: o yato sira
0: o to ni then awon mi wo pe ta ba la fe selu o require awon antecedent kan then awon asaju kan be to pe ta ba ri won pa won nu won fe se joba irori ti wa titi won align o papo to ba se pe ro awon ni won jo mo oye ni bikan a le lonu egbe yen lati ba won se iru re ni ti engineer Bola Kalekawo ati Salu Mustafa atawon mi to je pa won lo mo oye lodo wa in be ninu awon yen koda ara ilu ti o le defect to je pe ke so loselu won so pe afarama awon eleyi te n wa gege bi omo oye yi especially ngba to je pe ngba ta mo awon mo oye oye yen o jade ife ara ilu na la fi gbe won jade in benu e mo to awon to ku le APC to ni tori dan iya yi la fi ku nbe a ri po ni sise ni mo ba de diri ijoba yo tun si daada ju bi se nse
1: kaluku lo ni idi to fi kuro
0: kaluku ni idi to fi
1: egbe osilu
0: amankan ta ri nsin ni pe ogoro ero n wonu egbe PDP wa
1: kilo wa tumo si
0: la ni bo ward
1: kilo tumo
0: si kaluku lo mo tumo si amen to mo to tumo si ju legbe APC
1: lona wo
0: nitori pe awon na ti mo to ti ba won nisin won mo bi ti bata ti ta won lese
1: awon na won gbo pe awon na won pe awon kan ko legbe yin wa segbe awon na
0: o gbo e je mo gbe wa e ba di mo gbo to ba di gba ton gbe wa mo so amon nisin ba tin soro lowo yi en to o bata lo mo bi ti bata ti ta won ta ma ni ta lo mo value rejo awon gboro mo sugbon won wa ta won yen fi gboro do ti won awa mo riri re nitori pe a mo pe oni ba se sejoba ni jokan ri ba se nse lo awon akiyesi kokan wa a de adjust leri e o fi awon tin bo wa lokan bale pe ibi ta nlo yi ibi to se desini because opolopo nkan mi ta fi pe ko je ka lojo se papo tele tele atun se ti ba won se mo pe ijoba sise ke se fe nu eyan kan ijoba ti sise o ni se pelu ara ilu ati ife egbe amun yi to se pataki ju ni pe ki la fe se fara ilu bi ijoba ba te wa lo ohun ni tawon eyan ri reason tawon eyan ri ton fi nwa awon eyan wa gidigidi ni o to fi dana to fi daro yi won tun mura mi ro leyin awon eyan to mu
1: nso awon to tun fe wa so do
0: nu egbe be ba de zango e ba be be doke yo ki o se alalbosa in be nbe ba mu lana nijeta edo bandaki in be nbe ba mu
1: awon eyan ya wa segbe yin
0: lori sirisi ona tan fi ngba wa pe egbe yi in one clear si kaluku loju yato fa awon ta n segbe ilu gangan fun ra re orin tun won ko nisin ohun ni pe egbe PDP ohun lo na wa idunu ti wa lo je ade dupe lowo olodun lori e
1: ni bawo yan se ya wa yi
0: be ni
1: awa so fi meji ti won kede aye won bi eyi to sofo ki le fe so lori esa
0: atokun ko atokun rascality ni
1: ewo ni je ban
0: ke se nkan to bo fi mu ka declare seat won vacant aba suspend gbogbo igbese to wo ko won gbe
1: se o fe ko lo
0: se mo pe e mo gbo se mo pe ko se ni ti ana tara onita in to kokko sele ni pe nigba tan ri defection
1: dey
0: kwes oro defection nisin
1: ben
0: awon ri defection lori siri latori siri si ona tawon eyan tin wa se mo pe ti eni tin be njoba o ba ti defect o le mo ti ni tumo sawon eyan awon tin be leg mas ofin meji wa so pa awon o se gbe apc mo se se bi leg mas ofin na wa won mo nta won se nbe yen awon eyan na wo radio latedu won wo radio en to je lati leg mas ofin o so pe ijoba tawon se nbe ti pe lo kan won ti e ti yo because ki se tan promise ara kwara ni iyan na jo awon tin be leg mas ofin ati ijoba to wa nta ohun ni gbogbo reaction te ri yen se ri in tin be le ti koja ko won suspend yen o
1: e fara mama si suspend
0: atokun ko sin tin won fe se si bi won ti se ama tin be le koja pe a suspend yen leg mas ofin koni ti koni kin to fe sele o mo sele o awon funra won mo pa won ta won suspend yi gbanko ni won ni bi ti won ti wa won si ni influence nu awon eyan ama gbogbo threat yen ko le reduce nkan kan nu tin won fe se oro won suspending won abi won so pe kon ko nu egbe abi wo won to wa ko won le so ki le gbi ma so fi won ma ran
1: pe
0: ki la wa so le lo
1: ha
0: in ta fe ran ni pe awon ta jo papo ya ri pe imo wa jora wa a si mo pe won ni value ni bi ti won ti wa
1: lawon to wa darapo
0: mo ni to darapo mo wa won si ni impact e si di pe bo won se nde ati fi aye kankale fun won pe a ri okan yin wa si mo be se dara to eni n te fe contribute sinu egbe wa te wa ayen ti wa le so gbogbo to drama to kan mo se nbe yen awa oni ta fe so lori
1: to o da e yara le te n gbo wa lori eto ta pe ni ona abayo na le wa ni osan to ni Kenny Diamond 88.7 fm ni lorin pelu olariwaju ogun ni opa ebiti alejo wa lori eto ni malam olayinka ibrahim otukoko ti won tin ba wa soro lati iseju die seyin e ja wo awon oro ta n gbo pe eto ironilagbara empowerment on waye lawon agbon bi kan lasiko ta waye gẹgẹ bi ọmọ ẹgbẹ oselu to tun je asoju ẹgbẹ oselu PDP lori eto fun toni kini nte ni so lori awon eto yi fa awon omo to je omo bibi ipinle ekora ta
0: wo lugbe ipinle ekora empowerment o ni e
1: pe awon kan boya awon oselu kan won se empowerment lasiko ta waye
0: se di pilo abi to
1: eyin na le gẹgẹ bi oloselu eyin na le baro empowerment ti won se
0: iwo
1: ta wa n gbo fere fere pe won se empowerment ta ba tun wa se won tun pe ah eyin boya PVC o won gba won oro kan be o won se wa seyin o
0: eyin
1: in ta n gbonu
0: oro ba yen oro vote buy nu ke se empowerment e ma
1: vote buy
0: e ri pe nkan ti mo n bere e ri kin san bere
1: election ma ti bere
0: e ma gbo as orisirisi style ni
1: okay
0: ta ba fe la fe se aba la fe empower ara ilu o ni system ta fi empower ara ilu
1: okay
0: ijoba sise la fi empower ara ilu ta ba de fe empower ara ilu ninu eto ijoba wa ko ni de ka bere PVC won ko ni de ka ko number kan kakale leri PVC won ko ni de ka ni 5000 ni rara ni mo prison yin wa en na mo fi so pe empowerment ko ni yen ko de le work nitori pe ara ilu gbon won si mo bi ton lo baba la fe se empowerment fa won ara ilu o ni structure ta fi se o ni program ta man define ta man design ta fi se iba won yen wa ni state assembly o da mo ti soro kan bi pelu yin ni je oni ti mo wa mo ni Kwara North agriculture ni se won ton ma se nbe farming ni baba fe se empowerment se bi awon tools abi se farming se bo wa kilometer ara ka to awon farmers jo ka ni irrigation farming system o a fe se fun yin ni bi bayi o ti eto oro oko yo mo fi lo waju o o se je pe 5000 ati voter card la nsoro ba le bi so pe enslavement niyan ki se empowerment
1: e yo 5000 ni won gba
0: atoko mo fi 5000 sapeju ni
1: okay
0: nto clear ni pe ri nkan kan to wa tangible ton fun won to jowo lo to fi gba voter card kini won gba voter card awon yen fun
1: awon kan bere bere kan mo fe ke dan papo ni o mo fe ke dan papo awon kan bere bere kan won ni o si jeru akoko ti eto ti mo so mo awon kan wa so pe ngbo la da so ta ri fi wole ani ka
0: igba ta da so ta ri fi wole wa
1: o tun wa igba ta da so ta ri o tun wa
0: rara ko se ben ijoba to ba ni program to fi to empower yen looto ti se tetan to da loji pe won empower yen looto ero niba be election ba nbo kan re o bale pe pelu ti mo se pelu awon yen in ni lati mo sese mo ra card awon yen kakiri yo mo lemi re be yan ba ko solar pumping machine lo si Kwara North tabin se irrigation farming to ko fo bitibiti eyan ki lo ni lati lo gba voter card won fun okay eni kan so pe owo re mu voter card yan fe mo call iberu ni je be pressure ti wa ni and eyan kan lo si Kwara North yan le ni edu patiki o de ra solar pumping machine fa won farmer fun irrigation solar pumping machine pe mo ri pe nse se oko nbi e mo fi dako seni yan ni lati se lo gba voter card won me kan to mo gohun la won dibo fun eyin won engineer Bola Kaleka o campaign ti bere mo le soro engineer Bola Kaleka o si yin o le du patiki solar pumping machine to the irrigation system o ra fu bitibiti awon eyan yin pe mo ri pe farming ni se yin bi bayi e de wa ni water bank o ya e ma na awon solar pumping machine sinu mi e ma fi water oko yin nkan obun yin o ma jade
1: pe awon abe na ngbo bayi o
0: ngbo atokun se engineer Bola Kaleka o se need lati lo be lati so pe o ya 5000 re mu voter card mo fe ma call e
1: ya ti e ready re fi mo le ko bi e be o si lo bayi aba won
0: kan bayi ni se
1: eyin le eyin ro be
0: kaluku mo ba ri
1: eyin ro be
0: evidence re won se
1: ele e ri ariraju e lo
0: atokun won be eyin le bi mi ni bere
1: e bere ni pe a gbo pa won yen se gba ama won tin se
0: e ti bi mi emi na so fun
1: e nbe wa la mo le pa won bayi ni se
0: awon ni won se be ni
1: awon na se
0: be ni e ma gbo atokun ya won gbo ibi ti mo tun lo be ni pe eni to lo se ru yen be yen ko si reason fun lati se mo lo be ko mo fe fi wo ra awon eyan pe e mo mu voter card yin wa because o mo pe ojuse hun koda gege bi aladani ti eti wa ni pe ojoba ni lati ran awon eyan lowo o de se okan re bale pe ba won ara be ba mo ntin je value eyan kan yan tun life awon eyan se o koda mo ba gbo owo lo mi won o digbo fun so ko si pressure lara re la se so pe in totality a condemn any PDP ati gbe oro jade lori e pe kiru be e ma sele bi je baba dara re loju pe won ti se dada fa awon eyan ohun se ti empower awon eyan nilu koda a tun gbo igbe won gbe ankara lo oja ankara iwuye pelu owo pe ka awon eyan wa pade wa
1: eyin ro be
0: e fe ran ari for video re wa atokun ko ni se ni ma so fun yin nkan to le ri ni
1: kilo alon abayo lori esa
0: atokun
1: bi oruko eto yi
0: e je ki n so
1: fa awon eyan Kwara ni o awon eyan
0: se ri gbogbo kini yen ni reason te ba wo nisin o da ko jo nlo but te ba wo dada e ri pe awon asiko kan wa to je pe awon to je billboard wa
1: mo nbo wa be ara ti mo fe mu ganu pe ita n gboro
0: won yo ka ni won bere leni gbogbo tin je billboard Kaleka wo won bere sin yo kakiri won yo lagaka won yo everywhere oro wa jade lori e lori ategun
1: pe
0: kilo de to je pe billboard PDP le yo ki le fe gba nbe ngba to dijo keji ari ti Kwasa tawon na tun lo yo billboard APC kan se mo pe won fe balance enu pe a kee se teyin PDP nikan la yo an yo ti APC na bo yi wa atokun yi wa se mo pe iwuye nbe ti gomina iwuye nbo ti gomina fe se sadana ngiri se mo pe yo ba lo ni won se o se wallahi yazi mu kamina nas ipo tu won je yen o se beno atelu to di pe ipo oye yi lorin ni a le beno won ko wa be pe ka beno atelu in to jale lati baba wa ba lorin to fi fun yan loye a gboro beno atelu koda gbogbo wa o lo benjo na
1: eyin na wa be
0: atokun se bi sadana ngiri ni won je se mo pe oye ti lunu
1: pe omo iya kan na
0: ama to se lu nkan ta fe gba nbe ni se mo popolopo yin o wole awon yan wa lati Abuja awon yan wa lati everywhere ta ba de tin wo lu don ri pe danya lokun gbogbo ilu ya o ga yo si lo wa oni presence in lui nkan ta bi yo gbogbo an bi board won emi ru
1: yin ko le so se ro
0: mi ni mo mo be mo gbo atokun mu be mi mo mo be mo wa so pe eh se ri afoju o le ten nikan kan ko lohun sun nigba ti o sun tele ki lori gbogbo awon kan ta nso yoro to clear ni oye araalu
1: ni ta wa gbo lori oro ti nsun ko fe ke pari e ni o ke fenu e ko nbi kan tori akoko ni ta n gbo ni pe awon kan so pe bi won se yohun pe won fe fi pa awon to je olóṣèlú alátakò ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn fẹ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ àwọn kan wá ń sọ pé ah kò mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ibi táwọn náà rí sí ni táwọn náà sọ ni pé wọn ò gbàṣẹ́ o ibi tán rí sí ò dá wọn ò gbàṣẹ́ wọ́n kàn lọ rí gbé bẹ́ẹ̀ ní tọ́
0: mo ti la gbogbo ẹ̀ fún yín sí àtọkùn ṣe rí títí ìjọba tíjọba ṣe tẹ́nìkan bá yọ ọkọ tó bá wù tó bá rí billboard mọ́ bẹ́ẹ̀ ọkọ jáyè àtọkùn
1: ní títí ìjọba
0: ìjọba ṣe títí báyìí tó bá lọ rí billboard mọ́ bẹ́ẹ̀ ọkọ jáyè kò lè gbàṣẹ́ kán ní kò rí lérí títí tó bá gbàṣẹ́ lọ kwasa kwasa ò ní fún lápúrà kò rí lórí títí gbogbo omi tí wọ́n ti yọ irú ẹ̀ ó wà ìnáda ń gbé lérí títí ìjọba ni ẹ̀ lè bá wọ́n yọ irú ẹ̀ lapc táwọn yẹn ṣe wọ́n yọ irú ẹ̀ ti pdp ṣe kò sí problem lórí ẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n ní reason láti sọ pé ẹ̀jẹ̀ á yọ eléyìí now kwasa gbé ètò kalẹ̀ pé láti dáadáa ló ti wà pé bàbá fẹ́ ṣe billboard o a gba approval lọ́wọ́ kwasa o ìtumọ̀ tó ní ni pé gbogbo ẹni tí ń ṣe billboard ti lọ gba approval lọ́wọ́ kwasa
1: tó ráwọ̀ làjọ tó wà ní ìgbanu eléyìí
0: ibi tí kwasa bá ti sọ pé wọ́n gba approval lọ́wọ́ àwọn wọ́n níra láti lọ
1: yọ
0: àmọ́ wọ́n pe àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láìpẹ́ yìí tí wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn pé bí wọ́n bá jẹ́ gómìnà tó bá fẹ́ ṣe billboard o 100 million ní ọ̀sán bí wọ́n bá jẹ́ senate tó bá fẹ́ ṣe billboard o 50 million ni wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀
1: ó wà títí dàbújá ni o
0: atọ́kùn ẹ bàbújá lẹ kwara la wa yìí òun ló jẹ́ kó máa kọlà sáwọn kan lẹ́mìí pé wọ́n fẹ́ pẹgbẹ́ alátakò lẹ́nu mọ́ ni ẹ sì ni bí wọ́n bá ṣe billboard 100 million naira owó kínni ńjọ tí àwọn ń bọ̀ 2019 èló ni wọ́n san tán fi ṣe billboard ǹjẹ́ wọ́n san owó tó tó bá wọn ṣebí 2019 sísìn ọ̀rọ̀ ọdún méje sísìn láǹsọ̀ láṣẹ ń sọ pé ló ṣe kọlà sọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀lẹ́mì nílùú pé gbogbo ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé yẹn wọ́n fẹ́ fi pa ṣe ìsìn orin tó tẹ̀lé
1: gbogbo ìpínlẹ̀ náà lélẹ̀ ìwọ̀sán
0: atọ́kùn gbogbo ìpínlẹ̀ kọ́ kò sí 100 million 50 million
1: ní orílẹ̀-èdè
0: kò sí ibẹ̀ atọ́kùn àmọ́ ẹ rí pé kéré tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn orin kan tẹ̀lé ẹ rí pé àwọn yẹn kàn jáde wọ́n kàn dolórin ni pé bẹ́ẹ̀ bá yọ signboard dáníyà ẹ lè yọ ìfẹ́ dáníyà lọ́kàn wa kí ló fà á tí àwọn aráàlú náà sọ bẹ́ẹ̀ gbé pdp kọ́ aráàlú kíyèsí pé yíyọ tí wọ́n ń yọ kinní aláti ṣàtakò fún ẹni tí wọ́n believe wọ́n jẹ́ problem àwọn tí ń ṣe dáníyà ni ọ̀hún sọ pé ṣe bí billboard lẹ yọ billboard kọ́ ni ó dìbò àwa aládìbò yín tí lù ú sọnù pé bẹ́ẹ̀ bá lẹ yọ billboard ẹ lè yọ fẹ́ rẹ kó lẹ́mi wa o ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá pe àwọn tó wà lájọ rẹ̀ tán bá wá bí àwọn náà lè rí sọ reason
1: kò yí ẹ̀yìn bí ẹgbẹ́ òṣèlú pdp
0: èmi náà sẹ́pẹ̀mí náà mo sọ̀rọ̀
1: yìí ṣé kò yí ẹ̀yìn ẹlẹ́ràn ló yé
0: èyí tí mo sọ látàárọ̀ nǹkan mo ti la ọ̀nà kalẹ̀ fún yín mo ti sọ fún yín reason tí wọ́n fi ṣe mo sọ fún yín clearly ní pé kò sí ó clear pé reason tí wọ́n fi ṣe kò sí nǹkan kan nítorí pé wọ́n rí reason ẹ rí pé mo protect kwasa láwọn ibìkan pé gẹ́gẹ́ bí àjọ tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó láwọn right kan tí wọ́n ní àwọn àti àwọn orísìí tán gbé kalẹ̀ pé àwọn tán fi ń ṣe ara ló sọ pé rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àwa náà sọ pé rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ntẹ́ ń tó yé wa ó sì yí ara lù.
1: ṣe káwá tí wọ́n ń ṣe léyìí láti pa àwọn alátakò
0: lẹ́nu bó ti nínú kò sì ṣe pamọ́ bí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni rárá yẹn ń lo òkè sí.
1: ọ̀dà kí n tó sí ojú òpólẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú méjì tó kù yẹ àti àwọn tó jẹ́ ìjẹ́ǹtì yín lásìkò ètò ìdìbò àpapọ̀ tọdún 2027 ní ìpínlẹ̀ yìí tí òfin ní sí wàhálà lásìkò
0: tí òun sí ìdókòwò mọ́ni
1: àmì tí òfin ní sí ìdókòwò
0: mọ́ni
1: pé ìbò tí wọ́n bá kà tí wọ́n bá dì náà ni yóò kà
0: ìbò ni kì í ṣe ìjà
1: ìbò tí wọ́n bá dì tára ló bá dì
0: yóò jẹ́ kíkà ẹjẹ́ yín kọ́kọ́ sọ báyìí kí n fi dán ara ìlú lójú pé eléyìí tá a kẹsẹ̀ bọ̀ yìí adìgbò 2019 wọ́n ka ìgbò ìgbò sí county ṣébíjọba kan ló wà mẹjọ náà wọ́n dẹ̀ sọ pé tó bá ṣe pé tára ìlú fẹ́nu ẹjẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé kò sẹ́ni kankan tó fa wàhálà kankan bí 2027 náà ó ṣe rí nù bá a bá dìgbò 2027 kára ìlú mọ̀ pé ìgbò wọn ó kanto kẹ́nìkan fọkàn bá kẹ́nìkan kan mọ́ dùn mọ́ òun mọ̀ rú pé abẹ bá kà mo dẹ̀ ti ṣàlàyé fún wọn bí báyìí lọ́jọ́ kan náà tí mo wá bèrè mo ní bá a bá ṣe local government election ẹ̀rọ a máa bára ló pé àṣìbí state wọn ti announce rẹ̀ kí ni wọ́n wá announce ẹgbẹ́ tí ń bẹ́ mẹ́ta wọ́n gbé fún eléyìí tá a fẹ́ ṣe yóò rí bẹ́ẹ̀ o inec láti federal ní ń bọ̀ wá ṣe election eléyìí election tó dẹ̀ fẹ́ ṣe ìgbò tẹ́ ẹ bá dì láti dí àpótí náà láti ká tí kálukú ó ti mọ kí lè score ní dí àpótí yẹn àdẹ́bí ń da yín lójú pé ètò ti wà tá a ti ṣe tá protect vote yẹn débi tí wọ́n ti ṣe final announcement ǹtẹ́ bá dì náà ni wọ́n kà kò sí mọ́gbọ́gbọ́ kankan tí ó
1: ṣẹlẹ̀
0: ọ̀dà gbogbo ètò yẹn ti wà àwọn agent wa sí wà bá mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ nísì wọ́n ń bẹ nínú different types of training
1: tí wọ́n ní gbàbọ̀ dì
0: wọ́n ní gbàbọ̀ dì wọ́n bẹ̀rẹ̀ different types of training tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ lati mo eto won ke se ti jagirijagan ama lati mo eto won gege bi ofin to de to dibo ni Nigeria lati mo pe gege bi agent party o kini nkan te le se kini te gboro se lati mo pe o umpire tin je neck o ton ba wa di apoti nkan bayi ni won le se nkan bayi won le se bi go ba fe bere nkan bayi ni ke mo reti nkan bayi ni te ba ri election mo bere gbogbo yen tin lo
1: bi
0: idanileko yen lo so gbogbo won tan ba to si di apoti bo ba se di tan nibe na ni won si di mo transmit result
1: pe lati beyin
0: awa nbe lo bi kan enikan wa nko yin yi ni bi kan ko ni sele lele mo ba ti digbo yen o sele losun be yo sele nkwara
1: oda
0: to ba se pe gege bi ife wa re orilede ni to mo pe osun egbe ohun na digbo nbe yo fe KPC wole so gbon gba to mo osun duro to won digbo are ni to ba si ntara lu fenu awon na ni ke announce
1: oda
0: are bola tinubu lo ko phone re to se congratulations ademola
1: oda
0: democracy nu
1: 0913655692 0913655692 kawo yen ka bi meji
2: ka to mo dagbe hello e ku dede akoko yo ko yin bile tin pe wa o
3: se o ni mo la ti kuntu
2: to a ngbo yin sa
3: akoko
2: adupe
3: olowo mo fun yin se
2: ami o
3: ado awon si gara gba oro
2: a ami ko
3: ta fe
1: jo ko bo si kan yo bo si agbo ko la mi ami o angbo yin sa 2027 daniel ani di olosi sibe ami ami ami to ada ati mo nta fe mo ta ba ti wa npe eh ta ba ti wa npe e so se yin lagbe radio yin e ma soro
2: ko ba ku gbe e ma soro ko ba ku gbe abi an bu ni eh ma
4: hello, Ekasun.
2: Ese o ko yin bule tin pe wa.
4: Engineer Agaka lo soro.
2: Lati
4: Latagaka.
2: A gbo yin bayi.
4: Ese ri enu keke
2: bi. Ben.
4: O ti la kai ko la kai china.
2: Ese o.
4: Be yan si soro ni. Be yan ti won ti ma gbe PDP ba. Ya eni yiri le pe poju. Se a ri bi ta nfe. Ibe na l'Olorun o je ki nkan o so le si. Ola ti a ti ko yi lodo lo.
2: Ah.
4: Ka da seto na ni. Amaye elekeji. Otukoko.
2: Yes sir.
4: Ke ma sa PDP ni ma te ti e ba ni pe Ola PDP ni. Eyin le je ki governor o to get here right dey.
2: Hmm.
4: Ta ba pe e ti pe tin le won ba ko ni ri kankan se. O do won to ko nbe. Ora e se wa pe.
0: Ora. Ati mo ta fe mo. E se un oga to pe wa e mo se un gan wa lai mo get e kan tan so. Amo se mo pe ti yan ba ni fe ilu. Bi nkan ba lo wrong ti en bi pe kini yo ni benefit ara lu se pe yo mo dun yan la en yo fe jade wa pe a lo to egbe alata ko ni wa amo ijoba yin ni lati get e because gbogbo ton won se
1: pe saki esi
0: pe ni saki gbogbo ton won se
2: awara lu ni affect yin sin ka wa like e jawe no wa bi e lo e ka so
4: ati otiko popo
2: adoko
4: se
2: so
4: olohun ni ba para je
2: ami o ko yin
4: oruko temi ni ambassador ambari at that town
2: oya a gbo yin
4: sa fun tori olohun temi fe so fun yin ni pe ti e ba ni lati omo Nigeria ko ma kwara awon ta se ni o awon ta se ni o e ri nkan rinra e ma se lori program be na ti wa lori lifti se mbere fun ti ijoba na mbere fun eyi to lon ba ni yo sele ni kwara to je dada to lon ni ba ijo mo kwara je to lon o sele so mo wa inshallah
2: oda
1: ati mo nta fe mo ninu oro yin 0913655692 eje nwo ni kan bi meji se ko to ri pe a mo tata pin se
2: e kuro le o ko yin bi le tin pe won
4: e kuro le
2: o ko yin lati
4: ajumoju lati biju
2: okay an go yin bayi sa
4: aki oga o ti ko ta wa nbe
2: adupe jo
4: olorun ni je kan so tan ebe ibi ase kale yin o je ke yin ma ri so ni sin elomi ta ase kale ko wa ko ni ibi and then the weekend muscle, it would have done. You might find an idea. I'm a polo for me to a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
2: of a little bit
4: of a little bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of ni kani Diamond 88.7 FM ni lo ti lore mo gbagbe o bi mi se so ni bere eto mo ni gbogbo nti a lejo wa ti won soju fun egbe oselo PDP gbogbo nti won ba so lori eto ye ni oni ati idaseyin to je ara ale lori atejise ni abi ori oju opo ipe iwoye ti yin ko ni kankan se pelu ikani diamond 88.7 fm ni lorin abi ti atoko eto yi
0: enikan soro kan le kan
1: ni soki
0: lati sawo
1: ni soki
0: won soro ni pa pe nta ba ni ta ba fe se oni ka wa se se mo pe eyin le ndari wa ibere te ba bi wa la down
1: ben
0: amasiko ta jade ta sun ta se fara
1: mbo wa mbo wa
0: because campaign
1: ti be o ti de
0: no so se mbo wa won fo kan won ba le gbogbo nta ni fara lu gbo amose mo pe ta ba ni nkan
1: fara ise te so lojo kan osu
0: eh agbodo wa le so ki lati seri ati impact wo lo ni
1: ke to le so
0: ta lo lo ni
1: te to so
0: ta ba wa so pe bayi loku ta fe se ta ba debe o yo mo jeri lokan awon yen pe awon to ba ti se bayi ri lo to won le se ntawon ton se
1: adupe popo lowo malam olayinka ibrahim o tu koko ti won suju fe gbe oselu pdp lori eto yi loni a si dupe lowo ogbeni abdullahi bolaji gobre awon na won kun wa ni yara agbaranbe ajo wa na ni adupe lowo awon na pupo pupo e jabo lo fun toni lori eto ta pe ni ona bayo ose tin bo la pade titi ose tin bo hun olariwaju ogun ni yopa ebiti loruko temi orile de nigeria ni daru o ipinle kwara osi ni baje logo tolohun odo setin bo

born again. So o tumo si wipe ti eniyan ba lohun fi aye ohun fun Jesu ko ye ki eni to njale ko tumo jale mo ko ye ki eni to sagbere ko tumo sagbere mo ko ye ki eni to lo ni lowo gba ko tumo lo ni lowo gba mo mini that wipo ye ki niyan o le ko ohun gbogbo ti ko dara ni sile gege bi ti Sakewu lojo ti oga ogo wo ile re gege bi ojo to ni ba pade pelu eni ti a npe ni oke si oni Bibeli so fun wa wipe pelu iwalaye si oni ninu ile Sakewu oro de ipele kan Sakewu dide duro nitori wipe iwalaye eni mimo o gbodo ni pa lori aye re Bibeli so fun wa wipe Sakewu si dide duro o si wipe nitori iwalaye Olorun eyi ta npe ni igbala to wole un loni oni ohun dawun ni un si meji Oni o si fi apa kan fun alaini o wa ni bi enikeni ba wa to nba fi pa gba ohun ko ni owo re o lohun setan lati da pada ni isepo merin e wo ru igbe aye yen igbe aye yi pada igbe aye yi to nfi ohun ti olorun han iwa mimo iwa ti olorun a je wi pe ohun to nso fun wa wi pe ni toto ati wa ni oke si oni ki se itusile nikan bi ko se igbe aye iwa mimo Ni toto ati tu wa sile kuro ninu agbara ise ni toto ati tu wa sile kuro ninu agbara igbekun ni toto ati tu wa sile kuro ninu agbara iberu to mu wa bo kini onkan miran to gbodo jade laye wa ohun ni igbe aye iwa memo so ko ngba ta fun wa ni idande kuro ninu ese ati idalebi ko wa ye ki a tun mo gbe ninu iwa ibaje ti a ngbe ni ana idi niyan ti apostle paul fin ba wa soro ninu we rome ori kejela oni mo fi yonu olorun beyin ara e fi ara yin fun olorun ni ebo aye memo ni ebo aye memo oni eleni ni se isin akoko eyi to tona to si se itewogba o wa nsalaye igbe aye iwa memo fun wa ni ese ikeji o wa ni e mo se dara yin po ma aye yi tabi ohun gbogbo to nbe ninu aye oni sugbe e mo yi pada lati di titun ninu ero inu yin e mo yi pada lati di titun ninu ise yin e mo yi pada lati di titun ninu iwa yin e mo yi pada lati di titun ninu oro enu yin e mo yi pada lati di titun ninu igbe aye yin so iwa mimo Oso je ohun kan to gbodo mo farahan ninu aye wa nitori eni to pe wa memo ni Jesu so fun wa ninu we Matthew ori 5 I think verse 48 o ni eje pipe gege bi baba yin tin be ni orun bi o ti pe so igbe aye iwa mimo nigba ta ba ti la wa si ori oke si oni be ni igbe aye iwa mimo o ye ko mo jade laye wa a o gbodo so pa wa ni ori oke si oni ki igbe aye buburu ti Egypti ni ko si tun mo je jade ni aye wa rara A o gbodo so wipe a wa ni ori oke si oni ki a si tun wa ninu ere rara a le wa si ori oke si oni pelu ere sugbon nigba ti a ba di ori oke itan iwenu mo ye ko wa fun wa nigba ti a ba gun oke itan iyipada ye ko wa fun wa a le wa si ori oke si oni pelu egbin a le wa si ori oke si oni pelu iwa ibaje a le wa si ori oke si oni gege bi ati ri a ri ka ninu aye omo nina kuna bibeli o so fun wa wipo paro aso re ko to di po mo lole aso egbin yen na lo wa lara re sugbon logan to de ile o nkan kan sele si iyipada baba re so fun wipe e ba mi bo aso yi kuro nitori aso yi ko ye gege bi ohun ti a fin so wipe omo leni a je wipe ti a ba wa wa ni omo a je wipe igbe aye baba gbodo mo jade laye wa asiti ka ninu kini peteru yen to so fun wa wipe olorun wa mimo ne o wa ni dandan ni ki awa na ko je mimo so a o gbodo so wipe a wa ninu olorun ki igbe aye buburu ni ko si mo farahan ninu aye wa oni apostle paul fin ba wa so ninu we efesu wipe ki eni ko to njale ko mo se jale mo ki eni to paro ko mo se paro mo ki eni to wuwa buburu ko mo se wuwa buburu mo ikeji timothy ori keji ese ikokandini ogun na so fun wa oni pili olorun to daju ni eleyi o lo si ni edidi yi we pe oluwa ma awon tin se ti re oni ki eni kan ni to si n keporuko oluwa ko kuro ninu aisododo jesu ohun ni oke si oni ti a n soro ba ni akoko so dadan si ni we pe ki a wa si ebi si oni ki a nigba ta ba si de ibe ki a di eni mimo
ko ye ka wa ni sioni pelu iwa eri be ni ko ye ka wa ninu ijo loni odun kan odun meji pelu iwa ibaje ko ye ko ri be nigba ti eniyan ba wonu ijo wa eniyan le wa gege bi elese sugbon nigba ti eniyan ba fi lo osu mefa to ba se wipe ni bi ti eko to ye koro wa o ye ki igbe aye eni ko yi pada o ye ki igbe aye eni ko yi pada so sioni o je ibi iwa mimo kini o keta ta fe menu ba ti aye ba gba wa o ni sioni je ibi ajosepo ti eniyan ti ni ajosepo pelu awon orun bibeli o pe ni ibi ti awon angeli alainiye wa innumerable numbers of angels ni bi ti won wa ilu olorun ilu olorun ilu olorun ni akotan so mo n pari oro mi bayi wi pe isioni o je ibi walaye olorun so a npe wa si odo jesu ni ojojumo wipe ka wa si odo jesu ni ojojumo pelu igboya a npe wa si ibi igbe aye iwa mimo a npe wa si ibi ohun olorun a si npe wa si ibi ti a ti ni ajosepo pelu awon mimo a npe wa si ibi ti a ti mo sin olorun pelu okan to ye koroju anu orike erin ese ikerin le ni ogun o ni akoko ina si ti de ti awon olufokansin ti won si mo sin olorun ni emi ati ni otito so mo fi yonu olorun be gbogbo eni to ni anfani lati mo gbo mi ni akoko yi wi pe jesu ohun ni ilu sioni oke sioni ti a n soro re ewa gba iye o si so fun wa ninu iwe matthew ori kokanla ese ikeji din ni ogbon wi pe o ni e gba ajaga mi si orun yin e mo ko eko lodo mi nitori oninu titu ati oni wa erele okan ni emi oni eyin o si ri isinmi fun okan yin so an fi akoko ipe wa si ipe si bi ori ofe si bi igbala adura wa na ni wi pe atemi ati yin ni ojo ikeyin ori ofe ti a fi wa ni sioni ilu nla ni jesu omo olorun yo yonda re fun wa oro ti e gbo yin na lo wa lati olu ijo wa kiruba seravo ni tesiwaju district headquarter ilorin oruko mi na ni oluwa komiyo jesu oluwa wa amen.

0: e kaabo pada iroyin kaakiri agbaye ohun re lekun rere are bola tinubu ti gunle si paris orilede france fun abala elekeje irin ajo isimi olose meta re si ile alawo funfun are ni eni to je asoju nigeria nile france ayodele oke kikabo tinubu kuro nilu abuja lojo sunday ogbonjo osu kejo odun 2026 lori irin ajo isimi olose meta lo si london nibi ti o kokoko ya si ko to te si waju si ile france ni ebala keji isimi re gege bi oro ti won fi lede lati odo en to je olu gbani nimoran pataki si are lori oro iroyin ati ogbon nu bayo ona nuga to fi akori re se are tinubu bere isimi olose meta ireti wa wipe are yo pada selu abuja leyin isimi re lati te si waju lori ipolongo idibo de idibo gbogbogbo odun 2027 are tinubu ni ogbera kuro nilu abuja leyin ose kan ti won se agbejade oruko awon igbimo olupolongo ti won ti daruko tinubu ati igbakeji re kashim shetima gege bi alaga ati igbakeji alaga igbimo ni sisentele minister onipo keji lori oro eto abo belo Muhammad Matawale ni o ti tubo fi okan awon olugbe ipinle Zamfara ati awon agbegbe to yika ti awon onijanduko ati agbesumomi ti nfi won lape pe ki won fokan bale tori pe ijoba apapo yo tesiwaju won tesiwaju lori ipinu won lati fopin si igbesumomi ati awon iwa odaran miran jake jado orilede yi Matawale lo soro ifini lokan bale ohun lasiko to n se ipade pelu awon ti won jo je ti won jo se akoso nigba to fi je gomina ipinle Zamfara lodun 2019 si odun 2023 lara won ni awon ose ilegbimo asofin tele awon commissioner re tele ati awon olugbanimoran pataki to fi mo awon ti won jo se ti won jo je alabasepo oselu nigba to nsoro nibi ipade na Matawale salaye o wipe abo dukia ati emi ni o se pataki ju lokan ijoba to ba mo nton se minister ohun salaye o wipe are tinubu faraje fun fifi opin si oro eto abo to mehe be ni eyi di mimo ninu awon ise takuntakun to nse leka eto abo lowo yi ni orilede nigeria ati leyin odi ile yi gomina ipinle osun ademola adeleke ti ro awon olugbe ipinle na lati tete fi ohunkohun ti won bari ti o ba se ajiji si won to awon eso alaabo leti lai fi akoko sofo gomina soro ohun leyin awon esi ipade ti won se pelu awon otelemuye ati awon eso alaabo gege bi o se salaye oni won se eto na pelu awon olori esin muslimi ati awon olori esin kristiani ni ipinle na nibi ipade na ni awon olori esin mejeje ti so nipa awon ohun ti won gbo labenu ati awon oro to je jade bi awon agbesumomi ati awon onijanduku se ngbiyanju lati jawa si apa ilao iwo orun gusu lati da awon etoru ki awon eyan ma ba ni igboya lati jade fun idibo gbogbogbo odun 2027 adeleke nigba to n fesi si awon oro na o salaye o ninu oro ti agbenuso re Olawale Rashid Buwolu lo ti pe gbogbo awon araalu wipe bi won ba ri ohunkohun ti o se ajiji si won ki won tete fi to awon eso alaabo leti papa julo bi won ba ri awon oju tuntun ti won o mo ri ti won ya wole lawon agbegbe to je etiala ni ipinle na ki won tete ta awon ti won je eso alaabo lolobo ninu oro ohun ni gomina ti salaye wipe laipe laijina ohun se ipade alagbara to je ti eso alaabo ni ipinle na lati se awon eto bi won yo se fi bi won yo se gbaradi de awon ohun ti won gbo kukulaja re ondije dupo are labe ase egbe oselu akodu omowe gbenga olawepo azim ni o ti so di mimo wipe ko si igbese kankan ti ajo INEC le gbe ti yo pana didije dupo ohun gege bi are ninu idibo gbogbogbo odun 2027 Ashim ni o face si bi won se yo kuro ninu oruko awon ti won gbe jade gege bi ondije dupo leyi ti INEC se agbe jade re lopin ose ninu oro ti o fi sowo ni lu Abuja ni Ashim ti se apejuwe igbese na bi eyi ti awon eso awon eka oludajo yo gbe igbese le lori oni ohun wa ohun gni ondije dupo ti won fakale legbe oselu accord Ashim ti o ti gbe ejo na lo si iwaju ile ejo giga ijoba papo nilu Abuja lo nfe ki won fi ofin de egbe accord lati ri ohun gege bi ondije dupo are ki won si gbe oruko ohun jade lori ate INEC bakan na ni oni won ti gbe ejo na lo si waju ile ejo won si nreti idajo Ashim so di mimo wipe oro ogun ti ohun ja labe ofin ki se nitori ife inu ohun nikan sugbon oni eyi ni yo fi han bi enikokan se ni eto ati bi won se gbudo je ki eto ki awon eto ti won ba nse ninu egbe kokan ati ti idibo ko mese oyo ki o je eyi ti o mo gara ki enikokan to si jo mo orilede Nigeria le fi ife inu re han lati du ipo are ki egbe o se fa eni to wu won kale gege bi ondije gomina tele ni ipinle ti ko si mo gongola to tun fi igba kan ri je alaga egbe oselu PDP Alhaji Bamanga Tuko ni won te si ile ikeyin loni ni Yola nibi ayeye isinku ti won se ni moshalashi ti afin Lamido Adamawa adura ni iteku ni o waye ni nkan bi ago mokanla koja ni papa ni inu gbongan moshalashi ti opolopo awon eniyan ti ati awon to je alenu loro leto ijoba ti peju pese lara awon to wa nibi ayeye isinku ohun ni parako yi onisowo ni Aliko Dangote ati eni to je emia Adamawa Bakindo Aliyu Mustafa pelu awon olori ni ipinle ohun Bamanga Tuko ni won gbe oku re lo si ile ite ikeyin nitosi afin Lamido ni Yola gege bi ilana esin musulumi gomina ipinle Adamawa Amadu Fintiri ni o lewaju opolopo eniyan ati awon asoju ijoba nibi adura ati eto isinku ni sisentele bi e ba sendra po mo wa iroyin kakiri agbaye le ntete si ni Diamond 88.7 FM ilorin iroyin yo te si waju leyin idanduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.

Eka bo pada lati bi idanduro ranpe yen. Iroyin kaakiri agbaye nte siwaju. Ni ile okere. Ohun ija beyefo ti Russia yin ni o ba oko ojurin akero ni nkan bi kilometer meji si etiala ile Poland loni ojo isimi gege bi ile ise to nse abojuto oko ojurin ni Ukraine se so di mimo won salaye o wipe ikolu ohun waye ni ekun Volyn ni ile Ukraine awon ti won se eto jurin ni Ukraine salaye wipe isele aburu ohun ni won dabore ni kutukutu oro ni latari wipe won ti koko ni awon ikilo siwaju igba na ati pe awon iko to nbojuto idunkoko leka ojurin ti ri isoro aburu to fe sele na won si tete dabore nipa tita awon ero oko ojurin ati osise lolobo ni akoko Iroyin leka ere idaraya Iko agbábọ́ọ̀lù obìnrin ti ọjọ́ orí wọn ti ju ogun ọdún lọ Falconet ni wọn lu ikọ̀ New Caledonia ti àwọn ṣe ń kópa ní ìdíje ọ̀hún láyò mẹ́wàá sí ókan nípele àṣekágbá ìdíje onísọ̀rí ìsọ̀rí ìdíje ti àwọn obìnrin ti ọjọ́ orí wọn ju ogun ọdún lọ ti FIFA ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ti ọdún 2026 léyìí ti ó wáyé ní Poland lọ́jọ́ Sunday òní. Jijawe olubori ohun tumo si wipe iko Falconet ti tun te siwaju si ipele awon akoni 16 to ku ni idije na won se ipo keje ni sori ti won wa bi Spain se lewaju pelu ami mesan iko Nigeria ni o wa ni ipo keje Spain ni ami mesan won fi ayo meta bori o kan ti China ni oni ojo isimi yi kan na o di dandan ki ikọ Falconet jawe olubori ni fese won se ti won gba keyin ye bi o ti je wipe ami kan pere ni won ri mu ninu idije ohun lati bere pepe won subu sowo Spain layo meji si odo won si ta omi alaile yelewo odo pelu China iko New Caledonia ti o sese nkopa ni dije ife eye awon obirin yi ni o ti ri ayo many dini ogun ninu awon to won o si ti ri kankan gba sawon bo ti je pe iko China lu ni ayo marun si odo Spain lu ni ayo mokanla si odo ni ifesewonse meji akoko ki won to wa koju iko Nigeria ni ifesewonse eleketa onisori sori Iroyin kaakiri agbaye fun ti role oni koni ju bayi lo ka to danu duro egbe awon gogo ta ti menuba lekan si a fi to yin leti pe are Tinubu gunle si Paris fun abala keje isimi re si ile alawo funfun minister onipo keje lori oro eto abo yo se atileyin fun are Tinubu lori igbiyanju lati fese eto abo munle gomina osun yo seto ipade igbimo eleto abo lori idunkoko mo awon ile ijosin ni ile okere lati mu wa se ti igboyin pe ohun ija beyefo Russia kolu oko ojurin nitosi etiala Ukraine ati Poland leka ere idaraya a so fun yin pe iko agbábọ́ọ̀lù obìnrin Falconet siwaju sipele akọni 16 leyin ti won lu New Caledonia ni ayo mẹ́wàá si ókan ka to ma lo nje mo pe niru ojo oni ni odun 2014 ni ogagun major general Benjamin Adekunle to ti feyinti lenu ise ologun ti awon eyan mo si blast copier fun ise takuntakun to se lenu ise ologun nigba ogun abele Nigeria nigba na niru ojo oni lodun 2014 lo dagbere faye leni odun meji dini ogorin ni baye ti mo bo ba ni ohun ko n te fe fi to awon akoroyin wa leti e pe sori number ibani soro 0916072 7526 Abiodun Akinwumi lo se akojopo royin kaakiri agbaye ti role oni Oloye Deseyi Jacob lo tun se ede abinibi to mu wa se ti igbo yin e seun pupo be se n tetigbo ikanni wa ikanni yin
to tawon yo yi Diamond 8.7 FM ilorin akusimi oni opore lashi loke pe

0: titi ṣugbọn nisisiyin oluwa wipe ki a ma ri olohun fagile ogun ti olohun ti ni won ni tele tori pe eni yi ko ilana olohun ati ofi olohun sile olohun ni o to o dodi ko ni ri be mo awon ti o bu ola fun mi ni emi o bi ola fun ati awon ti ko si ka mi si ni a o se alaika si se di bayi o ni awon ti o bu ola fun nuwo bu ola fun awon to ba kiyesi oro olohun ti won gan gba ati eko olohun ti won gbo oro re ti won de fi se atuse aye won ile won igbe aye won olohun lohun o bu ola fun tori won bu ola fun oro olohun olohun na lohun o bu ola fun won sugba awon ti won ka won si o na o ni ka won si wa ti won si ni itiju kedi igbona o san ju ebo riru ifetile jare si oro olohun o ma san ju ora agbo olohun ni trust ninu ebo re tabi ninu offering to ba mu wa to ba ya lai gboran ni waju olohun to se gege bi oro re to tele ilana re fun aye re ati fun ile re o wa gba satani laaye gba o na wa lo gba re kereke o wa ntan wa je o ntan ige o ntan aye eniyan je o ntan idile je o wa yi okan wa o e fun satani laaye lati ma yi okan yin ko ni odo olohun toro mo pe ton ba ti yi okan to ti yi okan eniyan ko ni odo olohun ti o eniyan ba ti ko ilana olohun sile o mo po olohun ko ru eni be sile to lo ba si ko yan le ta lo ma gba ta lo ma tewo gba satani ni satani si ni ore ofe kan to fe fun wa ni ko si ore ofe kankan lowo satani bi o se yonu ati idamu ibanuje ayeraye ati abamo sinu iparun ohun lo wa lowo satani ko si ore ofe kankan ti o fun eniyan e wo opolopo ile to ndaru e wo opolopo aye to ti baje e wo opolopo ile to ti baje loni nitori pe toko ti yawo tu wa nibe won gangba ati eko olorun won fi ogba ati ego olorun to aye won won fi ogbon ati eko olorun to ilanu aye won o fun satani ni opolopo iseje ninu opolopo idile e wa gbona to fi ngba mu arekereke wonu aye awon eyan a wa so ese a so di nkan ti o serious abi nkan ti nothing serious bẹ́ẹ̀ kò le tó yẹn náà ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ wá di nǹkan tó wá sọ di ohun àmúṣeré fún wa sọ di tọ́ ìka máa fi ṣeré pé there's nothing bad in that kò sí nǹkan tó serious tó yẹn jọ wàhálà yín ti pọ̀ jù ó wá jẹ́ ká sọ ẹ̀ṣẹ̀ di mistake kí ló ṣe mistake lásán ni mo dúkúrò bẹ́ẹ̀ to continue kò ní jẹ́ kó rántí pé kó tọrọ ìdarí jẹ̀ṣẹ̀ kò ní jẹ́ kó lè tọrọ kó lè yí ọ̀nà rẹ padà wájú ọlọ́run just a mistake ni ìwọ ọkọ tó dédé tó múyàwó ẹ tó lù ládùbà mi kò gbọ́rọ̀ ni mo treat fọkọ̀pọ̀ ẹ̀ mo fẹ́ kó gbọ́n ni ẹ̀ṣẹ̀ ni ọlọ́run sọ wípé ọkùnrin wo ló lè ó ní kò sí ọkùnrin tó jẹ́ pé kó rí rárá rẹ̀ rí ní kò ṣe kó máa bọ́ kó máa ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ ṣé o lè sọ pé ṣe mistake nísìnyí kó wá dàgbà tí bu ara rẹ̀ ṣọlẹ sọ pé o ṣe mistake àbí èyàn ṣáà máa ṣe mistake ta ní irú mistake wo ni mo ṣe kó wá yọ igi tira rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa nọra rẹ ṣó possible tó o bá lè nọra rẹ torí ẹni tó bá lè yọ igi tira rẹ lọsí ní tí tó ń nọra ẹ tó ní credit card mo ṣe mistake ni mo dẹ̀ ń nọra mi wọn á lò ti ya wèrè so definitely tó bá ń nà ìyàwó rẹ the same thing you become a foolish man ti ya wèrè náà nìyẹn àbí ìwọ ìyàwó tó ṣe ìwà ìdá sí ọkọ tó wúwa ìdá sí ọkọ rẹ tó mú ìbànújẹ wọnú ayé ọkọ tó ní mo san padà mo ṣe tèmi náà padà fún ni ẹ wá sọ ẹsẹ di nǹkan tí ò serious àwọn ìlànà àti ẹkọ ọlọrun a wá sọ ìfẹkúfẹ a sọ di ìfẹ lókàn àyàwá o fẹràn arábìnrin yẹn o i love you torí tọrọ sí mọ ọlọkàn ara rẹ pé ìfẹkúfẹ ló ní sí kó kàn lè ba ti ẹ jẹ ni o ní kà sí kankan a wá sọ lost ìfẹkúfẹ a sọ di love a wá sọ ìwà jìbìtì ní lílù káàkiri a sọ di intelligence you are highly intelligent brain power ni nígbà tó bá ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ tán tó fi ọgbọ́n àrékèrèkè ọgbọ́n jìbìtì a wá sọ that fraudulent act a wá sọ di brain power fún wa pé ìwà jìbìtì yẹn ọpọlọ ló ń jà ọpọlọ tó ń tìyàn lọ sínú ẹgbẹ́ ayérayé yóò wá sọ ìwà ìbàjẹ́ àti àìlẹ́kọ̀ọ́ corruption and indiscipline will not turn into beauty a wá sọ ìbàjẹ́ dẹwà pé kò mí ọmọ táyé bí láyé ń pọ̀n kò lè tó gbogbo yẹn àwọn ìwà ìríra gbogbo tí ò da tó ń tinú ọlọ́run ò dùn sí a sọ di ọ̀làjú fún wa all the abominable acts now turn into civilization social process o so di iwa iwa nkan to iwon to wa invoke fun wa iwa ibaje iwa rira imura ti o to igbe aye to mu iri to mu to ti o mu na olorun dun igbe aye to kun fun ikorira a wa so di iwa olaju fun wa a wa turn gbogbo e ka sha ma ba ka sha le ko ninu ilana olorun eyin o si mo eh a wa so ikosile separation and divorce a wa so di normal act ko le to yen ikosile o ni kankan ninu ko seshe ninu e to ba dara duro ti o ba dara sa kuro ni be nigba to lo lo ko ira ikosile nigba to mo oro olorun a wa so ni o so ra won di olobun won wa ko je omugo ni waju olorun iru igbe aye ti e fa gbe ni joyen na to rira de bi olobun to ko to gan gba ti eko olorun ohun to lorun ni ko ma je to wa wo to teju mo to ni pe kini si fine o dara bawo na se teju mo ese to teju mo iwa rira to lorun to lorun lohun fe yen e jo ati so pe ko si nkan to bad ninu e e fa na ri bi pe kini ya je ko ngbon a je ko ngbon si a je ki brain o ko sharpra si o si je so na ki lo tele o tele ko sile lowo olorun olorun ko wa ti oko re sile tori oko ro na ge a si le won jade ko ninu ogba won tun bo sinu si abe igun olorun iko sile o na dole sele loni e wo popoloko marriage to sele loni awon nkan to je pe to je pe o ye ke gboro olorun ke fi se atuse ke to je imoran ti eniyan ogbon ti satani ogbon ti okuku to gbe kale le fin to fi sile kuro nibe ko se atuse kankan mo e je ka pada si odo olorun tori akoko mi ege ke sari lo sinu iwe mimo mo fe fi igbe aye oba kan won wa nibe oba to bere daada pelu olorun sugbon to pari re o pari re o di ota olorun o bere daada pelu olorun sugbon pada di ota olorun ni pari ki lo sele si oba wo la fe so nipa re o na ni oba solomoni ta bo tori akoko mi ege ka ta ba wo ewe oba ma kan mu ni shoki shoki iwe oba kini ori iketa yen ese ikesan Solomon ibeere nkan kan lowo Olorun nigba to si ngboro si ase Olorun lenu to si wa ni abe idari oro Olorun to beru Olorun to si nko ara de ninu ogbon Olorun ohun lo ko owe tanka yi ipe iberu Oluwa ni ipile se mo nigba to si wa labe iberu Oluwa to ngboro lowa e wo ohun to so o ni nitori na fi okan imoye fun iranse re lati se idaju awon eniyan re lati mo iyato rere ati buburu nitori ta ni o le se idaju awon eniyan re ti o po to yi Olorun ni ko beere nkan to fe e wo nkan to be o bere fun ogbon olorun o bere fun ima ti oye olorun e wa je ka wo ni verse 11 yen olorun wa olorun si wi fun pe nitori ti iwo bere nkan yi o bere fun ogbon o bere fun ima ti iwo ko si bere emi gigun fun ara re be ni iwo ko bere ola fun ara re be ni iwo ko bere emi awon ota re sugbon iwo bere oye fun ara re lati mo ejo da wo emi ti se gege bi oro re wo emi fun oni okan ogbon ati imoye to be ti ko ti si enikeni ti o dabi re tabi sagu re e wo olorun fun ni ogbon o fun ni ma ti oje to ni nkan to bere fun niyan satani si sorry solomon ni bere fun ogbon ori ogbon gba ta ba wa wo nigba to de ori to de ori ikerin ese kankan le logun yen olorun tun wa olorun so fun solomon olorun tun o tun tun ileri yen se pelu re pe o to bere yi bo fun o nigba to ta ba wo nu iwe oba iwe awon ba kini ori kesan lati ese kefa olohun tun pada wa fun solomon ni warning pe to ba ti fi ona mi sile to ba ti do ninu ilana mi wo ko si eni kankan to ma tu olaye ninu ogbon be lo si ri ogbon yen po to je pe solomon gbo ohun gbogba awon nkan ti olohun da be so pe owe to nikan nikan pa le ni 3000 olohun fun ni imoye to po olohun si fun ni owo fun ni ohun gbogbo ohun ti o beere to rogbon lo beere o bere fun opo olorun to fi emi gigun ko fun o fun gbogbo kun fun sugbon nigba to ya solomon nigba to ta denu we oba ori kini ese kokanla nigba ti gbogbo to gbogbo wa ni alaafia ni ayika solomon nda koko ti e ko si ogun kankan lohun je ko da ogun kankan o gbegbe aye alaafia sugbon aye ye solomon tan o wa buwa ibaje o solomon ma gbagbe olorun solomon ma pa ofin olorun ti o ma ko olorun eleda re sile ninu we first king yen chapter 11 kini bi to ti bere ni oni o si ni ede egbe ni obirin that is oni 700 wives oki yan ni yawo 700 ko tun to o tun ni 300 wives and concubines ale 300 oni kan nikan to gbogbo bi to lo ni ko ma lo ibe lo ko ni bo to ti lo fe yawo o se lodi si olorun ki lo wa sele ta ba wo first king je ori ikokun la yen from verse 4 oni o si se nigba Solomon di arugbo awon obirin re si yi ni oko pada si olorun miran okan re ko si se dede pelu oluwa olorun re gege bi okan dafidi baba re awon iyawo to kojo nigba to ko ni lana olorun awon iyawo to gbe won yi okan re pada patapata ko ni odo olorun e wa wo verse 6 oni Solomon si se buburu ni waju oluwa ko si to oluwa leyin ni pipe gege bi dafidi baba re mo o ko ni eyin oluwa ki wa ni idajo olorun fun e je ka wo ese kesan won ni oluwa si binu si Solomon nitori okan re yi pada ko lodo oluwa olorun israeli to ti fi ara han le meji to si pase fun nitori nkan yi pe ki o ma se to awon olorun miran leyin sugbon ko pa yi ti oluwa fi ase fun ma nitori na oluwa fi Solomon pe nitori bi iwo ti se nkan yi ti iwo ko si pa ma gemu mi ati ase mi mo ti mo ti pa lase fun ni yiya emi o fa ijoba re ya kuro ni owo re emi o si fi fun iranse re agba ijoba ko lowo Solomon toro ko olorun si olorun na si ko igbe aye Solomon wa pari sinu ibanuje o bere dada sugbo pari de sinu ibaje sinu ibanuje jare iwo na ti bere dada igbe yawo re da tori pe ti eyan ba ti ko olorun ma je mo olorun a yi pada ipinu olorun a yi pada ko lori eyan ohun to olorun fe se ileri ma je mo olorun olorun a si pa gbogbo re re ko ninu aye eniyan o bere dada pelu yawo re ile re to ye ko gba ni ayo ati alafia nigba to yi pada ko ni odo olorun o gba satani laye ohun gbogbo dada dada gbogbo ma je mo olorun ni fun yi si pare ogo sonu wala wonu idile e si mo pe satani ti lo wonu idile yin to ba gbogbo nkan je eyin si ti ko olorun e ko ni ilana olorun e je ka pada si ona olorun to ba ti gba kanle comfort aye adu aye ohun to wa nu aye yi to n tele leyin to ko ni ilana ti olorun ileri to lo ba ni fun yan na ma je o ohun lo sele ninu opolopo dile lo ninu opolopo aye elomi loni ti aye elomi ko ri bo ti ye ko ri mo en ti olorun ba ko bo lo se fe ri anu gba en ti olorun ko bo lo se fe jogun kan rere bo ni ileri olorun se fe se ninu aye re oni en to ba ko mi emi na ko e to ba ko olorun olorun lohun o ko tori na nko gbe te gbo mi loni e je wa si odo olorun ala pada si odo olorun re do ninu oro re wa si odo Jesu Christi oni wa keko lodo mi gba oro olorun gbo oro re ko si se ko le da fun o kaye re ko le ni itumo o gbo bi satani ti to ti da aja sile laarin iwa ati olorun ki olorun ko le fi owo anu pa won le pada kaye re ko ni itumo ki dile re na ko le ni itumo kaye ma nini ti o to kakiri e je ka se oju opo kale fun awon to wa ma das bi eyan ti olorun ba fun lori ofe 0913655 6952 0913655 e ti wole o alaafia fun yin dadi e seun sir
1: yes ma mo fe be question ko ma if sa ye Solomon yen ijo yato si ti Saul
0: oh no I afare so pe ko yato na
1: that's all right
0: to di bi pe o na bere dada o na pa o pari e sodu alafoje
1: pe sere adu alafoje e je ka sora yin to ba duro ko sora ko ba subu
0: beni e seun daddy god bless you e seun ko yato siramu o na olon olon lo kuku yan Saul na olon lo yan ṣùgbọ́n bẹ̀rẹ̀ dáadáa ọlọ́run sì bá ní ìrẹ̀gbẹ̀ náà bá tóun náà yá òun náà yí pa ẹ ti wọlé o. àmì mà orúkọ yín bíi ti ń pè wàá mà.
2: orúkọ tèmi náà ni prophetess elizabeth láti àgọjà.
0: ẹ ṣeun sàn ẹ ṣeun mà. àmì lórúkọ jésù. àmì àmì. ẹ ṣeun mọ́ mi wá god bless you ma ẹ ṣeun ma ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lórí solomoni àti sọọlù kò sí yàtọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ dáadáa wọn ò parí ẹ̀ dáadáa torí wọ́n kọ ọlọ́run sí ọlọ́run sí kò wọ́n 0913655 6952 àkókò wa gan ti lọ wọ́n kọ ọlọ́run sílẹ̀ ọlọ́run sì kọ àwọn náà ìpè yẹn ti já ẹtúmúlẹ̀ kan sí ká tó parí ọlọ́run sọ fún samuel pé má gbàdúrà torí sọọlù mọ́ ẹ̀mí ti kọ́ ọlọ́run ò ní kọ ìyẹn tẹ̀ ń gbọ́ mi o ọlọ́run ò ní kọ wá o gbe ohun tó tọ́lọ́ bèrè fún ni kó padà sínú ọgbọ́n ọlọ́run padà sínú ìmọ̀ rẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó yí padà jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó wú ọ palẹ̀ kó tú ọmọ
3: ẹ ti wọlé o. Hello.
0: Hello, ma. Oruko emi te tin pe wa o. Yes, ma. Ah, I see you. God bless you. I see you. Oluwa ku ise re o. Wa Oluwa se wa dupe. Beni. Beni. Beni. E seun ma. A dupe o. Oluwa ran wa. Leje ka dake bayi loni. Ka tun te si waju ti Jesu bayi de ni jo mejo. So la ni Monday o eje apade lori oke agbara fun otolorun ba fun lori ofe ago mesan se ago mokan la na ni papa lorun re pade wa gbo oro re ko si gbadura oluwa ran wa lowo leyin eto ye pe mi sori number mi ni 0703249506 0703249506 number temi ni yen fun imoran tabun te ba fe toni na te ta de sunday loni ki anu olorun ko wa pelu gbogbo wa ori ofe re koni fi wa sile ile yin oni daru be ni ona yin oni daru ni oruko Jesu Christi oluwa wa ah mi

0: adupe lọwọ Ọlọrun alaye oba to je ka ri esimi toni e je ka sun bi radio wa omi wa ororo wa ati bibeli wa ka mo ba wa ka lo ni toto ni ibi ti a ti bara wa soro Ọlọrun ni orin David ori 100 orin David 118 line 24 ti o ka bayi eyin ni ojo ti Oluwa da awa o ma yo inu wa yo si ma dun ninu re e je ka tele ba si fun adura oruko Jesu
1: amen
0: Ọlọrun aye aye a n lo nu oro re ba wa so
1: amen
0: so wa la labuku nu oro re bukun aye wa ati awon ti o n gbo ati awa ti o n so ka ja labuku fun lai loruko Jesu Oluwa wa
1: amen
0: koko oro Ọlọrun ti a gbo ni wakati na ni dupe fun Ọlọrun pe o je ki a ri ojo aiku yi iti n di ojo Sunday ojo ketala ninu osu kesan odun ya 2026 emi ateyin agbodo mo bi a se n dupe awa olufe Ọlọrun awa ta fi Ọlọrun oni je ojo aiku ti n se ojo Sunday miran ti Ọlọrun tun fun fun wa ojo to Ọlọrun tun fun fun o je ki mi ati wo ka ri ki se gbogbo en to ri Sunday to lo lo tun ri oni sugun fun emi ati awa tun ri anu gba ohun akoko ti agbodo se ni lati dupe lowo Ọlọrun agbodo mo bi a se n dupe lowo Ọlọrun ki se pe adaraju awon ti ko si mo lo adaraju won lo anu lemi ati wo rigba ore ofe la rigba isotito Ọlọrun ni o je ki emi ati wo ka wa laaye ati ni nibi ti o fi wa si ore ofe Ọlọrun la rigba o ndori na ye kemi ati eyin ka ni okan ope si Ọlọrun bibele so ninu ore David pe san 118 line 24 pe ojo ti Oluwa da ni yi awa yeyo a o si ma dunnu ninu re yen mi pe Ọlọrun mu kemi ati wo ka ri akoko yin inu wa gbodo ma dun a gbodo inu wa gbodo baje nitori na gege bi omo Ọlọrun e ma se je ki ki a ko ki a rewe ki ojo yi si je ka ma kankan ojo yi si ojo kekere ki si ojo kekere fun wa opolopo eniyan lo sun ni ale ti won ko jimo won si nireti lati ji ni owuro ojo keji sugbon won ko ji emi ati won ta wa laye ni akoko yi anu lemi ati eni gba ore ofe Ọlọrun la rigba oye ka ni okan ope sugbon Ọlọrun pa wa mo o si mu wa ri ojo oni layo ati alaafia itin si ojo ketala ninu osu kesan ninu odun oye kemi ati eyin ka mo bi a se n dupe oye ka ma dupe fun Ọlọrun fun ebun iye nitori pe fun aniye iye yen lo so wa di alaaye okan oye ka le ma dupe fun Ọlọrun pe fun aniye idi pataki ti a fi dupe loni ni pe a wa laaye Ọlọrun ki a wa laaye eyi je ebun lati odo Ọlọrun ebun ni o ki sise asise fun o ebun loje to mu awalaye wa laaye lemi ati iwo a le ma ni ohun gbogbo ti a n fe o le ma lowo o le ma ni awon nkan miran o le ma ni ile o le ma ni moto sugbon pe Ọlọrun da oni iye re ko ku a ri pe agbado o ma ni iye ninu ti iye agbado yen ba ti ku nbe ti nkan ti je be kira re ko le iye iye yen lo je lo so wa di alaye okan so be a ba ti e ti lohun gbogbo sugbon leyin igba to wa laaye eyin titi wa fun e o nitori na oye kemi ateyin ka mo pe ka mo bi a se n kun fi ope fun Ọlọrun nitori pe ebun Ọlọrun fun ni iye to fun wa sugbon niwon igba ti emi ati iwo ti a ba wa laaye a ni ireti ireti si wa fun wa ireti wa fun wa ekun Jeremiah ori keta ese kejilelogun ti ere ketalelogun so pe so fun wa pe aanu Oluwa ni ko je ki a parun ati pe aanu re tun je tuntun ni gbogbo ọjọ aanu Ọlọrun ni aanu re je tuntun ni gbogbo ọjọ nitori pe a ri abo Ọlọrun gba oye ka dupe fun abo Ọlọrun nitori pe ọjọ tuntun lo du gbogbo ọjọ gbogbo igba ta ba tin ji lojoojumọ oye ka mo bi a se ma fi ibukun fun Ọlọrun ka ma dupe lọwọ Ọlọrun fun abo re a le ka dupe lori abo Ọlọrun nitori pe ọjọ tuntun ni gbogbo ọjọ ni ọsẹ ti o kọja arin emi ati wo arin asise arin ajo asun asise opolopo ohun pupo ni a se a ko mo gbogbo ewu ti o yiwa ka ki se gbogbo ohun to yiwa ka la mo ki se sugbon Ọlọrun mo won o si daabobo wa jọ mo pe opolopo nkan lo wa inu ile ta n sun yen oniru awon nkan lo wa nbe to le pa wa lara igba mi asun a yanu kale ayan oko sibe kokoro owo ni owo mu wa awon nkan loro wa elomi n be je ogbele sugbon sibe so n tori pe olorun fi abo re bo wa ko je ki kini tori pe nitori pe o fun wa ni iye nitori pe olorun wa pelu wa siko ye ka dupe nitori pe ye ka dupe lori abo olorun e to olorun se fun wa ni ose ti o koja arin asise gbogbo awon nkan yin la se asun asi opolopo nkan sugbon sibe sibe gbogbo awon kan ri awon kan ni ati e mo sugbon olorun je ki won pa lara nitori pe abo olorun wa lori mi lori mi ati eyin ari awon ewu kan awon ewu kan ko se ri won ari awon ogun kan sugbon apo a ri pe opo ogun yi ni won se kini o ni won gbo abi nitori olorun se se won fun wa nitori pe olorun se awon ogun yi fun wa ko je ko gbogbo ami nitori na emi ati yen o ye ka ri ma dupe lowo olorun ki a so pe Oluwa o se kemi atin ka ma dupe lowo Olorun fun abo re lori wa opolopo ogun la ri omi ati e ri so won opolopo awon ogun yi Olorun o je ko gbe wa mi Olorun o je ko gbe wa mi Olorun je ko ka pa re ma ri lara Olorun se abo re liwa lori awon irin ajo ta rin a mi wu to wa loju ona na sugbon Olorun mu a lo layo o de mu abo layo opolopo nkan ni opolopo ewu Olorun ti gbe fo wa koja opolopo ogun Olorun ti fo gbogbo wa koja a le ma awon miran sugbon awon miran a ko mo won o ye ki mi ati eyin ka ni emi ope ka mo bi a se n dupe lowo Olorun ka mo bi a se n dupe lowo Olorun pe Olorun te ka ri Sunday leyi ni ayo ati alaafia ni ayo ati alaafia opolopo lajo bere ose opolopo lajo bere osi opolopo lajo si ose to koja lo sugbon won o si won ki se pa mo se ju won lo sugbon nitori pe a ri ore ofe Olorun gba a ri anu Olorun gba o ye kemi eje yi ka ni okan pe opolopo wa amukan mo opolopo tori ohun ta ni ati amo n gbagbe ore o tolorun ti se a o ni mo bo se ka di ka ni okan pe si Olorun bi npa mi kene kan Olorun bi o ba ti se nkan wa yi ni si omo bo ba se Olorun mo bo ba jo Olorun ti e mo pe boyo si omo nde yen ba ko ohun sile o lo gbokuta jide won won de ma yin o awon gi won awon nkan kan yan awon igi tolorun da sinu gbo yan awon na yin olorun pa awon dupe ti tawon iwo na dupe pa olorun da ole yan to ba do leran ko igbo a pa oje ni won de fi odidodo ri rice so won olorun da olaworan re o ye kemi ateyin ka ni emi ope ka mo bi a se n dupe fun olorun ni gbogbo opolopo ewu to gbe wa koja opolopo ogun to gbe wa koja awon ogun ti o ti se yen o ye ka ti e dupe lori re pe olorun ni se kini o le se ogun na fun wa o le se ogun agbodo dupe lo agbodo dupe daradara pe anu re lo anu olorun lo pa wa mo o lo pa wa mo o lo je kemi ati iwo lo je ka wa laaye lo je ka wa laaye ta ba wo orin Davidi ori ketale ni ogorun like laaye akoko so pe fi ibukun fun oluwa iwo okan mi ati gbogbo ohun ti o wa ninu mi fi ibukun fun oruko re mi mo iyan mi pe o ye ka okan wa ka ma runu daada ki okan wa ko mu ope wa lati fi ope fun Olorun ka fi bukun fun oruko re ka mo pe o lo se o lo je ka wa laaye wa laaye awon gbogbo to se fun wa yen ka mo pe ki se agbara wa ka mo pe lati owo re lo ti wa David so fun okan re pe ki o ma se gbagbe gbogbo ore Olorun so opolopo wa ati gbagbe ore Olorun bayi o o ti gbagbe opolopo mi n to je lenu lo mo o ti gbagbe gbogbo Olorun nigba to accident Olorun ko yo nigba ti wahala de bo to saisan Olorun ko yo o ti gbagbe nigba to gun dide si Olorun ko yo o ti gbagbe o ye ko le dupe sugbon opolopo mo n gbagbe ore Olorun won le dupe nitori pe awon nkan ti o ti se yen so oni won ma wo won ni wa awon nkan to ti se opolopo lo je pe aisan to se yen ti wo rula la won mi ba lo lawon mi ba lo opolopo nkan lo de ba o to je pe Olorun gba ninu re sugbon awon miran ti koja lo se ko ye ko dupe lowo Olorun Olorun fun on pe o fun ani ategun e to le sanwo fun o fun ni alaafia ti ki se itaye mi fun ni o fun gbogbo fun wa o fun ani orun ati bebe lo o fun wa ni osan ati oru gbogbo awon nkan yin lo wulo fun ire fun omo eniyan se ko ye kemi ateyin dupe a n gbin so de sun ta se wo ngba to gbin su keke to mu nla sibe se wo lo so di nla se ko ye kemi ateyin ka mu ni okan ope o ye ka mo bi a se dupe lowo Olorun nitori pe Davidi omo oni ki okan ko ma se gbagbe gbogbo Olorun awon anfani Olorun ti o ti ri gba awon anfani miran ti won na ti ri gba loni a je ki a ranti ore Olorun emi ati eyin o dari ese wa ji wa dari gbogbo awon ese jinwa ya ko se elomi to le dari jinwa bi ko se olorun dari gbogbo ese mi ati eyin jinwa o dabubu wa olorun to dabu wa olorun tin pa ise mi ki to be ni ki sun olorun ti o sun tutun lori mi gba ti wo sun olorun o sun gba ta sun olorun go tun sun o tun so wa awon ewu mi to ri olorun ri o de gbo fo wa koja o pese fun wa n pese fun wa awon nkan ta ni yen o pese re fun wa o fun wa ni okun wo olorun lo fun mi ati wo lokun okun agba la fi sise la fi sun gbogbo o fun wa lokun o fun wa ni anfani lati ma sin tori bayi ori ofe to fun mi ati wo so ti sonu bayi so ti so ori ofe olorun bayi njo si olorun lo ti to ati o ti to ona ta si le gba ma sin na ni ka ma duko re re ka ma fi ewa wa mi re han ka ma fi to bi re han olorun ori mi ati eyin lowo e je ki ope wa lati nu okan wa je ki ope ko ma wa lati nu okan wa ope to wa lati ki se ita kan fe nu so lasan ope yen ko wa lati nu okan olorun ri okan re olorun ri okan mi e je ka mo bi a se dupe lowo ka dupe ki se pe ka kan se le ka so pe la nu lasan pe o se lasan oluwa ki se ba yen ope yen o tumo si pe ka ma gbe igbe aye ti o to wo olorun igbe aye to dun mo olorun agbodo mo gbegbe aye to dun mo olorun aye wa gbodo fi ogo wa fun olorun aye wa gbodo dupe ohun gbo ta n gbodo se o gbodo mo fi ogo wa fun olorun iyen ni pe looto inu olorun mo se kini o mo dun si wa ni gbogbo igba bi olorun ba pa omo laye ti olorun pe mi ati wo mo laye o ye ka ran ti olorun fun ohun gbogbo ti o ti se bi o ba fun o ni okun o ye ki o mo o ye ki o ran ti pe lokun olufun ni okun lati si olorun olufun emi ati wo lokun lati si olorun bi o ba bukun o bo ba bukun fun o ye ki emi ati wo ka le fi bukun re ran fun awon elomiran loruko oluwa yo dara fun emi ati eyin ninu ijo loni opolopo awon eniyan so won bere ni lọwọ olorun sugbon won opolopo won bi a se ndupe opolopo wa won mo bi a se ndupe muwa opolopo wa siwaju olorun lọwọ ofo ngba ti oluwa ni ka mo wa siwaju lọwọ ofo opolopo gan bi o se ma se loju ni ni olorun ko lo fe wa yin olorun a ma se bi en tin saisan a ma se bi en to fo se ko turaka wo david ngba ti o bere si dupe o fi ayo re ran si olorun a gbodo mo fi ayo wa ran si olorun ni gbogbo igba sugbon ni loni e je ka koko so pe oluwa o se o fun awon ore re gbogbo ninu aye wa ki a dupe fun ana ki a dupe fun oni ki a dupe fun ohun ti o n se lowo lowo ki a dupe fun ohun ti yo ma se a le ma ka le mo pe ka le so fun olorun pe o se ose yi to je ose tuntun fun wa sugbon a mo olorun ti o da gbogbo ose ohun lo da gbogbo ose ti ohun gbogbo wa ni ikawo re oye kemi ateni ka mo bi a se n fi ope fun olorun jesu ko ni pe de mo o eyin eniyan olorun e je ka gba jesu loluwa ati olugbala wa loni a o si gba ola iwa ati ara ile re loruko jesu yo dara fun wa gba jesu loluwa ati olugbala o si di eni gba oni davidi ori ogofa odun meji line ketadini ogun so pe emi ki yo ku sugbon emi yo ye emi yo si ma kede ise oluwa emi ati wa ma kede ise oluwa nitori pe olorun pa wa mo se abo re loru a ma kese oluwa ise oluwa agbara ti ori ofe ti a fi le ma se ti a fi le ma dupe fun olorun ki olorun gbe wo wa ni oruko jesu kristi oluwa wa amen
2: About Dele Ajayi Foundation? Oh yes, Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Dele Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Daily Ajayi Foundation, a family to be with.
0: Ekwa seri number 091-36-55-69-52 091-36-55-69-52 Oruko yi ati bi che tinpe Eti wale
3: Ekwa le baba
0: Ekwa le sa
3: Maite rupi la to gile yo
0: Ekwa le sa
3: Aku eto na yo dara fun yin
0: ro. Ami Jesu bala.
3: E gbadura fun yin ati dile mi o.
0: E je ka gbadura. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Baba yo dara fun.
1: Amen.
0: Okan ya de bale.
1: Amen.
0: Ori Olorun ko ni dekun aye.
1: Amen.
0: Anu Olorun ko wa pelu.
1: Amen.
0: Ateyin atomo awon ogun yin e o ni ri won ma.
1: Amen Jesu.
0: Awon ogun te nla ko je ti Olorun mo si. Olorun ko segun fun
1: yin. Amen Jesu.
0: Ife Olorun ni o se lori aye
1: yin. Amen.
0: Ife Jesu ni se lori aye
1: yin.
0: Leyin ti ogun ba se tan, emi ati dupe yo wonu aye yin lo.
1: Amen Jesu.
0: Lai loruko Jesu lo awa.
1: Amen.
0: Hello.
3: Jesus ni so la ten kon. Jesus ni so la ten kon mo fele gbadura fun mi. Mo fele gbadura fun mi daddy.
0: E ja gbadura. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Ni oruko Jesu.
1: Amen.
0: Awon ti okan yin fe yen to ba fe Olorun mu Olorun da yin lo
1: amen
0: lori se yin lori ati gbeyawo Olorun ko da yin lo
1: amen
0: ke ri aya rere fe
1: amen
0: ogo Olorun ko bu jade
1: amen
0: ise yin ko din la mo yin lowo anu Olorun ko ni kaku la ni ngba ti Olorun ba so gbogbo won instant emi ati dupe ni waju re Olorun ko yonda re fun
1: yin
0: lai loruko Jesu Oluwa wa
1: amen
0: e ti wole
4: hello sir
0: hello ma
4: E
0: je mo ka
4: ta
0: ni oruko Jesu.
1: Amen.
0: Olorun wo l'Olorun alaafia. Irese re nbi alaafia ki se bi aye se fin fun ni. Oya omi ara yin gba alaafia.
1: Amen.
0: E je yin gba alaafia.
1: Amen.
0: Ifun yin gba alaafia.
1: Amen.
0: Edo yin gba alaafia. Orikeri kara yin ko gba alaafia.
1: Amen.
0: Alaafia Olorun ko wonu agbara yin lo. Ke si ri iya nu. Ogun ade se o.
1: Amen.
0: Ede yin Oluwa logo. Lai loruko Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Hello.
4: Ekuro le daddy eku se Oluwa
0: sa. Ola ku se re o.
4: Olo ma teyin si waju
0: sa. Amen o Jesu Olubala.
4: E ti ba ina la gbaro
0: na. Amen o.
4: Ate gbadura fun mi ni.
0: E je ka gbadura. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Mama yo dara fun yo.
1: Amen.
0: Okan ya de bale.
1: Amen.
0: Emi o ma ru ogun te nla ko yo ogun to wu te nla ko ja Oluwa se.
1: Amen Jesu.
0: Oluwa gbo ogun na.
1: Amen.
0: Era pa asera pada sire o wonu aye yin ka ri tu sile olorun awon le te nfe to bi okan to ba fi olorun olorun da yin
1: amen jesus
0: leyin na e odun le mi ope eyin oluwa lugo e de le ri o jesus oluwa wa
1: amen
0: amen
5: alaafia fun yin
0: alaafia baba o
5: Godunle
0: yes sir.
5: Kusumi,
0: yes sir. Yes sir.
5: Ekwa dua fun ma di family mi o.
0: E ti ka gbadura. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Baba yo dara fun.
1: Amen.
0: E o ni dagba
1: yin. Amen.
0: Okan ya bale.
1: Amen.
0: E se rere.
1: Amen.
0: Ogun Olorun Abuja re.
1: Amen.
0: E wo Olorun ko ni fin sile.
1: Amen.
0: Idile yin ko wa lalaafia.
1: Amen.
0: Ogun Olorun ko buja de nu.
1: Amen.
0: Ohun gbogbo to n fi atunse nu idile Oluwa ko tunse.
1: Amen.
0: Ke lemi ope.
1: Amen.
0: Ke yin Oluwa logo.
1: Amen.
0: Lai loruko Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: E ma je ki enikeni ko pe mo. Eje ka wonu adura lo omi wa ororuwa ati bele wa ko wa nto si wa ba ma tin gbadura eje ka jo gba eni gba wo pe olorun ma segun fun yo dara fun wa o
1: amen
0: eje ka gbadura eje ka dupe lowo olorun pe baba o se o fun ore re fun anu re fun atileyin re lori aye wa to da si di akoko yi pe baba o se o oya adura ope
1: oruko jesu
0: oruko jesu oruko jesu olorun baba ma te ma dupe o
1: Amen.
0: Olorun lo adare awon asise waju wa o ko le pa gbara serun ninu aye wa o ya adua
1: oloko jesus oloko jesus oloko jesus oloko
0: jesus baba ma te ma
1: gbo
0: ni jaju ati awa ati awa dajo gbadu oladaju oladaju oladaju oladaju ko se pa se ore ko dajo agba ma je se ma gbo wa ka se jana re lai oloko jesus oluwa wa
1: amen
0: ja gbadu olokun wa ni agbara fun wa ni agbara re fun wa ni okun re Olorun sokale wa pelu agbara re sinu aye wa o ya adua
1: oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu
0: eh mi mo Olorun fun wa ni agbara re fun wa ni okun re
1: Jesu
0: ita mi ma se gbogbo ni ko tu ati ko ti Olorun yo nda re wa sokale sinu aye wa agbara re ko ma se fi wa sile o ati awa ta ni don gbadu agbara re ko ma se fi wa sile gbo adua Jesu oluwa wa
1: amen
0: e ja so fo Olorun Oluwa se ogun fun aye mi ogun ti mo nla koja Oluwa ba mi se isoro ti mo nla koja Oluwa ba mi se eyi ti awon eyan mo eyi to je pe wo fun ara re lo mo eyi ti wo gangan mo eyi ti mi o mo to je pe Olorun lo mo Oluwa ba mi se awon egun na o ya adua
1: oruko Jesu
0: oruko Jesu oruko Jesu oruko ogun ti awon eyan nla koja eyi ti won mo ati eyi ti won mo Olorun ba mo se
1: ibuja
0: mo ati eyi ti amo Olorun ba se Olorun ba se ati awon ati odun gbeto Olorun ba se ogun na ba se ogun na ba se ogun na ba se ogun na ayira se ogun na ayira se ogun na Jesu ba se ogun na
1: Olorun
0: ba wa Jesu Oluwa wa
1: amen
0: so fa Olorun Olorun ninu awon ti o ra nu gba ninu ose Olorun je ki je okan ninu won e so da adua
1: oruko Jesu
0: oruko Jesu ah gbo kan tun gba adua ta tun gba adua ninu awon ti o ra nu gba ninu ose Oluwa je je okan ninu won je je okan ninu won je kan mo kan mo kan mo Oluwa awon ti o ra nu re gba Oluwa kan mo kan mo Jesu Oluwa wa
1: amen
0: e ja gbadua aro yen o ti wa leti odo be sada fojojo odun to po sugbon lojo kan oba Jesu pade yanu sele laye re ola koko ilu afaye temi na se yanu gba mi lowo ogun ti mo nla koja patapata ki le ni eri ki le yin ologun o ya adua
1: oruko Jesu
0: oruko Jesu aba bo ma je mi mo ese ju ati je mo su sada da oruko Jesu ba Olorun jo awon eyan re ti opolopo won ti wa nu ojo pipe Olorun tu won sile Olorun ra won pada Olorun fun wa ni dade Olorun segun fun won oruko Jesu Jesus lo aje kon le ri je kon le ri ko je kon je se ayo fun won lo je se anu fun won Olorun tu won sile gba gba Jesus Oluwa wa
1: amen
0: e ja so fo Olorun eyin ni Olorun eyin te gba Olorun gbo te ni gbagbo Olorun pon lo ayin to le sun gbogbo ni e gba adua e so fo Olorun Oluwa wa tun aye mi se e so fo Olorun bi aye ti wo wa Olorun ko satun se Olorun ko satun se Olorun ko sise ra pada re ninu aye yin ko mu bo se oju ona o ya adua
1: oruko Jesu
0: oruko Jesu oruko Jesu Olorun aye ayo gbogbo kan tun gba wa aye to fi atun se ah omo to fi atun se oko to fi atun se aya tin fi atun se ise to fi atun se Olorun satun se omo wa ya wa dile wa to fi atun se Olorun satun se mari to fi atun se Olorun satun se Olorun satun se Olorun satun se Olorun satun se
1: sinu
0: aye ko kan la satun se tin gbo ni wa ka je satunye kan le leri kan le se bo pe lai loruko Jesu Oluwa wa
1: amen
0: e ja so fo Olorun inu ogun ti awon eyan yo ma to je pe Olorun mo Olorun se ogun fun won gbogbo awon to n ba wa to dide ogun si awon eyan yi owo na jo gbedarun o ye so da adua
1: oruko Jesu
0: oruko Jesu gbogbo awon to dide ogun si awon eyan yi owo na ko gbedarun gbogbo awon to n gbe ogun ti a ma ni ati ti won ma ni Oluwa ko segun fun won
1: Olorun
0: se segun fun won gbogbo awon to dide ogun si won Olorun gbedarun gbedarun ogun to gbogbo to dide ogun si lori ise yi lori marriage yi lori dile yi lori aye yi ah oruko Jesu la fun ise yi fun oko owo na ko gbedarun ogun na ko gbedarun ogun na Oluwa ko se ogun na fun Oguna parapata, oguna parapata. Gba gba Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: E gbo wole ikun yin, e so fo Olorun, Oluwa ibi ti aye mi tin saisan Olorun wo mi so patapata gege mi na lerin je n le gbegbo ope o ya adua
1: oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu
0: bi aye awon yan tin saisan
1: oruko
0: Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu
1: oruko Jesu oruko Jesu oruko
0: Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu
1: Jesus
0: aye aye gba ope wa ati gbo oro re oro na je mu ni bugbe nu aye wa a je mu aye ma je mu aku a oro na loruko Jesus ma je da wa lebu
1: Jesus
0: oko aku bare ka sirire o gba adura ta ti gba oluwa je o gba emi ati eyin a ri iya ni omi ati oru re oluwa ko ja si
1: oluwa
0: ko so die die ko se agbara ko se iya ni lai ni loruko Jesus Christ oluwa wa amen
6: O da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti de seti gbo yin latenu professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere siwaju si e pe professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

atani odufo lori aye wa adupe lodo olorun olorun bo se o precious afolabi on lo ko temi o fresh ba bao eja ma ki awon to ba ngbo eto yi ni igba koko wi pe won ko rire o tori ohun ti eto yi dale lori ohun na ni pe a ma mu ireti ba okan ti o ni ireti mo a ma mojutu ba okan to ti rora re pin pe ohun ti e le lojutu mo aderin peke ni a fife sini lokan ireti eyi to peye wi pe temi o le soro se lodo Olorun Oba adupe pe okun ohun ti to idale lori ona ju bayi e ma gbagbe ninu rin ajo wa nle aye yi won ni ko seni to le mo rin kori o ma mi ko si o ko si eyan to le wa nle aye ti oni ni soro ti e ti n ba finra precious afolabi o n ba soro ti e na finra iwo to n gbo mi e o iwo gangan oni soro ti e to n ba finra sugbon ibi to wa ma n sele na si n pe ba ba reyan ta le soro fun ta reyan ta le fokan tan ta reyan ta ni igbagbo nu e wi pe ah eni le da siri bo mi ko mu aso asiri ko da bo mi ko ni lulu afefe ti fe ati ri furo adie ko ni lu fun ton ko ni tu yan lasiri iru awon eyan bayi ta ba ti ri won irin ajo wa lati ni ireti e to fe dabi ireti ojo to ti pe a ma pada bo sipo sugbon ba ba niru awon eyan bayi ah e ma gbagbe arukan won ni oni mekun asun da wa ba ba ru ta sunkun esun da ta wa le eyan ta le feyinti je mo pe iru ekun be omije be a ni pe ma nu kuro loju iru awon eyan be sugbon ta ba wa ni isoro nla ni o opolopo awon eyan na ti pokun so ton ti fi owo ara won gbemi ara won ke n seju won o won le eyan ni o lawa na wa wo pe ori eto yi ba ba ni ka se bayi ah ina awon eyan o dun a si lori ofpe lati le lulu wi pe to oluwa o se ibi to ba rin ajo mi de loni o ogunlogun awon eyan lo je gbogbo ta nla koja lawon na nla koja akoko awon mi ti la koja won ti ye nu e opolopo ru awon eyan bayi lo ma njoko kete si eti radio won wi pe to awon to ba ti la ru nkan bayi bayi koja to dabi ita won ti la koja ri seyin ton si dupe lodo Olorun won wa peke sori eto ton ba ti pe won la won loye won to won sona ibi tona ti da si bi meji ibo ni ka won ya si won ni e ya si bi bayi pelu ori ofe Olorun Oba ba si se nte tori a se ton lati tu asiri ara wa precious afolabi o wa nbi lati je ore yin ni toto bo mo ti le jore yin ni oto o na ni pe e ma daruko yin a se be be ba ti pe emi len tolorun mo lati lu tolorun mo ba in kasa ba in kawodi ba in ni koko baba asasun be ba ti so ero awon eyan ti won ma da si lokan kan lejeje e da uko yen si mo bi te ti n pe gan papa a ma fitura si wa lokan pe to oju ole ti wa nkan teyin na o se ni pe mura gbe itiju egbe sapa kan e pe ori ofe ireti lati je pe gbogbo osoro ta ba n ba la koja yi a le yin kuro nu e e sa gbe sapa kan ke si de mu sinsin pelu igbagbo yin e si ri pe ohun gbogbo ni sise iti ogede lasan ni ko si nkan ta n yada si ba ti se lori eto re a wa ni nomba meji te pe si nomba akoko 0913-655-6952 0913-655-6952 nomba elekeji o ni nomba whatsapp telefone yin ranse si te ba ti fohun ranse si awo te sita latodo ti wa bi ani dayin lagara be ba ti sokele na lati gbe sita lodo ti wa nomba yen 0913-655-6952

0: Eka bu kwa da suri etu. Hesi kwa taro. Uri etu iye luri ofe lati washi ipulungu. Oja te banta. Abe iten ra. Te feka yu mongbae. Ba ati jali la jaku. Luri le di Nigeria. Ati ka kiri bu kwa agbaye. Olon funwa luri ofe nani. Ato. Uri ofe ita nje. Lagbaro long. Kuni pinyiki, kuni bajen lagbaro. Lohun te ino she, ono ni pe, esha kumabo, ni ikaniwa, iri wolide, wupu no yidiru ni beno, la watata komolesi, Diamond FM, ani Diamond Park, asini Diamond Arena, ibi bafe, te bafe shayeye no, bubure no, luwa mbe, ibi shiri omode, shiri agba papa we mbe, awale gbiara wa mbe no ni, ema po ni Diamond FM, be bati debe, ah, ibi yara gbalejo wa lasan ko to di pe debiti e ti se kini ta ti dinna dura lori oja te fe gbe ta ri pe ki un bayi na lo we amo te ba wa lati wa se bere ko le ye yin o e kabo oni ta gbo ton yi eni to ko na ni temi tope seren entertainer o na lo korin a ma si gbagbe pe baba wa na lo si ti korin Baba Ebenezer Obi awon ni won korin gangan to lorin gangan omo yi na si ko e si buti se ko pe ele gan o tun se kini o tun nitumo bi orin baba wa yi oni la ri ko se da to mo la o baye tin ri nu e da si nto leyin e ja ma ki gbugbu awon lolufe wa to ti wa ni oju opo ti Facebook wo mi wo latapa be mama jigi ni awon rori ofe lati darapo mo wa nbe e ati wa loju opon ati wa loju opon sugbon ojo to nro ina yo fe ma je ki gugu re na ko ma se die ko ma se segesege sugbon olodun se nba wa di mu bayi be ba lo soju opo yen ete precious afolabi dolapo e ma lori ofe lati darapo mo wa latapa be na to ojo weluwelu e to tun da leyi ko dowo ko domo ai ku ba le oro itura ni o si da si wa lara lagbaro Olorun e ja ki awon lolufe wa Abdulrauf Yusuf won ti wa ni oju opo bayi ton ti nki wa ko ni baje fun yin o as it ri Yusuf Abdulrauf awon na lo wa nbe lenkan won wa nbe lenkan e se ko ni baje fun yin o ati ti ri sanitarian Akinola Oluwa ranti mi awon na ti wa loju opo ina koni baje fun yen kabo sori to da pe igba koko ti yin rin ire sugbon kabo sori eto Prince Gideon koni baje fun yin o e se o Prince Gideon awon na ti wa ni oju opo na papapa e je ka tun ma ki Bayo Yusuf won ti wa be o Wura Ola Olayemi awon na ti wa ni oju opo ta nso e Faith Olawoyin awon na ti wa nbe o koni baje o Faith Olawoyin koni baje fun yin mama agba Alabi Christana awon na ti wa loju opo yi won ti nki wa nbe jagma ki Adeyemi Mary koni baje fun yin Adeyemi Mary Abidemi owo eye awon na ti wa nbe o koni baje o dada dada kilele mi ri dada mo binu sugbon mo ri dada koni baje kabo sori eto e seun gidigan Mary Han akoko awon na ti wa loju opo na ton tin se kini ton tin darapo mo wa lato latapa be na busayo e se o olukade jeba e se o koni baje fun yin o ajigi ati ri yin bayi engineer dele tech engineer D-Tech, awon na ti wa nbe e seun koni baje fun yin e ja ma ki Mrs. Faro Timi koni baje o fun yin o e se o odukade jeba awon na ti wa loju opo yi ko se koni baje fun yin o Gbenga nko Oladipo won ti wa nbe o Oriyomi awon na ti wa nbe o Ajiki Stella koni baje fun yin Faladi Matthew koni baje fun yin Faith Olawoyin awon na ti wa nbe o e seun gidigan ni koni baje ka wa wonu eto wa lo ni papapa la sale 0913 655 6952 0913 655 6952 ni nomba te pe si la sale lati dasi eto okay eja wu ka gbe lati bi bayi e ma je o koja aseju meta o poju meta atabo la chale e jo nitori olorun koni baje tori ani opolopo awon ti a fe te foran ti won na sita latodo ti wa nbi. Hello, e kale.
1: E kale ti wole o.
0: Eto, e mo pe o. E ma pe wa ni WhatsApp yen o. E ma pe wa number WhatsApp o. A le gbe lati be o. Ehn, e ma pe number WhatsApp. E seun. To 0913-655-6952. 0913-655-6952. Ni number te pe si lati da si eto ni asale. Okay, e ja gbe bye. Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Entola umo. Eso sita sa.
2: Nelo mo tati ajo pade ni isan. O de se bo ni la.
0: Hello, hello. Hello. Hello. Hello. Ibo leyin ati anytime ejo pade jo pade.
2: Adugo da jo wa ni.
0: Eke ba omo kan pade ladugo te jo wa. Egbon soke die si sa e ma binu.
2: Adugo da jo wa. So wan ton taro ti je ti e lo to. Ile mi se ti le ti. O ti do ja do se. Ti je se da wa yo. Po no du ku ja ti mo. Ba to bo ya do wa okun po lo de so.
0: E ti mo boya ke fe abi ke file tori ise to nse o lowo ero awon okunrin lowo dada abi. Hello.
2: Bẹni mo mo yin.
0: Ehn, ise ti arabirin nse o lowo ero to je pe awon okunrin ni o ma n rogba yin won ka dada.
2: Je ba pe lowo ni ya lo so ele.
0: Ano won ofe won sha kan ma npe se e ti pade o ti to bi igba melo abi ojo melo abodun melo te ti pade
2: ah abi lo apo odun kan
0: okay odun yin lo ma pe odun kan ji bara yin soro wi pe kejo ririn ajo ife abi yin se nwo boya ke fe arabirin so je eyan te le fe abi kin se eyan te le fe won te fe kawon eyan kan line lo ye fun ni abi. So, ko si wahala mo ro pe a ti gbon ti arakunrin so daada latodo ti won on ton ta won na gbianju lati so na ni pe to obirin ta won pade ni adugbo awon yi awon ti jo soro o si ti tu odun kan ba ton ti jo nba aniyan ife bo sugbon awon ti nwo tori ise to nse ko awon okunrin mora daada bon ba bi ile ani customer bi ko lo re ni larakunrin se nwo pe se iru eyan be shun le fi shaya. Hello.
3: Hello,
0: e kale baba mi.
3: Yes ma, yes sir. E ku se ni.
0: Yes my car baba.
3: O wa ni like beto yin o.
0: Ah mi o lu ko Jesu ami, ami.
3: E la ku mo gbe so sister mi nipa asu.
0: Nipa kini e ma?
3: Sister mi kan ni.
0: E wa ra farabale o ke ra mo so o. Yes ma.
3: Okay. Oni o tele pe awon ati oko mo won ti pe oko kan tele won ti meta fun. So won wa ja ko wa pade enikan. Eniyan wa ni won ti bimo okan fun omokun ni. Baba yen de ni ko ti bi omokun kan ri ba ti gba ti se fe awon eyan. Won fa ti wa bimo okan fun se. Omokun ti wa bi fun se yen. O wa si won atoju won.
0: Se eni ton se pade lo bi omokunrin fun.
3: Beni.
0: E kilo wa sele. E kilo wa sele.
3: O won ma nja, won de mo pari e. Ton ma ti wa o ti wa bi se egbon ti e o ti fun ni pa iga lori oro won. So je pe gbogbo awon family ko wa won ti se. Won ti ba won so. Won ni pe ah awọn ti gbọ na mi awọn fi mọsara si bura awọn ti pẹ mọ awọn se kini kan o pẹ ti agbọn mi pe gbogbo awọn ti won ta mo nfe mo e pẹ de agbọn mi pẹ ni le awọn yi awọn wa mo ti e o wa pẹ bayi nkan ti o sele ni pe to ba ya o akanga e wa ma lo en e wa ni awon oja o sa ti wa jade ni se wa jade wa 15 days won ton je kale won fi kankan ti won ma je kale won ka pe ni e lo omo ko ba ni pe phone fun o ma ti wa gbe phone fun omo e lo won ni gbo re na ni o si omo bibi nu won kan post bo nu won o wa fe yawo yin ko ma si won wa pe won ni ana e lo ba lo si
4: omo bibi nu da lo bi mo don se ko mo e bayi
3: omo bibi nu eni ti aunty mi fe
4: e won ti bi mo kan si tari abi
3: o wa bi o
4: iyen si ti dagba o lo bi mo yi
3: won wa ko le ni pe aunty mi na na ipo
4: ki lo wa nsele gangan kini nkan to nsele gangan bayi
3: won ija ti won ja le ri pe won lawon o fe won awon obirin e pe ni leta won bayi awon o si fe je ki party mi ma lo ni o ni to ba tun ya won tun be won pada pe ka dakun ati ni kan ati wa wo pe ki lawon wa le se lori oro won awon ti fe gba won tun gogo awon
4: e seun se won fe won ni julo ka ri
3: be ni
0: ke kosi wala be ti gbe kale ina im na si mo pe awon eyan tin gbo wa daada ojo to tun ro ina mo tun gba gbe pe won na o ti fe ma di owo ojo afefe mu die die die ba kan sugbon a fore o fe ririn ajo yi la sale ina ni ti gbo won tarabirin se ti gbo won ti okunrin akoko so ta won so pe awon pade obirin kan lagbegbe awon o sise ti awon na si sise ta won sugbon ise tarabirin ise yi o je ise to je pe o ma n pe ero bi awon okunrin mora won si ti bi ngba mi yo so pe eleyi ore ni eleyi customer ni larakunrin wa wo pe to irin ajo ti awon ti jo rin yi iwole wode won yi lati se pe won fe gbera won sile gege bi oko ataya yi o ti to bi odun kan tan ti rinrin ajo yi sugbon awon na tun ro lele keji pe ijeru obirin bayi awon le fe ti ti gbo tarabirin keji ta won na so ti won sita latapa bi imoran wo la le gba won fun itesiwaju abi bi ona abayo fun awon mejeje la sale yi elo e ka lo 0913655 6952
5: hello
0: sir
5: hello.
0: Yes, sir.
5: Oh, I'm not going to get on
0: you. I'm your question, Baba Kuni Baje.
5: And your long money, that's your little long money.
0: Yes, you're saying your long money.
5: Yeah, and I'm not going to get on you.
0: Yes, you're sir.
5: Baba, to so long, pa, girlfriend. Kuni, you know, it's a problem. Want to come back to lock your door, can? What you might do in your team, baby? Put your fully note, we are, and he's only fair. I won't only fair. O ti gbọdọ study re awon to ba fe be lowo e won gbọdọ jo be lowo ara won ihun bi lakayo mo di tin ohun lo wa se se laarin e lo te pe o bawo ni o na na lo e ko beere o ma beere laarin ara won ko to fe sile o de lawon kankan to na gbọdọ notice pe a tin wa yi ninu meta nu gugu won abi mele ninu won o gbọdọ ri fine o gbọdọ ma fine to ba fe o gbọdọ ma fine ti o ba fe ni ajo atodo kan lo ba fe ma ko wa ku fe ma wo ko lo menu ko je ka ran lo le yoju le won o le bere o le ti be na mo olon o pelu wa to se gbo eni rorun
0: ami lagba olon seun baba koni baje 0913 655 6952 on a number te fi da si e gba won moro tabi ke so sita hello e ka le sa isimi alayo sa
6: amarayo ni se gba pe lo je
0: ami o ateyin na o lagbara olohun
6: eni jaja iwo le o
0: ami
6: eje lejo ni da ti yin o
0: mi o loruko jesu
6: e da ku mo ni bi ki ka mo fe be
0: ibere le fe bere
6: ben
0: e bere sa
6: e da ku si o je je jo ka ma ni yawo
0: so se dandan ka ni yawo
6: bẹẹni sa
0: kí ló dé tẹ fi bèrè ìbéèrè yìí sá
6: ọlọrun ti da fún yìí mo ti ń tọ́jú gbogbo àwọn kí ní èdè sọ̀rọ̀ fájúẹ̀ lórí àwọn ọkùnrin àtòbìnrin
7: pe yo ko mo se yawo mo se ti yawo mo se oko mo se mo wa wo gba kini bon akeke fura won oko ni ni si yawo ni ni si wa de ti wa bi mo kini wa ti bi mo kini wa ti bi mo keta wa de ti wa ni to awon ti o lo mo bi awon ti baba ti ti ma ri ìbọn kìíní rẹ ó tẹ̀lé wájú sún mi láti ní ọgbẹ́ mo tẹ̀lé fún àárẹ̀ bí mo máa ń bè lọ́wọ́ àgbààgbà tó ṣe di ìjẹ́ dídọ́ kí n tẹ̀ níyàwó wọ́n ní tẹ̀lé fún àwọn òpìyà ìjọ bẹ̀ wàá abẹ́jẹ́ kan lóbi tí ìlú tẹ̀lé sí èmi mo ti máa bè lọ́wọ́ ìjẹ́ bá yanjú gbogbo àwọn rògbòdìyàn.
0: Ẹ má bínú sá o. Ẹ ti fẹ́ obìnrin kan rí ni.
7: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Ẹ sì wá wà pọ̀ àbí ẹ wà pọ̀.
7: O ti tó bá gbé ẹgbẹ́ àti ti ìlú òun fẹ́lẹ́ ṣiṣẹ́ lọ sí ìta ẹ̀.
0: Tí ẹ ti jọ fira yín lẹ̀ àbí.
7: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tí ìfẹ́ lòmíì rárá.
7: O ti bímọ sí tó wà o.
0: Mo níṣe ẹ tí ìfẹ́ lòmíì lẹ́yìn wọn.
7: Ẹ ti fẹ́ lòmíì o.
0: Wọ́n ti bímọ sọ́dọ̀ yín àbí. Kò sí wàhálà àwọn èèyàn atọ́ wa sọ́nà ó ní àwọn ìbéèrè kan tó yẹ kí n bí yín ṣùgbọ́n á gùn jù mí ì dẹni fẹ́ kó gùn jù ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mú láti ìbéèrè tẹ́ ẹ ti béèrè yẹn kí àwọn tó mọ̀ jù wá lọ àwọn tí ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ láti lè wà ní inú ìgbéyàwó láìsí ìjà bíjà sí ìjẹ́ ń wà ọlọ́run sì ń fún wọn lórí ọ̀fẹ́ kán sì jọ máa wà pọ̀. Irú àwọn èèyàn báyìí náà bọ́lọ́run bá fún wọn lórí ọ̀fẹ́ káwọn náà kàn rọra bá a fẹnu sí níbi ìṣẹ́jú kan sí bíi méjì kán fèsì sí ìbéèrè èyí tẹ́ ẹ bí wọ́n yìí ìbéèrè ilé lágbára o gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ́nà bí ọkọ̀ àtayá bá gbéra wọn lé báyìí ò bá lẹ́mi sùúrù ọkọ̀ ò lẹ́mi sùúrù bọ́kọ̀ ò lẹ́mi sùúrù ayé ò lẹ́mi sùúrù ṣùgbọ́n nù wíwé bíbélì kan tèmi mọ̀ ó sọ wípé nǹkan ò lè sí débi pé yóò ṣeé ṣe tí ò bá sí àwọn méjì kánjọ nímọ̀ kan pọ̀ láti lè jẹ́ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe bí kan bá ní kí nǹkan ó ṣeé ṣe bí kejì ní kò ní ṣeé ṣe kò lè ṣeé ṣe ni àwọn méjèèjì gbúdọ̀ ní ọkàn láti sọ pé yóò ṣeé ṣe ni èmi sì mọ̀ pé ìgbéyàwó. Ọlọ́run ọba nìkan ló lè dá sí ọlọ́run ọba nìkan ló lè dá sí 0913-655-6952. Hello.
8: Ẹ mà kálẹ̀.
0: Kálẹ̀ bàbá mi.
8: Ẹ kú iṣẹ́ yóò dá o.
0: Yẹ sá.
8: Mo ṣe tún ìdílé ṣe ìdílé tí náà ló dá o.
0: Lọ́wọ́n ọba o.
8: Olóyè Adérelé ìgbàlájọ bí ló ń sọ̀rọ̀ láti rẹ̀ ṣàkóso ṣòro lérè ló kájú.
0: Ẹ káàbọ̀ olóyè.
8: Bàbá tó béèrè pé sọ́yẹ láti níyàwó tàbí dákọ̀. Ẹni tó bá wà tọjọ́ ọmọlúàbí mo ti wù kó lówó tó ní kankan tó tí ọba níyàwó aráyé kàkún o. Ìyàwó ṣe pàtàkì ọlọ́run gan sì fọwọ́ sí yẹn pé láti jọ máa gbé. Mo tó wá ṣe pàtàkì ni pé téèyàn ọba ní sùúrù kò lè bóbe gbé. Béèyàn ọba ẹni tó bá ti lè gbéyàwó sílé tó sì wà lẹ́ẹ̀ fún àìmọye ọdún títí tí wọ́n fi túká ká gbà pé oríire ló ṣe ó sì jẹ́ tó ní sùúrù. Tòró obìnrin lóbi ọmọ jẹ ìyẹn bá o. Ẹni tó ní ìyàwó òun àwọn tí ó ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó ń ṣe ọjọ́ ọmọ ṣe àwọn tọkùnrin ọmọ wa
0: nǹkan
8: kan ọmọ wa owó ń bẹ lára obìnrin lára ọkùnrin yẹn o. Owó ó ń bẹ lára ẹ̀ tí ọba dẹ̀ ní sùúrù ló kàn fọ̀ṣẹ́ jẹ mọ́ ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ ni. So tí ọba mọ̀ pé ọba fẹ́ ra àwọn yóò ní àmójúnù yóò dẹ̀ báyàwó ìjókòó tí wọ́n jọ dá ìsàdéhùn. Tí ó sì fọkàn rẹ balẹ̀ pé iṣẹ́ òun ò sọ pé kò máa ṣèṣe kú ṣe obìnrin mí gan tí ò ṣiṣẹ́ tọ́jú ọmọ tọkùnrin ṣe ṣìná tó ó wà lórí bí wọ́n bá ṣe múra wọn. Bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin tí a sọ pé tó bá kọ́ lé ìyàwó rẹ̀ lọ lónìí yóò tún lọ bẹ̀ yóò tún ṣe gbá yóò tún ṣàwò ó níyẹn ò lóbìnrin fẹ́ obìnrin ni kó ronú ara rẹ̀ kó mọ ìtí ọba ṣe torí pé àsìkò máa ń jù básìkò obìnrin ṣe ń jù bẹ́ẹ̀ ni tọkùnrin máa ń jù àsìkò wa ò ní jù o tó obìnrin ni kó ronú ara rẹ̀.
0: Ó sì
8: lọ bó bá mọ̀ pé yóò rí màrí kó fẹ́ lòmíì dàbádáyà
0: kó fi
8: ọkùnrin aláìníkan sì yẹn sílẹ̀. Oloye Adelele Balajo bi lati re sadu God bless Nigeria.
0: God bless Nigeria. Oloye Eshion ko ni baje.
9: Hello Kale. Emi ni eni t'Olorun mo lati lu t'Olorun mo. Adakun mo fe ke gba mi ni moran. En lo ogun kan to je pe ni gbogbo gba ni mo lo. Isi ti ni affect mi. Ti n ba lo ni jokan e ni gbadun. Ogun kan to mo di menu ti e mo pa yan bi oti. Ki ni mo tele fun mi. Mo fe ku yo kuro lemi mi patapata. Hello, Kale. Emi ni eni t'Olorun mo lati lu t'Olorun mo. Adakun mo fe ke gba mi ni moran.
0: E ti e meji na le fi te lede sita. Si ri pa awon eyan na si ti gbo. Number ten pesi e ma ja pesi ori re e ma ja pesi ori number WhatsApp koni baje fun yen seun gidi gan ni number tele pesi 0913 655 6864 be ba pesi number ti WhatsApp a le gbe o a lori ofe ati le gbe latapa be a bere kan ba ti wa bi arabirin pe kini ohun to nse won nje ogun ton si lo gbogbo gba e se hospital lọ ti la kale fun won pe kon ma lo nje nkan ton si nlo fun so nsise ati pe ogun gege bi oye kekere temi ni lati le fi se atunse si nkan kan ti ba nse yan lago ara ni biru nkan na o ba si ti idawo duo ogun le ti idawo duo sugbon awon eyan si ti gbo bayi e ja gbo bi won tun se to wa sona lori eto la sale. Hello.
10: Hello.
0: Hello.
10: Hello.
0: Hello.
10: Hello. Mami Abibu ni lati ile aje.
0: Kabo ya Abibu lati ile aje.
10: Bẹẹni mo fẹ da seto ni.
0: E da seto. Eyin la nreti.
10: Hello.
0: To, iya Abibu, e pa gbogbo okan yin po soju kan ni o. E pa okan yin, e pa po soju kan be ba fe da seto la sale yi.
11: Àlàáfíà o, akúsùnmi lónìí o, ọwọ́ yín lẹ́gbẹ̀tọ́ yín o, a ní ṣètò sí a ní sọ̀rọ̀ dá sí o, èmi ni tọ́ni èmi ni Ahmed Adisa láti Sao Garage. Mo fẹ́ dá sí tòní o, ọkùnrin tó ní ọjà ìyàwó òun ti ń ta, ó jẹ mọ́ ọkùnrin pé ọkùnrin pọ̀ ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣíwájú mi ṣe sọ nísìn àmójúkò ni ó ṣe o àmójúkò ni ó ṣe bá fẹ́ níyàwó lé yóò ṣe sùúrù bí ò tajà eléró yóò ṣe tí ó ṣe ọkùnrin kan ò lè sọ obìnrin o ọkùnrin kan ò lè sọ obìnrin o ọkùnrin tí ò bá níṣẹ́ ni máa ń sọ ọkùnrin tètè àti pé irú ọkùnrin ni apani kan ni tí ẹ fẹ́ kí wọ́n mú dà kọjá lérí àbíbò làwọn àgbàlagbà máa ń dá sá ṣó ti ẹ apani kan ni tí ẹ fẹ́ kí wọ́n mú dà kọjá tó ti nísìn so kó ṣe sùúrù o yóò ṣe sùúrù ọkùnrin tí ò ní sùúrù ni níyàwó ilé gbó lọ sí ẹyin ọpẹ́ ńta ẹyin ọkùnrin olópè ọ́ ìfúnpá ò ga o àlàáfíà o ó dáàrọ à ń bá yín lọ.
0: Ẹ ṣeun bàbá kò ní bàjẹ́ tó ẹja tún sáré gbé díẹ̀ kó tó di pé a lọ sí ẹ̀ka polówó ọjà láṣàlẹ̀ yìí.
12: Ẹ̀kálẹ̀ olótùú ẹ pé ètò ọwọ́ yín lẹ fi gbẹ̀tọ́ yín o ẹ̀mí ò bá kó bá lẹ́nu iṣẹ́ o. Ẹjọ́ mo fẹ́ sọ síta ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ síta èmi ní ẹni tí ọlọ́run mọ̀ láti ibi tí ọlọ́run mọ̀ ẹjọ́ sà mo fẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà kan gbà mí nímọ̀ single mother ni mí ọlọ́mọ mẹ́ta mo wa n se gbiyanju lorisirisi bi a n taja bi a n se wa n se yin mi o mo se ma se mi o mo se rara ṣugbọn mo n ta ọja mo n gbiyanju lorisirisi ọna lati jẹ ki awọn ọmọ mi jẹyan lati le gbe ounjẹ sori tebu fun wọn lati le jẹ kan ri mi bi iya gidi ṣugbọn gbogbo bi mo se n gbiyanju ori ko ye mi sa tori owo po lorun mi gan owo po lorun mi won si ma sadura pe olorun je ka rowo lowo ni ko ma je ka ni lorun o po lorun mi sa bi mo se n gbiyanju lo n ja si lese ejo sa nkan to je ki ma so sita bayi ero kero ti fe ma gba okan mi o ti n ro erokero ko n se ero bi sina o se ero bi sina bo erokero o fe ma wa sokan mi lekookan gege bi eleran ara o lo je ki n so sita lale ejo ki awon omo Nigeria kan gba mi nimo e seun sa.
0: La wole son la bala so sita ati gbohun ti arabirin kan ti ateta tan yi ton gbe lede lati odo ti won ati gbohun ton so eja lo si eka polowo oja na eja lo eka polowo oja na ta ba ti de olorun sanu fun wa o olorun sanu fun olorun sanu fun wa olorun sanu fun wa ta ba ti de bi ta ti gbe de yi lati odo arabirin eje ka tu se kini ka tesiwaju ka tesiwaju nbe ki agba won moran ka ton won sona ohun to ba ku to ye ki arabirin yo se ibi to ba ye kan to bo ba ye kan se si ti apo yo ti fi gade e pelu gbogbo ila kaka won lenu ise kan meje ti won ba ki ti gbogbo re si ri ba kan e to duro soju kan olohun la wa la ya wa lenu lagbara olohun sugbon je asare di number e muna 0913-655-6952 Eja lo se ka polo wajai an lo wa ambo wa gbogbo ara bayi un la fin bo
13: ati bala bariye ti mo tun gbe
14: omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire gbogbo eyi je ti dagbada rugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma kokoro eyi
15: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
14: woda anti ti o le renrin laarin eyan tori pe gbogbo eyi ti jera ona abayo si gbogbo osoro eyi nbe lodo omo ba ewe dola baba oni paso akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyi to ti jera eyi to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba onigbaso akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le fa kenu won ma run si omo ba ewe dola baba onigbaso akokoro 30 minutes loni
16: ni Racial Travelers and Tours Head Office ladoju ko giri alimi hospital giri alimi roundabout ilorin
14: epe sori
16: 08057466077
14: eyi to mi ti o ti yo ekan si baba onipasan kokoro 30 minutes
17: eku dede woyi nbi te ti lanfani ati ma gbo wa lakoko yi nibi kibi te le wo wa edumare koni fi san ara wa diwa o ami ni ke se baba onipasan kokoro baba 30 minutes ni won ran mi si yin o baba ewe dola won ni ke lowo ke bimo e te ti gbori abeyin o ti gbori kakiri agbaye ni won ti so wipe ilera loro eni to ba loro ti o ni lera ko loro o eni to ba si ni lera to lalaafia ohun gbogbo loni kini ta fe gbeyewo loni na ni ilera enu wa kini mo pe ilera enu wa to ni se pelu eyin wa gangan te ba tin gbo omo ba ewe dola oni pasan kokoro e ti mo wipe gbogbo to ni se pelu itoju enu ni edumare fi ji ki won to si je wipe oni won fi nse gbogbo omo araye lore gbogbo bi te ba wa e sumo di ero radio yin daada tori pe oro yi yo se yin lanfani e mo pe beyan ba koko pade alejo abi eni teyan ri fun gba koko nti o saaju na ni pe ka soro sira eni ewo wa ni ka soro ko ru enu buti beyan ba tin soro to di wipe eni ta n ba we tebi eni di mumu abi ngbe mu sin gbe mu sohun ati mo pe eni nsoro ohun oruburuku lo njade lenu e ti awon oloyibo npe ni bad breath beyin ba ti njera lesese ti itoju enu o ba ti se ti o ba ti moyan lori ina ni mo faru nkan be eyi la fin so fun yin nipa baba ewe dola onipasan akokoro baba 30 minutes idi ti won fi npe baba ni 30 minutes igba teyin na ba dodo won e pe akasalika e se kabiyesi olohun oba gbogbo owo to je wi pe boye yin re ti mi lesese o ti wa wo pe afi ko lo yo mama yo abi baba daye onijo teyan wo yin beyan ba ti wo yin tan titi njeun titi nla suti tin je sin gomo tin je orisirisi onje to ba de akoko kan eyin oyo yo de jafuru igba na ni won mo pe agbande si odie die eyin tuntun to ba tun wa wu nigba na nigba ta wa nkekere eyin lo ye ko wa lenu eni titi ta fi darugbo ewo wa ni tomo ogun odun omo ogbon odun teyin tun ti mi lenu e leyin to ti kayin akoko lewe je ri pe o nilo ko kan si awon onimo segun ti won mo nipa itoju eyin ti o ba ti wa je pe boyo ti yo eyin ri ni boya o mi lowo bayi won tun tin so pe olo yo o titi ma bo lodo baba onipasan akokoro baba 30 minutes baba ewe dola won bo toju e gbogbo n to si nje isoro eyin yo di afiyin tegun alare n fi so omodun melo ni o to le je n to wu o omodun melo ni o to le je na mo be ba wa de ode ariya won ani o ya e gbe gbogbo n ta mo je wa yo mo pe e fun mi leja e fun mi ledun eran e fun mi ni kini won ni kilo de eyin ohun ni ojo ohun o gbadun ko le reyin se fuja ko le reyin somo lu abi ko le reyin je gbadun o gbo ti mo pe e ja jeran nigba teyin n be lenu yi iwo to ti darugbo teyin do la mo kasi baba ewe dola ni office won tin be ni Racial Travelers and Tours Head Office ladojuko Girialemi Hospital Girialemi Roundabout nilu Ilorin Racial Travelers and Tours Head Office ladojuko Girialemi Hospital Girialemi Roundabout nilu Ilorin number te mo pe omo ba ewe dola sire baba onipasan akokoro 30 minutes 08057466077 08057466077 Atemi ateyin ani Faisan lugba.

0: lawolesun ni idahun si opolopo ebe lati fi kun awon ojo eto lawolesun lawolesun ni o mo waye ni gbogbo ago 9 ojo aiku sunday ojo osegun tuesday ati ojo bo thursday lawolesun labala so sita
1: waya nkan to sun ni iku se ku fun mi pe ko iku rorun fun mi lati ni kin bi kan je
2: mi o ma bojo ogun laye o
3: Ejo kini ejo wa n ti bi bi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawolesun labala so sita lawolesun lori diamond fm eto fun gbogbo ebi ko se magboni

So akiwa lataro eku iwa pelu wa lataro se o koni baje o se asin gbadun ojo yi ojo welu welu ni o adupe lodo lowo ba pe to o je ki a wa laarin awon eyan ti o le ri itura ojo eyi ti o nda le bayi ise oluwa ko sento ye o osise da laaye to le da ise olohun duro ojo yi atu wa lara o lagbara olohun ni agbara olohun itura ni o de wa si igbesi aye wa e kaabo sori eto yin la wole sun lori ikani diamond 887 fm la bala kan soso ti nbenu eto yi abala so sita pelu precious afolabi fresh ba bao to ati gbo arabirin kan ti ati foran won ta ti won so nipa pe to awon je single mother omo meta nlohun fi si odo ti won awon omo meta yi be si ti mo na awon na gbiyanju pe gbugbo awon omo to na fi si saka ni won yi ka won le to won ka won le se ojuse won gege bi iya dada lori awon omo yi won si na won taja oja ton si nta yi nkan o fe se dede latapa oja na debi pe won fi gbese kan rokeji roketa emi si ti fe pin no wa soro kan to se koko to se pataki ti o fa idi ti won fi fe keyin eyan ke gba won morun to e kan wo se won ni awon erokero ma ti wa won lokan erokero ti wa won lokan pe ke se bi ka se si na o ka wo ta o sugbon ologbon lo leye awon omoran won si mo die apa bi ta arabirin lo e ma si gbagbe awon na ton ti so sita na seyin ti eni to bere bere baba I bere bere won ni se dandan ni kokunrin o fo beni ti dandan ni igbeyawo ni te ba si gbo dada mu bi won bere kan mo ni mi fe ma je ka tu ma fa gunju ka ma da wo ro were oro ju won bi won bere pe ah e ti se igbeyawo ri ni ki lo nsele ah won awon ti se ri omo si wo sugbon kaluku ti pingari won lototo awon si ti da wa lati gba na sugbon awon si nbere awon ibere yi kon to le gbon fe bere awon bere o ti su baba yi na won na won pe se igbeyawo ki le re igbeyawo gan kini se dandan ni kokunrin o fe opolopo awon eyan na na si ti n gba won moran lokankan lejeje okunrin alakoko ta won na so won na won pada arabirin kan lagbegbe ta won wa o ti to odun kan bayi ton ti jo n wa ton ti n se kini aniyan ife yi sugbon won ri pe ise ta arabirin se o je ise ti n pe okunrin mora awon si bi na won ibere kankan ata lele ina won babe ta ni eni to n ore mi ni o customer mi ni o arakunrin ti wa ro lele keji pe to se ohun le feru eyan bayi eja ko kan sadankata sarakunrin to ti e so ta na to wa bira re ni ibere yi o ti bira re ko ti ri ife sisi lo fi bi awon eyan wi pe to kini ko n se o lapa abi to n de yi e ma si gbagbe arabirin kan naa taun naa so sita nipa ti anti won ton naa ti feyan kan ri won ku nbe pelomo sugbon won tun wa pade eyan kan iyan naa si ti bimo kan ri to si je pe agbalagba lomo re omo to ti e ti wole ba ti fe fifoko agbalagba lomo naa sugbon ohun ti arabirin to n so nipa tegbon re naa ni pe won ni arakunrin ko sojuse e to ye ko se lara arabirin sugbon nigba ti gbolohun aso ba n de ti gbon mi si yi omi oto to n sele laarin anti eun ati eni ti arabirin ife won arakunrin a ma so awon oro kan pe awo awon obirin ti n ti fe seyin won pe to bayi iwo se wa pe bayi iwo oro wo re nitori olohun ma gba wa o atuntun so awon ti n ti fe n gba kan ri won pe bayi na won iwo obirin se wa pe bayi
okunrin yin o ba fi mi ni se meji o ku onle lati bi igba die lo ti kuro onle bayi ti o soju se re rara fun anti arabirin ohun ti o kan se yo kan pe ni awon mo nko o ispa o ba ti gbohun o ti lo lo ni kini kan ti ohun o se ibi ti oro de bayi e gba awon moran awon mararun yin e ba wa gba awon moran 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864 awon to ma fe darapo mo wa ni oju opo ti Facebook e ma binu o le pade ara wa nbe mo o tori oju opo ti o duro yi o nse sege sege ni e ma binu tori

Olorun Ala pelu atileyin asiwaju eda tun je Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ski bu blessing Christ la papa na o bu blessing bile patano mo ki o ibanu je wa ala ofo Olorun Ala koni fi kangun aye en kokan wa uruko temi ni King Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari le se wo san bile agbaye ni Dr. Warm International Apps emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado li de nigeria mo ki wa pe a oni faisal ogba o mo de tun ki a pe aku osu won osu baba awon osu merin to pari odun niyan september october november december ayo ta fi wo ayo na la fi buri gbogbo osu merin to pari odun olala ila ila la o labe be oselera lo lowo lowo nilu ilorin to ba ti wo ilu ilorin so gbo n lo sodo ta to ba di odo ta bole le party greece ile bo alade de npetele o ti npe lati greece bayi o ti lati greece bayi to ba ti bole le party greece yen o ma ri complex yen o fe gbe ti le po ati greece asi shopping complex o la wa so o ba ti wonu complex to fe gbe ti le po ati greece yen o ba ti gori oke complex yen office akola posi awala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abo lowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero igbalodi ofe ni o to ba be case ti e full treatment lojo mo to bi lana ti e ba je la so fun elobisi nbe to ye gbogun aye nti e bi lana ti e ba ti je la so fo mo fe le ki gbogun megbe apo ogun bile nigeria abasuitica of nigeria haun o to ba fe darapo megbe alawon governor ni pile oyo ani governor ni pile osun ani governor ni pile ogun ani governor ni pile niger ani governor ni pile kano ani governor ni pile niger to ba ti lawon governor governor kakiri ni alaji abdulhakim olaya awon ni governor wa ni pile kwara to je pe adare ti e si won to ba ti pe number bo ti rawon governor anfani wa lati darapo megbe opolopo anfani lo si wa nu egbe yen temi are gbogbo fe gbe apo ogunle nigeria national president mo ki gbogbo megbe pe akudede asiko yi o egbe haun ama tesiwaju o eja gbojigu wa loke lohun atadu ati won se fun wa ari agbomola opo meji o be ni opo meta o fa tin bere pe sari agbomola ni e ari agbomola opo meji ya ton gbe mo je oye gbogbo ya mi e ari agbomola ile yoruba bo tun je are gbogbo fegbe apapo abon lo two of nigeria egapon awa opo komo ni janu omo o le dojo waju kala nkan to fe mo lu ko wa o komo si pataki o ko ni si pataki en la vi to joba papo lo awa ni joba fun ni ari agbomola nigeria limited that will corporate affairs commission si si ari agbomola pomiji be ni opo meta o eko akoko yo

0: Plaza, Ede Road, Ofatedo, Osogbo, Osun State. Ele Lomare, 080-322-6525. Ara Agbomo la npe o, oni e ma bo.
1: Edo,
2: kai kai kai.
1: Edo,
2: Tedo.
1: Tedo.
2: Tedo, egbegi bile tun sokunrin dako.
3: Ele ve sadua fun wa.
4: Ele ti wa le se wa lodo tan gba kan.
5: Ki bo ba wan jona, ayin atogbe. Ati agbara okunrin olohun owo yin lo ma ruke lagbara tolo intefe lagbara lo e ma ri se insha allah ise yin olohun je okeji tun ju bayi lo se muslimi yin abi muslimi atala lagbara tolo ola ka bata lo ola safai marwa ola maqama ibrahim ola taurita ola linjila ola sabura ola qur'an alafia temi gugu olohun ko se fun la wala haula wala quwwata illa billah isele ni
4: isele
5: isele oyo
4: almost
5: it e ba
4: e ti bele ti wa si lo rin gba te ko wa
5: eh be ni ama ibera mo wa de go ni
4: wa ba te tu wa si ti bolo ni
5: be ni
4: be si ba ga ye atope ye e ni se dada
5: alhamdulillah
4: komo fun ni wa o dada
5: alhamdulillah
4: ilu tu wa ona pe wa di atun ba ile tu wa fun pe ke tu pa ba nkan bi wa ba ye
5: be ni be ni
3: I'm going to go to the house. Eleve ki gbogbo aye gan gbọ ni lo radio abi eko
6: be ni
3: enu ni kan lati gbọ pon
6: oruko mi ni Oloye Joseph Oyelade Jekete omo bibi ilu ilokun ni Ijero Ekiti inu ijo mo ti joye mo wa si bi ile ise yi ni around August lodun ta wa yi igba ti mo wa si bi erorede mo ti bo announcement baba igba ti mo wa si bi mi o rin kankan mi o rin kankan ṣugbọn lẹyìn ọsẹ lójú kan tí mo ti ń wá tan ti fún mi nìkan.
3: Ẹ fudu rí rìn kankan tẹ́lẹ̀.
6: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Àmì náà bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ń gbà yẹn ẹ̀rí bà tẹ́lẹ̀.
6: Mi rí kankan tí ó gbà tí mo wá lọ́sẹ̀ lójú kan sẹ́yìn ẹ̀yìn tí mo ti dé yẹn. Mo wá bẹ̀ sí ní rí kankan tó ẹgbẹ́ tí ń bá ń bọ̀ nínú mọ́tò mi. Mo wá rí mọ́tò tó ń kọjá lẹ́bàá mi.
3: Èyí bẹ́ẹ̀
6: akan gbe mu wa se beli mi mo ba je ndebi ṣugbọn
3: baba laarin e kayo le ku le mo pe te n so yi bo ti ri gele nu kele le wa fi se sari yen pe bo ti ri nu
6: mo ti be si ri yan kele mi o
3: ni kele le ba se ri laarin yen awon musulumi ni isin awon fọlọrun se ri awon kristiani kele le ba se ri
6: wa mi e le tara mi mo ti ni be si ri na
3: ko
6: apa e ba e baba agbọmọ na mo n ri ba e
3: ẹni mi kiri wa
6: ẹ ri
3: ẹ si ri bi tẹlẹ rara
6: mi ri o tẹlẹ but mo ori figo e bayi mo ori
3: da da bayi
6: mo ori won
3: kile won fe so
6: ile je e o to ni ki se fake tori to ba je pe fake ni ma ti mo tori en ti mi o ri mo ti be se ni ri bayi
3: bayi
6: dupe lowo olorun
3: ile se ari
6: abi na
3: e ti won yen mo be ile wa fun ayin e be le won pe won ni
6: eh
3: sugba e ile won ni se ile wole fun ayin bayi
6: e mo wole fun ami be ni awon eniyan to ba ni isoro bi temi yi o dari won si bi kan ma wa si bi iṣẹ won ni bi kibi ta ba ti porowo go won wa looto ne e de ma ri igbala loruko Jesu
3: so baba e ti dagba e to mo dumelo yayi
6: ati aba ni tara wa je mo ti so mo adorun odun ba
3: adorun odun e fi agbalagba enu yin yen e fi sadua fun le ise wa pa gbogbo odun ati bejo ta ti da we ta ti wa ko gbogbo atoko odun ati bejo ta da le ise doctor le a fi adura le ni baba
6: loruko Jesu mo gbadura fun le ise yi ke ma tesi waju
3: be
6: ba ti wi ko ma ri be
3: amen
6: loruko Jesu
3: amen e se baba
2: baba December ti a wa ri August le ti wa
6: be ni
3: December ta wa ri bayi kile wa se December yi
6: mo wa dupa ni wa dupa lowo ile ise iwaju le pa ibiti re si iwaju le o ma lo e o ni reyin o nkan ta ba ti wi a ma ri be ni o la dumare
3: ile to de pe bi si mo bi ti ri na kedere
6: adupa lowo olorun
3: bawo gbadura wa
6: e bele
2: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08032265265 08032265265 wọ́n tọ́ lára ojú tọ́ lára àyà tọ́ lára mujẹmujẹ ara ńlá pálapà ara ńlá taratan àbára àgínísà inú ẹ̀ ń gbóná
1: onumo inu engbona kolukole ti wa fun le da o abeda abu abeda orusun nje owo ti wole oko ogbopa ogbopo ogbopo ogbopo to ti wa primary infertility abowa secondary infertility olohun ba la lo ba tun so mo so olohun ti emi ari agboma la ile yoruba oba isegun agbaye ati wa gbogbo ni segun bile jake jado leader nigeria olohun ti na mi se o lati fi we ati gbogbo gbogbo arun ti ba nse o ka wu ti gbogbo ti gbogbo ko dupe olohun ba won to wa kiss bo larun balopo gonorrhea infection ni won ni on ton kan mo kure njo abo lato se egbe staphylococcus infection in kan inu kan mo kure in kan gbe oje abo ni e ato se ajere syphilis eri ara ni ma je ne fi gbe lato se ajere in to ba wulo la ni ma je ne fi gbe lato se ajere ori people si bi owo ba mi yo lo yo pada kolukole ti wa ko ni pe o ti wa di oni loose pancreas abi what spam abi gbọn to lato se eleje nipasẹ loose pancreas abi what spam to ni o tin da wa la tin da wa laarin ako ati yawo ngba to ba je pe ko ba soyun awon arun balopo lo se akoba fun o ti o fi je ki anfani o wa lati je ki omi to le wu laarin okunrin sobirin ko di omo won to wa kisi pe nti wo ti e ni arun asuki ni o wa lo mo goji odun nkan mo kunrin wa dabi to mo odun medogun bi battery se ngbe ko ori ko Benny come on here to carry it to do better for Lana to Asuki to one body in Common Korea while bringing between a mad day. I go to Kiss Bonitas or Odo Yalusi, Odo Yagosi, Abodo Yawosi, Odo Yalikosi, Tessoni, I'm of you, Nan Lamoni. I go to what is good only temple no at Jacauco, Elebu, Bokinamoni, one in no at Jacauco, Elebu, Jacunabijo, Labioa, Open and Tomparadi, Tomati, where we are not going to and a blessing my jaja, Jaja, Joe Blessing Masu, to call you by Common Ju, and you pay to. Oni tan pe ni katarati abi o to ti wa kesi po ni glaucoma owo yen kan nda bi gbeyan owo kan nda bi blue owo kan nda bi osumare owo kan pe meji won to ti ni katarati bi glaucoma opolopo awon yen odun mewo odun medugo gbo odun elomi ori nkankan ododu ari agbomola ofojo ori na kedere e osu ka bo si meji la fin toju glaucoma bi katarati to de ofojo ori na kedere oda loju confirm ni won to wa kesi pe nti se se wo oju ti wo se oju ti wo ni be an fora di oloju ni abi an fe wo di oloju ni to je pe ogu aye nte ose meji la fin toju oju ti o ba ri na toju gun aye ewe lo so pia e kini kan mereku ni lo pe wa jo asuwaju aye gbonla laarin se meji o ti ri na to olorun lo ba oni mereku o to ba dodo ari agbomola awo toju e to laarin ose meji yen tori pe opolopo elomi wa to je poju orun yo mi kale bayi ni ko de sin ti se loju aye ni to ba ti fo ni awo ogun kan siwaju bi ojo bi melodi e o wa fi nkan yen fo ri e wa bi oju e wa sale o fujo ni na kedere ni laarin ose meji wo to ba ni pe ni je oju to je togun aye ose meji la fi toju e o fujo ni na kedere wo to wa kisi pe nti wo ti e ni tojo beni o kesi nkan fun loju are wa ni white wa ni yellow kolukolu e ti kolu nko so e nipase nkan wa yi o ti wa foyun ju nipase pe ori nko so e mo o ti fo loyun ju ju ala kan ni woni ni abi ju alama abi ju olola abi ju alapadi e woni woni oyun oyun ju operate o tun gro bada wa ju ari agbomola wa dupe olohun oba abi o tun kesi bon la ku egbe to ba ti ni bi opo na kan si keji eh tupe tupe lo mo mi ati focus on ti hallelujah ogun ni ati na romasa si ku ona ni fe lomi elomi e sangusagun lo ni lagun lagun tawon lo mo pe ni arthritis abi romatisi tawon ba wa pe lawoka abi la ku egbe e ti ko ba ni nbe wa du ari agbomola abi oni atogbe abi to sugar elomi ni to be rejo kilo to mo to ba ti nko je kan vitamin ara e kan abi meji vitamin ara ro alon to danu ye o abi on to kale ran pe bo abi ti wo ti e ni o ti ni pa ki abi pa sai tawon loyinbo pe ni ania abi o to ni ko egbe abi ko se mi se mi opolopo elomi o ti le gbo adaje na nipa se to sugar abi o to je pe gbo adaje ti wo ti e ni ogun aye ni abi o to ti ni di yoro fe lo ge mo ki ko mo tu wa fe ti nkan mo kunrin e idakole le elomi ni to ba ji la ro ye ki nkan mo kunrin o bo ji o wa ji o ma fukan ti wa abi o bara abi o gbe ju e kan so lo gbadan to ye be se kan so lo ni woni eh abi nti je se wo ogun aye ni o se be ni o je je liri igbega lo wa ifaseyin lo nba opolopo elomi o wa ya wa ya ora ya fe omo po ma nsilo kunrin won ti gbuju arugbo soju eni opolopo obirin mi omo po mo re wa lobirin eh owo ko ko ro ko fe won ti gbuju arugbo soju eni won to lepo lepo to ri pode won to je pe ohun o fe traka to lati lo du oba odugun fun o abi won to je je pe won bo sa ti po loju orun je loju orun wa pade ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado lead nigeria wa pade wa ko dugbo fọlọrun oba to ba ti wolu lo ni so pa lo sodo ta bole le party grease asi shopping company lawa ba se mo le ti ba do ku arun kabi keji an ti ba ti do la mu ta no ba ti loko iko egbe ni abi ko se mi se mi abi o kiss gbe oni malaria pass yellow vibe type river abaru ti ba do la mu nu ara e padi ari agbomola agbe fa bonda yi lati wa nbe ero e bani soro mi ni 08022656565 ilu ofa awani asuka mega plaza legbe lepo dan ilu ofa ilu osogbo awani serifat asiwaju ade emi agreshi to ba ti wo losogbo so gbo lo sa fi o ba si gun agbaye awon lokada to ni korope mo be to agbe fa bonda ji lati wa nbe o e pade mi ose yan lowo lowo ti o si ni pe pari mo emi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbo ni segun bile jake jado lead nigeria mo n dabore pe mashallah wa ile niko
7: ikani toja le jako to tan kari aye
8: gbogbo wa ni gboro ti mo kilo ngabun Aspapa omo pope oni boji igba ti gbangba to wa degun gedere
9: ayo ati idunu yin lo je wa logun pẹ̀lú Diamond FM ìgbádùn tí ó lópin ni.
8: After working kílókù ìgbádùn lókù ká wá jẹ. After working
9: àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ tún yọ.
8: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
9: Diamond FM ìkànnì aláyọ̀ ni wá.